0: nakakulit o kasaysayan si Jordan Clarkson human. Mahimong unang Filipino-American nga nagkadaog sa NBA Championship. Ang veteranong NBA guard nakatampo sa kampyonatong nasungkit sa New York Knicks abatok sa San Antonio Spurs nga maoy labing dakong kalampusan sa iyang profesional nga karera. Ito din nahimong espesyal among titulo dili lamang alang kay Clarkson kundi usab alang sa milyon-milyon nga Pilipino nga dugay nang nagsubay og nagsuporta sa iyang panaw sa NBA. Si Clarkson nga dunay dugong Pilipino lumikan sa iyang inahan dugay nang giilaisip usa sa mga labing bantog nga Filipino-American athletes sa kalibutan. Kanunay sab siya nga nagrepresentar sa Pilipinas sa international nga kompetisyon o nahimo nga inspirasyon sa daghang batan-on ng mga basketballista. Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports,
1: Andos Balita, Andos Balita, Health News, History, Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hilaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats
4: wow
5: that will soft sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
4: Mm-hmm.
5: Dako jong katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang pagawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, siyempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulong load nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is
4: man
5: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
4: Uh-huh.
5: Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
4: Mm.
5: Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
4: Oh.
5: Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
4: Kalas, kalas
5: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nagiinom.
5: Correct.
2: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa tong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oh, mura dyan. Makasunod sa itong gut o sa ito ang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity.
0: Mm.
4: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
0: Yes.
4: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo.
0: Mm.
4: Mumubo ang imong blood sugar.
0: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa selula.
0: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud na ako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so D3bio na sila Sir GP.
4: Hmm.
5: Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mm-hmm. Mo nang mas maayo jud kung naka D3bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
8: D3bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3bio. D3bio. Health News.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.20.
1: Balitang Showbiz.
0: Kaya mo sunod nga balitang showbiz, gandos ganito sa Ayo Sabon Beauty Shop, ang mag-usabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, ang mag-uwapa nga dilisig sa panit, makapaputi, makapahamok, o makapamis sa panit. Aduna, bukido oil nga nagdala o vitamin L-lecithin collagen, o mga nutrients nga mo paputi, o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy, o IX Pharmacy. Isayungon, mapalit kinis sa Butika Gel, o Lorraine Drugstore. Epper Motors Himalalod, nagbalik sa mga barato o pulido si kanahan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Hero Motors, Motorstars o TBS. Nagbalik yung sila sa mga brand new si kanahan ng mga pisa sa motorsiklo. Epper Motors Himalalod, naimutang diha sa Mine National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas. Gipan na kayo ginamala nila ni Per Garapel o Gina Garapel. O ban silang anak kasi Doy-Doy o sa Paris nining kasi Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mausil si Jan-Jan, J.B. Loel Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, hagpulido ng mga motorsiklo, Epper Motors, Himalalod ang tubag niya na mga kahandos. Okay, sa detalye na sa ito ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: ஓகே மகண்டஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். மாயும் புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக பே புத்தக. வெல்கம் சா தோங் செக்மெண்ட் அங் பலிட்டாங் ஷோபிஸ். கமுஸ்தா மன் கரூர் மகண்டஸ் தோங் மார்னிங். கமுஸ்தா மதோங் ஃபீலிங்ஸ். டியர் சா தோங் காசிங் காசிங். உன்சமன் அங் தனான தோங் மகிகல்ல அன்னபிஸ் பிசனபா. இலபி நகிட் மங்க ஹிகால டியர் ங மங்க குவாபா. Adunay mga tanumon, mga tanum, tanumon naman ng mga kata. Kada ba mga adunay mga tanum, nga naas sa tanaman, mga tanumon naman. Imbis nga, una-una kagus kapulong, niya duha kapulong, na usama hinuon. Imbis nga mga tanum sa tanaman, na tanunuman na hinuon. Sige mga bayang makadusa, good morning sa tanan, ngarun nga namin, na karunin takto ni kabuntagon sa itong katulmanon. Sa andos balita, ilamin nagyo sa itong segment, ang balitang showbiz. Kamusta ng tanahan? Humanabag pa, Miss Bis? Adrian Dapita sa coastal area, mga bayo makandos. Awa na sila maghago pa, Miss Bis, tungod kay ang kalangitan may buog ulan. Diha sa tagsa-tagsa namo ka mga nataran. Kumusta man ito nga mga higala diya sa kabukiran? Unsaman, sa ulan ba ang tanan? Nabisbisa? Nakaligo ba ang tanan sa ulan? Nahinumdumbo mo makando sa unang mga bata pata nga nagay ulan. Gawas doon dito sa gawas, ba di magsigdagan-dagan? Samta nag-ulan ng mga kabataan, samta nagdagan-dagan nga naligo sa ulan. Karon panahon na murag, mga kabataan unan ron, di na dyan magawas og na ulan. Magtago na, kay gitog na una. Murabag na kadagun o kanabang dagun sa kanding. Nga kanang nga mahadlok nga babasa sa ulan. Sige mga bay, sa ito nga balitang showbiz, mga bay o mga kahandos, huwag tanong gihimakak sa Sparkle GMART Center ang taho nga si Bianca Manalo ang rason sa gikitaho nga panagbulag sa so, saka beauty queen o sa boyfriend ni Ine. Sumala pa sa Sparkle nga single si Bianca karong panahon na. Una nang naling sa niaging adlaw ang pangalan ni Bianca sa iyong breakup sa beauty queen nga si Celeste Cortese o sa boyfriend ni nga si Jonathan Sterling. Kasamtang nga nagsabak sa Celeste alang sa unang liwat nila ni Jonathan. Sa social media post ni Celeste, itataw nini nga okay ra sila ni Jonathan o nanawagan sila nga respetuhon ang ilang privacy. Importante biyagun nga respetuhon nilang privacy mga bay. Ang nakapalat lang ni mga artista mga bay kay tungod sikat sila, unsa gyud makita ana sa publiko, mabisto dayon. Bisa katapusan na kong lipstick mo lapaw o gamay. Wana, dako na ng balita. Apan kita nga dili, pareha ka popular. Ka na nga popular. Popular naman yun. Mora mag-nuclear. Imbes nga popular. Imbes nga popular. Popular naman yun. Mora mag-nuclear. Nga may kagubtan sa Israel, Amerika o sa Iran. Tungod lagi nga ang Iran muhimo og nuclear. Sige. Muna mga bay makandos nga, kitang dili sikat sa Manila ba? Sikat pa ka na nga well-known sa tibuok kalibutan. Bisag magbulubalitok pa tadi hanggang sa karasada mga bay makandos, di yun mapansin. Apa na mga sikat nga artista? Bisag lipstick lamang lapaw mga bay, wana. Usa na kadako ng isyo nga to nila. Muna nga mihangyo yun si Celeste. Alang sila nga privacy. Ito po na irespeto mga bayong maghandos para po nga sila po ilang privacy. Sila po nahibalo sa ilang privacy. Itawad kayo private gan eh. Ito ko kasi sila rin nahibalo. Muna kita ang privacy. Ay na mugli-li diha mga siksi. Importante nga irespeto ang privacy. Lagi, nakagat ng balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.

oras sa Pilipinas, alas 8:28. Okay, magandos ka itong mauntak na o balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, vulcanizing siap. Mubulkit sa ligid o mo-align. Siyan ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, vulcanizing siap. Gipanagi o ginamala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan. Kaya mga tulamanon, handos balita, dungan kini nga inong madunggan sa tulo ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Baguio High School Star Radio o 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga bay, maghandos ha. Today nga congratulate ang liderato ni Mayor Bimbo Betong tungod kay nagwalang puso ng tanan ng mga kalihukan diri sa tong lungsod sa Tayasan sa gibaygayon nga Dali Tayasanon Festival 2026. O gikan ba yun sa tanan nga ang Dali Tayasanon Festival 2026 muna'y pinaka-highlight ba maghando sa tanang kalihukan ba? Mauna nga ito nga na street dancing o showdown mga bay maghando. Yung ang tanang kalihukan, gikan sa pagsugod, nga ito sa pagtapos, gikan sa bulan sa Mayo, nga ito niya ito nga Hunyo 13, muto'y gitawag o Dali Tayasanon 2026 mga bay o mga kahandos. Okay, atong i-congratulate po rin ang mga midaog sa Dali Tayasanon Festival 2026 by o mga kahandos. Itong balikan rin ha sa balitang lokal na kaya di ito rin nakalatid ang mga midaog sa maong kalihukan mga bay sa balitang lokal. Okay, ready eh ang mga midaog, congratulations ha sa nahimong champion ang Cluster 2 Mabagsikong Manok. Dayon ang first place Cluster 1 Hugpong Tayasanong Mag-uma. Second place Cluster 3 Pundok Naghiusang Lumad. O ang third place mao ang Cluster 4 Tribo Ani Panaghiusa. Okay, antara kalihukan ha. Nagbalampuson kini pinagi sa liderato sa pangulo ni Festival Director Johnny Luhainar. Ang Tayasan Tourism Offices, akin nga sa ning baba po ning nagdadala mo. Tayasan Tourism Officer Designate Helen, Engineer Helen Diputado, Culture and Arts Officer Designate Roy Delihiro. Okay, dayon uban pa at ang mga miabang diha sa mga kalihukan, ang mga department heads, mga empleyado, yung sab ang mga kapitan, kay sila may mga partisipante ini, mga barangay sa mga barangay officials, sa mga gipanguluhan sa mga kapitan, nga mo ina ni kamot para nga maka-participate sila sa mga kalihukan sa Dali Tayasanon Festival mga bay maghandos. Okay, cluster man sila. 28 ka barangay cluster ni sila mga bay mga kahandos. Sige niya. Doon na po yung mga pagpahibalo po din mga bay maghandos sila binagito ng itag trabaho nga gusto nga mahimo nga mga driver o conductor as kining series liner mga bay maghandos. Doon ay pahibalo si Sir J. Urakoy nga doon sa special recruitment activity nga ipahigayon karong Hunyo 19 diya sa Tayasan Public Market Function Hall mga bay o maghandos. Samta nagpadayon usap alay po nga mga pahibalo mga bay o maghandos agikan ni Care Coordinator Tibo Hinoo nga schedule ni sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Limkaychong Eway sa mga requirements sa educational assistance sa mga estudyante sa unang distrito dere sa Lalawigan sa Negros Oriental. Okay, humana sila itong sa La Libertad sa Nutrisi. Ang Himalalod, karong Hunyo 20, diya sa Himalalod Gym. Tayasan, dres Tayasan, timani Tayasan ha? Hunyo 27, diya sa Tayasan Covered Court. Ayungon, Hulyo 4 sa Barangay Awaan Covered Court. Bindoy, Holy Onsis sa may Barangay Malaga Covered Court. Niya ito po idugang niya ito ha. Katong murakabantay ko. Doon na po ito i-post si Congressman Eway. Siya nga page sa kabahin sa lungsod sa Manhoyod. Okay, ang requirements mga bay maghandos, school ID pamatuod nga na-enrolled sa second semester sa school year 2025 to 2026. The include slip sa second semester sa 2025
to 2026 dayong national ID sa mo proseso. O niya, giklaro ni Congressman Ayway nga kini baong nga pagdawat sa second semester ni sa school year 2025 to 2026. Dayong mo schedule po niya sila alang sa karon nga school year 2026 to 2027. Good morning, day. O may pagbunira diha nila ni Bus de Buhinoo, ang coordinator rin sa Tayasan, kaban ni Ma'am Merna, ni Ma'am Demaira Hinoog, iya mga brother dia. Good morning dia sa magtuhaw. Okay ha? Salamat po sa mainitun nga pagtumbaya o pagtagad sa pamilya Hinoog sa pagbabisita rin sa Star Radio at Tayasan pinangluhan ni Manager Ayan Lahato. Ito ilang nga dispiras mga bay o mga kandus. Okay, good morning day. Mari po yung nardiya. Mato pa ito ni ato mapti kong reporter. Adi ha. Nga namin ako kanilang takna ni Kamuntagon si Handus 42. Handus Icon. Good day, bye. Pag-rate ni bye. Okay, bade pag-timbay adi ha. Sa mga kauban diya ni Handus 42. Handus Icon. Kauban ni Ma'am Jen. O sa Deacon Pabugais. O ni Ma'am Aika Pabugais. O sa na mga kauban diya. Katulad nga ang saman. Sir, ready na yung mga reporter diha. O, humana pa magsultian na yung manager. sige, ready-ready lang mudaan siya. Ready-ready lang mudaan siya. Sige niya, sa tanan-tanan hanggang namin akarun, good morning, o may pagbinaw. Good morning po niya sa tanan nga ato pagkaigsunan, nga namin akarun, tag na ni Kabuntagon. Okay, daghang salamat, may. You're welcome, di animo. Always sa kanuna yung mga nag-welcome di animo. Sir, Icon Pabugais. Sige, niya. Sa tanatang namin ako karan, good morning mga bay kong makaroon. Ito yung basaho din eh. Doon na pagtimbay na itong higala. Nga kanunay mo kaon o watermelon o mamingwit, kanunay mo gamit o nylon. Dara, atong hatagan o pagtagad. Kini nga pagtimbaya. Dibay nilon, pirulino. Hi Brad, good morning ni mo din. Pa-shout out ko ni Joseph Paco, nga driver o pedicab. Din ni Jerome Caliura din sa mga silingan. Nga ga-birthday karon sa iyang anak, Mike Jason Gaudan, Robelen Gaudan, kana ra Brad. Salamat Brad, ga-greet si Nilon Pirulino. Basta Handus Balita, Star Radio Tayasan din. Pa-shout out dahil ko ni DJ Maria Bungangira. Gikan ni Brad Nilon Pirulino, mga bay o maghandas. Okay, good morning din mo Brad Nilon. Og sa tanang nag-birthday day, happy birthday mga bay, makandos ha. Yeah, belated happy birthday day sa itong amahan itong Longsod sa Tayasan nga nag-birthday. Itong Hunyo 13, atol gyud sa kapistahan sa itong Longsod sa Tayasan. Okay, atong kantahan og happy birthday. Ang mangulo sa pagkanta ini among station manager, Manager Ayan Lahato. Atong kantahan itong Mior sa Longsod sa Tayasan. Mior Bem, happy birthday.

0: Okay, sa tanang anak birthday, happy birthday. Okay, doon na pala yung pagtimbaya dere. Si Handus, 42 Handus Icon. Alabay, wala lagi ko kabantay. O siguro, sanay, nalahoy rako, wala ako kadungog sa ako ang mga bagong correspondents. Ah, namurag, nalahoy rako yung mong kwa. Wa may nas... wala man, wa may na sincer sa konser. Sincer. Ato na klaro niya sira, magtamagaan na taro sira. Oh, sanay, na wakabant siguro, nalahoy rako, wala ko kabungog. Sige. Murag kuan sir, atong kuan sir, kanang sa ato ang Gmail. Imo haraman tong kuan sir? Imo haraman tong report sir? Sige. Sige, diya. Maniara sir, kuan nata, kunta ka nata sir, magbalita sir. Sige, nata sa dugang nga mga kuan, hindi mga dugang nga mga, dugang greetings gika ni Ma'am Alma Escarpe, mga bay o mga kandos. Sige. Good morning, Byron ni Bay. Good lang ko. Una ni mo, nila ni Tia... Nilea Tia Turing, Asay ko, Aday Jocelyn, Milochin, ni Uban sa ihang pamilya diha sa Sokib. Tanan na lang. Ni Dainisi, ni Dairot, Day Junabet, Day Lucy, Day Bernona, Mariel, Jemeros, Platan, o sa tanan na lang amiga sa mato. Greetings from Alma Escarpe. Salamat pagbasa. Okay, salamat yan mo ng Alma Escarpe, Ma'am Alma Escarpe, diya sa Barangay Bato, o mayong pagpamilya mga bay o mga kandos. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karoon, ang taklil kapuntagon, good morning, o mayong pagpamilya mga bay. Diri sa lungsod sa Tiyasan, pinangluhadihan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga SB members, mga department heads, pinangluhan ni HRMO2 o Office Manager Chris Miramiris, kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Diri sa unang distrito ha, good morning, o mayong pagpaminaw, dihan nila ni Congressman MMAY, kauban ni Board Member Rusty Sirion. Diya sa bago, naglagubo si Pasibata, pinag lagi sa 99.1 Bago High School sa radio, pinagluhan ni Assistant Manager nga bao si Sir Macken Lindo at Baptico Reporter Handos 38 Boyax. Love you, Karinal. Tarang nga mga baguhanon, pinagluhan ni Kapitan Legium Abok o Isbe Bilmar di Baguio. Sa kanlaon, lagubuta si Pasipa, pinagi sa 99.3 FM Battle Radio Kanlaon City. Oban sa ito nga Baptikong Station Manager niya, si Pastor Pedro Eladio Jr. Tarang kanlaon nun sa pinagluhan ni Mayor Batsu Cardenas. Tanang mga katawahan rin sa Negros Oriental, pinanguhan ni Governor Tiago Segarbaria sa Sogbo, pinanguhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino na lang, pinanguhan nila ni President Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Kaya itong oras sa Pilipinas, mga bay maghandos. Oras sa Pilipinas, alas 8.39. Handos, malita. Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinaguluhan sa Baptikon nga mga sa to nga Baptikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato. Kauban sa technician nga usab gani Jay nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa nampap kami nagbuntag pag-usab ganaton tanan. At ang kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas ug mani ana karong alas 9 media musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada. Oban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Buyax, Love You Karinal ug Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong take balita Handos 98 Byron ni Bailey Brado. Magbilin sa sikapan ng rutiun nga ni kanayon mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong pinuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Balita. Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining

0: tekin mo sa DX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DX 500, apalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mayo. Ay, usa ka mahimsugon na. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpalamanti ning aton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans Lima nalo sa inyong mga paborito nga mga sibyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Sambuanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Hopefully, mga higalahang tanan na ito ng mga naka-tune in karoning itong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot mga higalang layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base ng vitamin C. Isabay. No, i-partner mga higala pag inom ka na kadaanaw. Binagyod ko na amoy diabetes, na amoy high blood. Kanto mga na-stroke dira, na-paralyze, mag-DTX 500, mag-mighty si kadaan daw. Hoy, nagkakape na ba? Mga pena ta mga higala sa the best number one lamian nga klase sa herbal nga coffee. Dagan yun ang nangita sa itong DTX Coffee Mix. Then natay bago kayo. Ganahan mong bago. Naantay bago kaayo nga klase sa herbal nga coffee ron nga naas butika. Walay lain mga higala nga ang DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kiling ato ang mga produkto is available mga higala sa tanan nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, di na maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Purifier sa tuang lugo. Blood purifier. Ganahan mong herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Unsa daw? Kung gusto ta mga higala nga na himsog baskog nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo mga higala mo ay kurinti sa tuang kinamuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay dugo mga higala patay. So importante nga natay healthy limpyo nga klase sa dugo. Dili tong hugaw nga dugo. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kayo waste o toxin mga higala, eh possible ginta nga magmasakit ginta. Kabalo mo mga higala na yung mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na yung mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na yung mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Aron nga naantay quality o limpyo nga dugo. Naantay healthy nga lifestyle. Aron nga naantay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary. Nga main purpose. sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na mga higala, ginabiyahi ka na sa tundugo. Nga do, sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikaluha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana, gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaing nga ito sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa tuang atay, i-deliver mga higala sa tuang mga kaugatan ang lugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. Oh. So, to provide the protection, mga higala, from pathogens. So, yan. Para nga, kana mga kagaw, nga musulod sa lawas, nga muagi sa dugo, mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo pa lang daan, ginapatay na. Kaya nga itong dugo, naapo na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na ito, mga higala, ga-regulate kini sa pH balance sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa tuang dugo. Ang atong lugo nag-contain kani og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang lugo. Yan. Tanay, tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong lugo. Kay kung dili limpyo, mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usa ni sila sa mga organo nga ga-cleansing o ga-filter, ga-detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa atong lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissue sa atong lawas. So karon atong buhaton, limpiyuhan na to ang atuang dugo. Number one, ang pag-inom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. Oh, blood purifier. Mag-DTX 500 kada adlaw. Tungod kay taas siya antioxidants, ga-detoxify siya sa atuang blood, ga-cleansing, ga-limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent na to ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggod ni siya'y ampalaya. Sa science, based sa study mga higala, daghang mga pagtuon, nga ang ampalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muli nakanindot sa ampalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa siya'y capacity nga mo limpyo. Ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo, mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya, ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna yung nakanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukha o manugaling kag ampalaya, magsigi kag isa, sagulan pa ni mong itlog, mas common man gina, di ba? Ang uban, sagulan nila o ganang uyap. Murag, dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Pagkalamihan ang pait-pait yun. Anaka hatag og sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad na yun. Ang uban, ginajuice. May ngunday ang uban nga dok, murag dili yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Lagi mga tao nga gadyos o gampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili ni mo malasahan ang gampait. Kaya mo mang imnon. So, directly nga mo-travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine, dito siya ma-absorb. Walay pait nga imuhang malasahan. Inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kayo magkaanugong pala yung magsukagi ko. Marang paita na yung kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaduha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Available sa tanang mga butika og mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, ganun ay gasamtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingot ta, trabaho ta mga higalagasaka ang oxidative stress at tong lawas. Galing usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress at tong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Manang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress, nga byproducts sa itong activities, pagpasingot na to, trabaho na to, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress, nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss usab, bungaw-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala nagatimaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga nagainterfere sa atong nervous system. Yan. So kanang makalimot na ta, hindi sa sign ha, nga gasaka ang atong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablang ko atong unahuna. Then sometimes, galuha-luha ta, dilita ka-desisyon ng tarong. And because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy na. Arthritis is a sign of oxidative stress nga gasaka. Mga pagsaka sa mga pagpabalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpabalakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign mga higala of having high oxidative stress. Dalita mo tinguwang, dalita mangunot ka na. It is a sign of highly oxidative stress nga lawas. Gray hair kanang kanunay tanga ga na natay mga kuan ba mga uban. Yan. So, gakawala ang color sa buhok mga higala, gakapuhaw. Ubanon na ta, mga karingkos ta. Mga sinyalis ka ni mga higala nga gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parihas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban mga higala, mas tigulang lang taon. Bisag batan-on pa, mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kini ha, mga sinyalis kini nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata, mga higala, ang tissue sa mata, ganipis. So, apektado na ang atong mata. Tungod sa radiation, nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone. Kana mo man ay rason. So, kini sila, mga radiation, nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O, pagpanghanap sa atong mata. Headaches. Pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Lalita maglagot, mga higala. Irritablita. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag-antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then, susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection. Ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa atong internal defense sa atong lawas. Yan. Ang atong immune system made up kanisa sa mga cells nga mo ang target sa gitawag nga oxidative stress. So, unsa pa may atong gihulat dira kung naamoy gibatyag aniron, ha? Susceptible sa infection, kanunay magsakit ang ulo, sensitive sa noise, ga-decrease ang atong eyesight, nagandag wrinkles, nagandag uban, gray hair, kanunay pagpanakit sa mga muscles o joint pain, gakawala atong memory, natay brain fog, dayon fatigue kakapoy sa lawas. Unsa pa may atong gihulat. Hulat to na to nga mabutang panahon nga mabalda ta. Mabardown ta mga higala, mulubog ta. Kinaan natay gibatyag. Kunaan natay mga sinyalis aning ginabatyag. Kinahanglan na ta og antioxidants. Kinahanglan na ta og DTX 500 tungkol kay mo kini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya. Muamping sa itong mga selula, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 o mighty C kada adlaw. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kanig antioxidants. Minilyon ang antioxidants nga makuha na to sa paginom sa DTX 500. For sure, protektado yun ang itong mga selula atong lawas. Aron dili madamid sa mga free radicals o oxidative stress nga gasaka sa atong lawas. Mag DTX 500. Ang mighty C mga higala, usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab. Nagabaw sa atong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection. Labi na yun mga higala sa mga virus o mga kagaw nga mosulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do mga higala kauban ang mighty C. And of course, ang D3 bio. Kalinga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika. Ga-prevent kini mga higala sa atong lawas. Gikan sa oxidative stress. Nga mo'y usa sa mga rason sa mga balatian. Gipaglangay. Oh, mag-mighty C na. Mag DTX 500 na, mag D3 bio na kada adlaw. Kaduha or katulo sa usa ka adlaw. Mas labing maayo. Ang uban nga ni kaduha, duha ka DTX 500.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tulad sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alivyo na.
1: Pag 1 month ka pin,

0: GTX 500.
1: Pumalit sa mga butika.
2: Hello, maing anlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diay ni sir.
2: Mustahan lang ko. Kanang gatumar ka o GTX 500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mahubag po na kong tiil. Ginailantan po ko. Nato-check up ko sa doktor. Yeah. Advisan ko sa doktor nga magpakatitir. Isod naman kong pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Nakadungog ko tambal nga GTX 500 mo ako din gisogo ang akong anak at putika palit og GTX 500 akong gidistingan og inom ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula

0: 100 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarguso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw, basta na rin mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo ang gastohon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bio o GTX 500.
0: GTX 500, mabali sa mga butika. G3 Bio, mabibili sa mga butika. External food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mga extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Daniel Lontano.

0: tulad do Cebu, doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga tunay mighty C, alkaline, vitamin C. Apo kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilong, nawala nagyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga dunay mighty C, alkaline, vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: ka na anlaw ang alkaline base nga vitamin C magahingala. O na sa pinakaduol nga mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay ha, ang ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon magahigala na makapawala sa mga katul-katul sa panit o bugas-bugas o mag-DTX Beauty Soap. Mga talumtong o gamit mong DTX Beauty Soap. O, kana mga alap-up, gamitin ang DTX Beauty Soap. Ang ato ang D3 Bio Usa, by the way, ha? Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot. Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng bitaminas mga may edad. Pwedeng bitaminas sa mga buntis. Pwedeng mga bitamina ni misis. Oh, para kanunay glow ang pamanit ni misis. Himsog kanunay si misis. Hamis kanunay si misis. Healthy ang flowers ni misis. Oh, alam na. Healthy ang korason ni misis. Oh, healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression, layo sa palpitation, mag D3 bio kadaan na. Makapakunhod sa kolesterol. No? Munin, pinakanindot mga higala. Munin nakanindot sa D3 bio. Ang atong extend herbal capsule, usap mga higala. Para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mr. Extended ang ligaya, extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. Naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira nga usahay magbagulbon. Oo. Mag-away na lang. Para dili ka magbagulbon, satisfy ka. Pag-extend herbal capsule. Extended. Giyod ganunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murag mo sa ibabay ko mga higala sa mga mahiling kong drag kape. Hindi giyod pagkalimtan, ha? Naipatsada ka inga kape nga naas butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang ka sa Urans may panglawas. Kauban ka rin nyo kanunay mga higala Doc Hands Lima Nolo. And of course, ang itong mga klinika products nga naa sa mga butika. Ugma po, the same nga oras, the same nga sibyan, nag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soaking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nalitate palo na plastada kung asa mo namutang karoon sa inyo ang namutangan. And of course, mga soaking tigpaminaw, yan sabi nyo ang igala. Diba? May adlaw na ka-Dragon Mill. May adlaw usap da sa mga listeners na ito kanunin na kasunod sa ato programa sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Igala, like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbayga yun mga soaking tigpaminaw o pipila ka mga minutos at matagan o panahon ang ato sa mga panglawas, ang ato sa mga produkto mga sokin tigpaminaw sa mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ingredients niini gawas panini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap og ania usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga soaking tigpaminaw ay katabang po sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapuy imong lawas mga soaking tigpaminaw gabi, trabaho ni mo, kapuy kayo. Ananay tatay pa ala, pag kinisya gamito ang nindot kayo nga panghaplas ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika, doon sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot nini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang sa Heart Max Stream coffee for men. Power up your performance Heart Max, no, pag ikaw naka Heart Max, no, maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heart Max, no. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. no, mo na igala kung kapoy hago kayo inom og Heart Max, no? Okay, so ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kininagyod ang sabon nga para kanatong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na apunin, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na ito mga sokintik mga ato usap mga Kaskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyong pamanit mga higala, apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kanina giyod ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagandang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Mao na higala ang pirotantik ayo. Ang ato usap nga panglawas higala, nagkinanglan o mga minerals, no? Pag wala tayo minerals, mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tikpinaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga sokin tikpinaw mo, usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin, tig paminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
9: Yes mga sokin, tig paminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag-adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas, ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
15: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
18: Where every guest feels at home.
17: Visit us today.
19: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
20: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
19: Okay, salamat kayo nang...
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niao Limaget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May ra mak panglawas.
23: Gamit ko dai kan ang ato ang produkto. Labla ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ana ko gito pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
25: Special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
26: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
25: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
26: Emps Flower Shop.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigidang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi mi pamino sa radyo ni Ate Arlene, muna nakadumi anang about sa tanang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakumban na kadiabetes man, high blood sad. Ipalit yung liyam na mo na mong ginamintin twice a day. Kung ganang lunch coffee sa mayo kayo na siya yung nun kay akumban na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
5: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Dumaguete Pension House.
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes.
6: Funeral Homes na amhemutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
12: Pangalan o kumpletong address?
13: Daday Briones.
12: Naggamit ka sa Vitron tablet?
13: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
12: Mm-hmm.
13: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mayo po, dadali ka kang baka, inom ko magtanong, umakumang sa kaitang malimot.
12: Limtanon kay ka. Pero, pag take niyo mo sa Vitron tablet, naulian.
13: Naulian din siya.
14: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yan sa good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, Hania Lahato, og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Lakip na sa bang 99.1 sa Radio Bago High School Campus with station manager, Sir Magin Lindo. And of course, mga ka-star, today is Monday, June 15, 2026. Lungsod sa Tayasan, Lakop 28, Kabarangay. Lakip na sa mga kasilingan ng mga lungsod, Dagdag Bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lungsod, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning! Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Mag-uban ta sulod sa 2 ka oras sa Ogtunga, from 9:30 a.m. till 12 noon. Mamasada na sad ko sa kahanginan. So, magpahabot ko sa inyo ang pagsakay. Kaya andam kita mong hunungan. Bisalasa mo padulong, yatod kita mo. Basta makaya sa oras. Ito ay para sa inyo ang mga greetings or shoutouts and of course yung mga song request. You can do call or text itong official call on text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website. I-type lang ang www.radiotayasan.webla.com para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa't mong mapadangat og mensahe sa ako ang personal Facebook account Gapnod sa Kawanangan. I-search lang Gapnod sa Kawanangan. Live ko ron diha. Pwede gid kayo mo diha mo comment down sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song request. Basta naara sa itong playlist ang inyong mga song request at ginang ma-play our mismo. Okay? Sige. Ayaw po mo kalimot sa pag-follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kay naa po diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matag-garon og niya. Alright, mga ka-star, check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes before 10 o'clock in the morning. O katumong oras, gitod ka na ito sa Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Ano ni avocado oil, nga nagdalawag vitamin L, lecithin, collagen, nga mo ay mupahamis yung mupaputi sa imong kutis naturally. Ayon sa Bona Beauty Shop, mapalit sa inyo mga shocking botika o gatindahin. Alright, patawad pa Alan by Alan R. Project. And Alan R. Project is one of our local artists from Negros Oriental, specifically from Baer City. One of his song is this one. The song that you've listened and you've heard right now, Patawad pa Alan. Yep. And this song is all about forgiveness, saying goodbye. And you know what? Forgiveness is the best because you have a peace of mind. When you forgive anything, everything, even the little things that you've encountered, some circumstances, yep, that you've encountered, and there's a peace of mind when you. When you have a forgiveness, right? Alright, ito mga viewers and of course ito mga commenters. Later na nato i-shout out ha. Dagan kayong salamat sa inyo ha nga pag-sunod kanunay. Salamat sa pag-atang kanunay. Ito ang programang Morning Pasada. Okay, sige. Stand by for now. Let's hear this Pangko Buhaya na showcase from Nuns. Stay tuned, hindi lang siya 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta naka-star, sikat.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9. 56.
5: O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
6: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nance Padak.
7: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit og CervicCare. Dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
8: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Siyosikihoa. Nisulay ko pag tumar sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na ako maga kanang magabi, maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
5: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
9: Hi, ang akong ngalan, Jirne Tobi Ubaog Palaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto.
10: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na po namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
11: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga di bakyan sa kuha nga ningon nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay yun gatong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover ato katong panahon na gawin sa dilo hangtod karon balik na tubog drive.
5: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
12: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitinakan kalawas. Kitin salamat, Ate Arlene at Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
13: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
14: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung
4: gikuan ron sa non-aware kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga jumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang sa plasan. Salamat kayo.
5: Available in 30 and 60 ml. Mapalit atong Nas Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 10, 2.
14: Morning Pasada.
15: Morning Pasada.
14: Call now for requests and greetings.
15: Morning Pasada.
14: Dini lang sa Star Radio.
16: Maria Bunangera. On

You're still tuning in to 98.3 FM's The Radio Taya Shine. Okay, basta na ka-star. Sikat na sikat kita mga ka-star. Philippine Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, gitod ka na to sa Asta Shine. Kung ikaw din, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuhan, dilik kay hi, arthritis, tasag uric acid, tasag sugar sa dugo. Doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala una tanan sa Asta Shine. Ang pinakabagong mango stena product. Nagipakusgan ka uban ng Asta Shine 10 Organic Seaweed. Mas taas, agzantan Purity 5 times beta carotene tasok vitamin C pure energy. Dili sayang magkagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Asta Shine barato lang. Ang Asta Shine mapalit sa inyong mga suking botika o gatindahan. Diri sa Tayas at mapalit diya sa may Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. And diya sa may Ayungon mapalit sa botika Gel o Lorena Drugstore. Diya sa may Bago Tayas at mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak Shilabio Gakarinal. Pamorsta man mo diha. Nabis-bisa na ba ang tanay? Or nag-uga? Anyways, gabi, gaulan, good. Amot lang, murag na ato'y part po nga kusog ang ulan. Or ganiyang kadlawon. Murag na ato'y pinaka-kusog po nga ulan dito sa nagkalain-lain mga area. Sa amua kay habo-habo. Laing termino kay walo-walo. Laing termino isolated rain. Yeah, but anyways, we must be thankful to God. Di igyo ta magreklamo. Oh, di ba? Ay, dito kusog ang ulan diri sa mga hinay. Anabay po'y panahon nga kusog po siya to. Anya dito hinay. Nagiyong nga weather-weather lang. Pasalamat ta. Nga na ay ulan. Oh, kung dili karon coming. Mura ba naga kabahid na? Mura ba naga? Kanabitang... Kung wala pa kanigro karon, kaming pa ang imuhang paglambo. Oo, bitaw dapat i-control po ni mo yung kaugalingon para mas mapagaan po na yung mong kasing-kasing o guna-una. Bisan usahay datugan ta sa mabugat o kanabitang sa datugan usahay ta sa mga pagsulay. Bat laban ragyod ta. Oh, you need to raise yourself in a slow motion. Ay, ragpakaliti kay ma... Maugnat unya ang ugat. Okay, nana man. Yup, anyways. Live ko rin siya ko ang personal Facebook account. Gap na siya kawanangan. You can search siya. Gap na siya kawanangan. All you have to do is to comment down below. And then, your comments will flash into the comment section. And I will read that your messages over there later on.

Tawarin Mo by Rockstar. Masa yun na sa kanta karong ginaplay na ako, no? Kabahig forgiveness. Nga ganina kay patawad pa alam. Karon po't patawarin mo. Anong meron? So meaning, sa mistakes man good, diha mulutaw ang forgiveness. If ever you did the mistakes or if ever you did wrong, sometimes dunay gitawag nato kanang naghimo taga mistake nga gituyo na apoy mistake nga an kabitang wala ginatuyo, case to case basis, di ba? Sige, kini mo nga kanta gidalit kanato sa Shiva essential oil. Sakit ang kalawasan tumaranday og tambal sulay ug natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang Shiva essential oil. Ang Shiva essential oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malungga leaf extract. Ang maong mga sugod adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, typical antibiotic tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ug banan og masahe. Shiva essential oil mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyac Silabio Carinal. Diha sa may Malabuyog Casibo, mapalit sa Beth sa Resort Store in front of Malabuyog New People's Palace. Okay?

0: to all people in the entire world that are opposite of our season here, because here is daytime, and of course in the other country is evening, our evening. So we must consider that. Anyways, di ba? Ay nako. Ay nako, boy Pinoy. Forgive me. Forgive him. Forgive her. Oh, Vita. Sige, balik ra kurong taod-taod. For now, mamina sa taga. Pipila ka mga pahinomdom. Afterwards, I'll be right back. Stand by.
1: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, ba't pick ko yun nasa radio? About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Lawat ko to sa consumer niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, mga makamulig, kag

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-hard mama. Extreme na.
1: Mga benata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karoon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit na Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Plus!
7: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom akong Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nance product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Minsahay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadamot, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
2: Analisa ko din Tino. Talap papayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Inikmuhita ko siya. Hangap. Naulian.
1: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa niya ang gibating paghangap?
2: Isa kasi man na rato. Yung giparito na kung Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibog yun ang Wonder is Calling.
3: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Maria Bunangera on air.

0: sana.
1: Beautiful and wide by Westlife. Wow naman. Yung tipong nakasuot ka ng white. Na kumbaga ikaw ng bride. Talagang ano ba? Ano ba ang feeling na nakasuot ka ng ganyan? Because this song is one of the wedding song, I think so. Parang lumakad ka patungong, you know, in a slow motion and somebody's waiting for you. Want to hold your hand. Nakatry ko na katong gidamgo ko. Damgo ko nga. Para na feel na akong gikasal ko sa kong damgo. Nindot kayo. Pagmata na ako. Ayok naman di ay. Kana bitang. Pagmata ni mo kayo. Uy. Uy. Damgo na di ay. Ay nako. Lagod yun na ramanggo ng kinabuhi. Again. Di siya mag-iwala damgo na di ay. Tanan damgo na mag-iwala.

wish atong atake nag plug together kining atuing texters. Good AM DJ, request kong song Everything I do it for you by Brian Adams. Salamat Mr. Jason Remigio Cebu Iran. Hi Mr. J, kumusta man ikaw? O lagi ka nitawag hapon, babalakon ba yung tatikaw? Nakatuwa po din kung siya ka magbabalak. Magbabalak. Diigit parupig po din mga Bisaya. In English, poem. Ang Bisaya, balak. Pero ang balak sa Tagalog, yung tipong may plano yung isang tao na ang may balak ka bang tumapos sa edukasyon, may balak ka bang pumunta doon. Yung balak, kumbaga plan. But literally, balak in Visayan is like, you know, poem. Ang manunulat sa balak is magbabalak. In English, poetry. Poetry. Poetry. Depende sa accent, depende sa country. Okay, lahat ay mag-accent, no? Dahil may yung poetry. Poetry. Oh, diba? Mga poet. Kung doon na kay Katakos Dia sa paggama og balak, dagan kay mga pamaagi nga pwede kang musalang. Kung dili man ka mahilig sa verbal, writer ka dia, dagan kay giyang pwedeng masalang. Labi na ang mga nakadaya mga planeta. Oh, dagan kay mga pakulo, it comes to balak, you know. Sige!

Garcia de Benegracia. Happy na minaw mi diri karon. Wow na main for sure asa ni siya karon sa ubos nga bahin or na sa taas nga bahin ron nag aninaw sa palibo. Hi Ma'am Shea. Good morning. Og sa tibuok ni mong family Garcia family. Og sa imuha pong partner de Benegracia family shout out. Sa tibuok ni mong family diha shout out kanini yung atanan belated happy fiesta. Yeah! Hi nako, atong i-cater kini nga tuwa nga first caller standby.

sa tong first caller. Yes, hello, good morning, Manong Gian. Hello, good morning. Oh, hello. Oh my God, nag-chika mo ng mga person. Manong Gian, Miss Lynn. Nana mo sa on air. Yes, hello, good morning. Oh, what am I wanting? Kaya siya on, man. Sige, mga ka-star. Atos ang i-cater ang ato ay nga, commentors.

Matod pa din sa itong commentors, D4 Walker. Good morning, DJ Mario, watching from Sub-Sahara, Mindanao. Pwede ko mo request og song na halal kawin by Zahin. Wedding song na mo na DJ Mario. Wow, naman. Sige lang, ako pangitaon din kung nasa playlist, ako i-play ha. If ever man gani, basiga, downloaded pa niya. Salamat ka, ayos sa pagsabot. And anyways, Janelita Matio, good morning DJ Maria. Guwapa pa, shout out ko sa akong mama Noning, Papa Nolberg, Kuya Judel, Kuya Noel, Ate Ginny, Ate Giselle, Dan Brad, Rudy Bay, ang nag-greet si Nelon Ferolino. Then request ko og song DJ Hain ang Panumpa Mo by Victor Wood. Kanara DJ, salamat ka, bless. Basta naka-star si Kate si Kahit. Sige, salamat kay Ginelita Ferolino. Nindot kayo niya, mister, kayo mo igagamit sa Facebook sa iyahang wife. Nindot nino. And dugang pa sa itong mga commenters, Ma'am Eva Kiara Orina of Dubai, good morning to all, especially to you, DJ Mariam Ping, and God bless us all. Thank you, Ma'am Eva. Our dears, buutan po di kaayo. Oh, sige lang, Ma'am Eva. Babawi ako soon, kay kiring balin akong pagbahig sa akong oras. Good, Ma'am Eva. Kayo say, mamagul pa ko. Na yun, kana pong... Unsay pa'y mga part-time nga pwede na ito mamagol, then mamumanguling, oo, para na imalugaw. Ay! Mamibaw ni, may pin, ma'am naman niya ako, Sisi Loves. Good day to all, especially to you, DJ Maria. Hello, May. Kumusta naman ikaw diha sa may lapo-lapo? Nakakita na kaglapo-lapo diha, guys, da? Ay, joke lang to, Nanay Erlinda. Nanay Erlinda, ikaw talaga. O nga, pag-good vibes lang to, oy. Sa kuan rato sa mga drama, episode lang ba sa ako ang gina-drama on the spot on air segment. Yeah, anyways. Aka naman kung drama on the spot on air segment na mo, mura siya dream lang ba? Mura siya dream kaya it's you can view wide and wide kung asa ka pwede mo insert sa eksena sa drama. Diba? Eksena lang to sa drama sa on the spot ba, ma'am, Nanay Erlinda? Not in real dream yet ba? Katulang sa eksena sa drama nga something like gikasalan. I-play ya mo hang theme song Ping. Sige, akong i-play ang inyo hang theme song, Ma'am Shena. For sure, makarelate po daan si Engineer Glanis Balasabas di sa may Tayasan Municipal Assessor's Office. Kay this two couples, bisakin saan nila mo request ang song yun, ang theme song nila. Sometimes, Engineer Glanis Balasabas with her, with his partner, Ma'am Janet, mo request din si Ma'am Shena po together with Sir Mark Ayan de Vinagrancia. Agoroy! Mapapa! Ayan, mapapa! Ito, na-join. But anyways, for now, ako sang i-planning song request ni Nilan Ferolino, ha? Hain ang... Panumpa by Victor Wood.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tangang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Isay pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
10: Matuong.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo.
9: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yung kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, kuan. Sa mga yung tail?
10: Nang hubag siya maayo.
9: Nang hubag tanang.
10: Oo, kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha?
10: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko pe. Siya ni Incho. Asula yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya karon. Okay na yung bata.
10: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
9: ka. Kailan na idadad to?
10: Kuan. 79.
9: So sa mga naminaw ka ron ma. Munsay ka istorya ni mo.
10: Okay. Mugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
9: Amigos ko pe ra gino.
11: Sadaka salamat mga idol.
12: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
13: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, bibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, nagtulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
15: Palit na
14: sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pud mi og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong i-share ka
14: na
16: ako.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star Radio. Maria Bunangera. On air.

Nothing Gonna Change sa My Love For You by Westlife. Requested a song ni Ma'am Sheena Garcia de Vinagracia. Happy you doon si Ma'am Sheena ba? Niya nagpahiyom na yun iyang partner sa Sir Mark Ayan. Mga panahon, ginamog na ang usaka theme song. Sa dihangan, ibuhian ang pulo nga matamis niya hangtod karon nagpabiling ligun og pagod ang relasyon. Ay, kalami siya pamati. Ma'am Sheena, kanindota sa theme song ginuan, patok na patok yun. Di ba, Ma'am Sheena? Di ba, Ma'am Sheena?

0: no, Ma'am Shea. I love you too, Ma'am Shea. Dili wang good mura bag ma-inspire ba ta? Ma-inspire ta? Kana bitong, ang happiness sa uban ba, lami siya pamati ba? Di ba ang kagool sa uban po, makagool po. O bagay na na muraga, sympathetic ang dating ba? Gini, lami guys pamati, murag ihimpol ba? Ihimplo siya, kana ihimplo sa mga relasyon. Abisyan pa man siya mga pagsulay. Pero nagpabilin niya pong pag-ul. Bito, oy, good job. Congratulations ninyo, Ma'am Shea, no? For sure, nagpahiyumpod ron si Engineer Glenn is Balasabas. Yeah, sa Maytayasan Municipal Assessor's Office. Yeah, kay busy ba na sila sa ilang work. Muna si Engineer Mamita, mamati rin na siya din. Mag-late viewer na siya. Yeah, usensya na DJ Maria ha. Kaya di kayo ka-participate kay nagtrabaho manggug ko ha, sa office. Oy! Ay, my Engineer! Pita. Oo, nahilom ko gamay di ring dapita. Atong i-shoutout si Ma'am Alma Iscarpi na adiri ang yamin sa isa itong call and text line. Matut pang Ma'am Alma Iscarpi. Ang team song raba pong Ma'am Alma kay Don't Forget to Remember Me. Ma'am Alma! Kumusta mo mga Sir Julio? Good morning, DJ Maria, Bungangera, Guapa, and Lola Iska. Guapa, great ko nila, Day Arisal. Day Biray, Day Berna, Day, ang sani Day. Day Nisi, MBM, Day Rose, Mads, Josephine, Jomar, Libet, Aileen, Wia, Tia, Lenda, Og, Nila Tia, Lorde, Psycho, Tio Timio, Psycho, Og, sa tanan na lang, Psycho Family, Dagudog Family, Scarpy Family, Og, sa tanan-tanan nga na pamati sa imo nga programa, DJ. Anyways, natay, asa naman to atong caller, oy? Nakatambay man siya sa linya but na abot-abtan na kuya sa 12 minutes. So, nawagtang siya sa linya. So, dugang pa di rin sa mensahe. Alright, atong dawaton. Inga to ang caller. Yes, hello, good morning. Good morning, Manong GN.
1: Hello, good morning.
0: Kumusta man ikaw, Manong GN?
2: Okay lang. Okay lang po, madam.
0: Kumusta? Ang ato ang kinabuhi karon? Nakapamisbis or wala pa kapamisbis?
2: Nabisbisan gahapon o gahapon.
0: Di ay ba? Hangtod karon ugma o sa ugma pag yun?
2: No. Karon ugma o kalusapa.
0: Ay, dugay na gyud kang wala madunggi sa kahanginan diri sa Star Radio Tayasan. Kumusta naman atong buhay-buhay diri? Kumusta naman background diha ang imong tuko diha? Kumusta naman?
2: Okay naman, ikuan sa ako na take a break sa ako kay kuan man ang medyo ano lang gamay nang naray mga kakulian, ana lang.
0: Bita no. Sige, ina na man gyud na. Nagpaabot ra man pud minimo diri.
2: Ay, sige paabot or ikaw mo yung nagipaabot ay sa today na ay?
0: Di ay ang gipaabot o nagpaabot mag-abot ambot o diha na mabutang ang ambot.
2: Madam Maria imbitahan ra yung missing yung kasal
0: ay nausa ka na di ay si latest ka mo ha o wala ba ko kabaloan na ay murag kasal naibalo ba yan ka naibalo ka unsa sa drama on the spot on air segment naagid ng scene of the wedding naagi kasal-kasal gid ang drama diba munang sa drama murag na putag ni attend ang kasal kay kaslon ko si Rose o si Rose man to si Jack o diba na sige na ko
2: yami kay anda ma anda ma may mulim kyo amo ugas o plato
0: paginom di ba nung siyan sige na go ahead some greetings.
2: Paano pa mo timbaya ako ni Modera sa Star Radio 98.3 sa Tayasan and then si sa ano sa DJ nga blooming kayo yung inspired na sige karong mga panahon
0: ay sa una naman yung kung inspired manong GN DJ
2: Maria buka nga ba
0: sa una naman yung inspired oy sukad sa akong pagka ako pero may yung inspired
2: what
0: Ay, unsay uwat nga permi kong inspired kanus alang ko ka, makakita kag i-hydra man akong
2: mag-uwat. Ano, yan, okay lang ng kwan, okay lang na mahugas sa lagi may plato, okay lang yan na.
0: Siya may kwan. Sige na, padayon di ha.
2: Ha?
0: Padayon na.
2: Oh, ni bayar ni bay nga ni padra gani ha. Oh. The service station manager sa ayon lahat to and then sa DJs and staff and okay. Also ni Madam Alba and then ni Sir John Rel, Sir Daniel, like si Sir Leonide and si Ma'am Eva Q Arena and yes. Si DJ Marco, DJ Onse, Margal Balsamo, Dilang Marpan, Dilang Edna, ni Manangulin, ang sa Talalapong Kuan, ang sa Bindol, mga Alpan, mga Romano, and then Romano Vailosis, Amaro, o Malay family sa Kuan, Bindoy, sa mga Vailosis family, and mga Bisal family, Rupodres, mga Rasibulan, and then sa so, Munawan, ni DJ Maria Guapa, bago mga ngawa,
0: Sige, wala ka nalimtan.
2: Sasunod kung naman ka nalimtan, sasunod ng balik.
0: Sige. Yalar ka na ta ha, kapiot. Basta na ka-star. Alright, thank you so much, Sir Manong Chien of Magata Sibulan Negros Oriental. For now, maminaw siya tag importanteng pahinomdom gikan sa Dragon Abroad. The station.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo na motang karon sa inyo na motangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, yan sabi nyo hang igala. Di ba? Amang adlaw na ka Dragon Mill. Amang adlaw usap da sa mga listeners ato kanon na nagkasunod sa ato programa sa nagkadaiyan nilang mga sokin siya bihanan. Igala, like so on. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbay kayo mga sokin tigpaminaw og pipila ka mga minutos sa atong hatagan og panahon ang ato sa mga panglawas, ang ato sa mga produkto mga sokin tigpaminaw sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania o sa mga ato, o sa mga kape, nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini. Dako kay nagkatabang sa mga kaigsuna nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Dako kay katabang. nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tik paminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tik mamatagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay pa ala pagkinisya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo na higala sana sa mga butika adol sa inyong lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartwork Stream coffee for men mga sokin tikbaby with all kinds of ginseng ha ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang na one cup lamang sa Heartwork Stream coffee for men power up your performance Heartwork no pag ikaw naka Heartwork no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartwork no ang ato usab mga sokin tikbaby na nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartwork no okay so ay mo kalimot mga sokin tik mga ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo ang panit kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apbon e ringworm do naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Kaskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tan-aon like kutis artista kanina gyud ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagdayong butika o pormasya Bisaya so Gamidanao ha mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala nagkinanglan og minerals no pag wala tay mineral sigala wala po tay vitamins kuyog gina sila nakinanglan ta og minerals no like calcium no mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals no high quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiyo sa mga sokin tikminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium basta calcium mga sokin tikminaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin, tig paminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
11: Yes mga sokin, tig paminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyod sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas ug Mindanao.
12: Mga kasunigang muna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: Everything I Do by Wes, by Bryan Adams. Grabe, no? Everything I Do. Buhato na ko ang tanen para ni mo. Buhato na ako. Bisag magkagidlay ng agi. Balag magkakisik-kisikin ng ako mga sapot. Kaya doon ay mga tunukon nga akong agianan. Tungon og alang ni mo. Pero nga nung wala kami kooperar. Nga nung waka mangupot. Sa gamot. Nga unta, pwede man kang mukapot. Hindi ka mamuhi. Daana ang akong kamot para mahawiran ni imo. Igaid na ako ang akong hawak. Paingon usab sa gamot. Og ang kisi-kisi na akong sanina, gisumpay-sumpay na ako. Aron ikaw ako makabot. Pero ganun ni bitaw man ka. Ay nga no.
1: Or chika lang.
0: Inahinay manggag pamuhi sa akong kamot. Ingon pa ko ni mo nga. Hawid og taman. Gamay na lang kulang para makapatong ka. Sa daklit lang ikaw, nahulog sa gaho. Nga no! Cut! Cut! Sige. Matatpa di rin nga, Master J.

0: Okay. Speaking of lapu-lapu, kay guys, kut mangkukog lapu-lapu nga lugar gyud diha sa may Cebu. Iyon si Mr. J, dito ko sa una sa Lapu-Lapu City DJ, kay ako untag ipangita si Lapu-Lapu, apan wala jud na ako makita. Pagsulod na ako sa merkado, mishingit ang tindera, Lapu-Lapu! Lipay unta ko, kay makita na ako si Lapu-Lapu, pero isda man di ay. Ay, pwede ni siya ipadangat inigasan di sa music katawa, Mr. J, ikaw ha? Tangi na, alas dos, itaman alas dos. Bisitaha ako sa programang music katawa. Doon ka pa na nindot ka ayaw magsubay-subay ibabaw sa Mactan Bridge. Kusog hangin o taas ka ayaw maabot ang panglantaw dito sa Kinatumyan. Muhilak na yun. Makita ang luha. Mahulog sa dagat. O niya, umiingon nga. Nga naman imo kong gibihaan. Gibuhat man ako ang tanan. Grabe ka, Mr. J. Grabe sa ka. White ang imong una-una ba? Og samtang hinahinay po siya nga. Kanabitong ang mga luha, inanay po kang ni-dive dito sa dagat. Kaya gusto ni mong gook doon ang mga luha nga nataga. Apan, sorry, ang iyang mga luha ni ipo na sa dagat. Maglisod ka nagpangita sa mga patak. Tungod kay ang luha nga gamay na himong usa ka parat nga dagat. Ayon ka balaka kay iniglaw-oy ni mo. Para malasa gihapon, kuha kag asin. May numduman ni mo ang mga luha nga nataga. Lamihin mo ang suginlanan kung anak tag Mactan Bridge, Mr. J. Pero chika lang, oy. Naon niya yung manggukod niya. Ikaw na, JJ Maria, ha? Ako ang nakapanag-iya sa kasing-kasing ni Mr. J. No. Dili pwede na akong angkunor na. Ang usa ka binuhat nga adunan na yung nangangkun. Dili na pwede na akong himuon. Bisag magkatimbu at tuali pa ang kalibutan. Bisag sama kini sa Osaka ride sa miaging piyesta diri sa Tayasan. Nga daw mamahabwa ang imuhang angeng habwaonon. Sintabi sa mga kumakain. Ayaw ko na. Mas maayo pang magpabiling mag-inusara. Kaisa na imugunit sa akong abaga. Pero ay, grabe ka imutiro. Dennis, Mr. J, ay! Sige, padayon ta. Matod pa rin ni Miss Waterfall. Ganda umaga, DJ. Maria, request ko og Fallen in Love with You. Hi, DJ. Wapam, DJ Ray Handos. Oo, pa-shout out ni DJ Ray Handos, Balita. Bye, Rooney, bye. Ma'am Eva, Sir Danielle, Sir John Rel, Kuya Joseph, Ati Glory, Ati Flory from Miss Waterfall. Thanks, God bless. Ganda umaga, DJ, and to all, and also to managers, the Radio Tiyanshan, dili makuntag ang kulayan asa miagi niya. Miss Waterfall, kumusta man ang pagpamiss, bish? Ay, naku. Ganyan talaga ang buhay, maraming eksena sa buhay natin. Kumbaga, pipiliin na lang natin yung happiness. Kumbaga, kung mayroon mang hindi kayo happy, isipin mo na kung ano ang maganda, kung ano yung mga kabutihan lang. Ilabay ng mga basurang huna-huna, magpabilin ang hapsay o kalina sa huna-una o makatulog kang hipo ang dating. Lami kayo ang katulog nimo, nabisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi, nakaingon ka, ay thank you Lord. Lami kayo kong katulog, then makapinsar na po kag nindot na produktibo ng adlaw sa imuha nga adlaw ng imbuluhaton. Diba? Nga no, Jude. Nga naman, ganoon siya, hahamakin natin ang mga... Dili na. Ayaw pugsa ang yuta nga dili... Ayaw pugsa ang yuta nga dili tambok kay kahibalo jud ka ana nga ang bisan pa ng imong abunuhan. Bisag imo pa ng abunuhan og daghan. Ligya po na mulambo. Pangita og paagi kung asa dapit ang lamyo-lamyo. Kay balo na taanan ng sitwasyon nga. Karabita mo sa pagpalambo. Samara na sa relasyon. Kung paminaw ni mong toxic as early as possible, way, nganong imo pa magina nga hahamakin. Practical na po at the same time, sometimes. Kapoy naghilak-hilak. Kapoy naghilak-hilak. Magbako sa tumang kasakit. Nagilumsan mo lang ang imong kasing-kasing. Hoo hoo hoo. Kaupan naman sa script ng gihatag sa usa ka director. Lights, camera, action! Yamone ang eksena. Gihigog ba ko ikaw? Lobo sa kong kinabuhi. Then, ang iyahang paghatag o kinabuhi ato kay gihigugma ko ikaw labaw pa sa akong ay! Sana na gid ay! Ay naku mga Pinoy. Ito, may laban lang po tayo dito. Sige mga kastay. Balikan rin mo para sa Drama on the Spot on air segment. I don't know if si Leonard available ba? Kung wala available si Sir Leonard, pati ko ka-set up yun nilang duwan ni Sir Nicolás. Anyways, kining, since ay nag-in ninyo, kay kining mamagul pa manggugo after ani. Mangita pa kong mga kinsay nagdagas di aglubi kay mag-kuan pa kong bagun. Talang ipakilo na to ba? Alam na, isang duloy na to sa balanghoy. Sige mga kastal po nang manginabuhin sa ko, standby.
1: Ako si Alex, nagka-UTI Jutsu. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang balagosta.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa o DTX 500.
4: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba o makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
4: So wala pa na siya niinom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na.
2: D3 Bio
3: o kanang
2: TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Amin naundang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
7: Nabilin bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang ako may kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mo ko nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginoon. Abti ka sila atong nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
6: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay ingon man si doktor dyan nga mo, inom ko nga, wala pa'y kaon, nandans, o UED, munang isikir akong inom ko nun, hantod ka ron, hantod lang akong lawas, mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
10: Agi.
0: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
0: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mong ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
0: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
0: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana ding ingredients ani, no?
0: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
0: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
12: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
13: Merna bro mo.
12: Pila edad nay kusga nay?
13: 60.
12: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
13: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
12: Pagsugod
13: gyud. Sugod oo.
12: Kuan ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
13: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
12: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
13: 180, 200.
12: Muna'y blood pressure ni mo.
13: Bisaga, inong pa ko para sa high blood.
12: Karon wala na kayo laigin?
13: Wala, Jude.
12: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
13: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
12: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
13: Matuog.
12: Barangay,
13: oo.
12: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
13: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
12: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. nasunod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Ano ba espesyal nga okasyon? Ano ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

sa mga ka-star. Welcome back sa programang Morning Pasadan na naanata sa Drama on the Spot on Air segment. Matens, wala man si Leonard. For now, I think ako na lang tingali ang masumpay sa episode sa Miyagi. Marato sa ngiti bayan diri si Mr. J. Hi to Ma'am Eva Orina from Mr. J. Okay, sige. Matatang Mr. J ang gugma daw sama sa lalaki. DJ, murag balagon patay na punuan pero mukapyot gihapon. O niya ang gugma daw sama sa babae. Murag kamuti. Mangunod man tuod pero dili perme. Ikaw gid Mr. J. Humugot ka eh.

point mga ka-star, ako na mong hambaw kaninyo. Sumao ni ang episode sa miaging semana. Sumao to. Ang eksena sa mga drama kay si Jack og si Rose nakabaton og kaming nga baby. So nagpangala gyud si Rose. Nagpangala si Rose niya. Magalana ka po si Rose. Sumao to. Naabot na sa silingan si Jack. Kay lagi mangitag at Sarah. Og dinhi. Nakapanganak na gyud si Rose. Lights, camera, action.

0: Jaine, nanagat raman ang tak ka. Nga nang wala pamahag ka ni uli. Giingnan ba yung tika nga? Ayaw pagkuyog dito sa panagatay.
1: Pangarap lang ay yung pagmamahal ay
0: kulag supply. Wala'y gatas yung mga bata.
1: Na sandali
0: ay masama man ako, ani nga. Makakauna nga ako mga anak. Mas kilugaw lang, isang tik-tik lang. Naag amang silingan ni si Tikla. Nabisita man ko kuni mo dirin. Salamat sa pagbisita, Tikla. Ay, naba ko'y dala dirin nga. Pwede gid nga. Magkakaon ka o si imong mga anak. Asa man di si John? O, pamana ulit.

0: Dala si Lola Ishka. Paluisa kong Lola Ishka. Naningka mo tintaw.
1: Apo na ako'y dala diring mga makaon. Nakabalik nga man ko dito sa mga lagot mo. Oh, hugma o to. Mura na po na ako gipabayluan ni siya. Ganaga, maluga po taon. Kaya mag-aslumbay po atong tiyan kung puro na lang po sa lagon. Salamat kay Ila. Balitiay na ako kung asa na si Johnny. Oh, apo, ay kabalaka.

0: 是真给的人人你是那个白白的人人人aku buhaton ang aku mga sekretong pwede na aku marisko ang usa ka tao adiya buhaton ko kani tungod og alang sa pagsumpay sa inkin mo ginuin taon tabagiin taon pagko at lalpasailo ako Lord mo na kong nanugo ni mo Ginoo pero tungod og alang sa kaluwasan ni Jan Jan akong inututi ang dugan niya kinaglag ang madagang gawas nga dagat sa'yo ang baba adiya Hinahinay siyang na Hinahinagimok ang iyahang kamot Jan Jan Hinahinabukan niya ang iyang mata Salamat sa Ginoo
1: Alright, welcome to ang ito ang episode sa drama nga buslot ang ito.
2: Sana all.
3: I hope someday you can find some way to understand.
1: Sige mga ka-star. So, drama lang ka ito. Nga wala diri, wala dito. Kaya kiningatwa, drama on the spot on air segment man lang. Since wala man si Sir Lina, kikibalo siya kung busy po niya sa iya pong kinabuhi. Oo. Sige sa itong mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa inyo ang pagsunod ka na unay. And of course, shout out to Micah D. Directs diyan sa Alabama, USA. Shout out to DJ. Shout out Micah D. Directs. Kabulol-bulol ng mga wondering na bita. Okay. Mag-late viewers na siya sometimes sa itong programa. Sleeping hour there in Alabama, USA, of course. Yan sa to mga commentors, panangyun ta. Matat pang chan-chan dere. Si Tatay Sitoy nag-emote DJ. Kapilon siya, og tabang ni Lola Iska sa pag-rescue ni Jan. Wow, salamat kayo Tatay Sitoy. Thank you so much for always being with my program. From the start, Chan. And matut pa dirin ni Ma'am Eva. Hello, kumusta naman ka Kuya GN? Please amping permis sa mga health and God bless. Yes, of course. Manong GN, no? Dagan pong concern sa mga health. Amping manong GN. Jewel Mariano Kagaket. Hi, salamat na kapaminaw na po the tagbalik ni mo idol kay Naanay Radio. Wow, Jewel, kumusta man ikaw? Kumusta nga pagpanguling diha? And matut pang dinay sa Irana, ma'am, good morning. Shout out lang ko sa Ganaganaga family, the Baguio family, oga sa mga Sotillo family. Ang sa tanang taga Ilaya Tayasan, happy Monday na tong tanan. Thank you sa pagbasa. Request ko og song In or Out by Sandara Park. Wow, thank you for playing this song, DJ Pro. Morning. Matut pang engineer Glenn S. Balasabas. Thank you, engineer. My P. Good day to all, especially to you, DJ.
3: The kind of a love you really need. Wish
1: all right, Chica.
3: That I'll always stay with you. But baby, that's not me.
1: Balikan na tamo para sa last portion sa ito nga program ang Morning Pasada. Stand by.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala nay sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah. Let's get
14: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
15: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
19: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Kung mo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes. Ano mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
21: Ang Endless
0: Best Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
21: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
22: Maria Bunangera.

0: wait, mga kasal, balik tayo sa programang Morning Pasada. This is the last portion of our program. Kay manamilit na kurong sa kanginan karong taon-taon kay oras sa Pilipinas. 8 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kaudohon, mga ka-star. Katumong oras gitod ka nato sa Jiri Customized Printing Services. Ang ilahang main branch na diyan sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. O ang ilaing branch na diyan sa may National Highway Palaslan Tayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jiri Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirt, basketball, volleyball, t-shirt printing, max printing, photocopy, lamination, book binding og daghan pagyod, mga ka-star. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jiri Customized Printing Services. Gipanagiya o gidumala ni Ma'am Nerica Castrayan. So shoutout po kay Gretchen Cliano Saikong, iyang empleyada. Jiri Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shoutout po ta sa mother ni Ma'am Neri sa Kakastrayan. So of course, kini mong programa gidalit po kay nato sa Nalentia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagod ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nag-offer sila og cakes sa mga orders sa mga pwede pod para sa inyong mga christening, wedding, birthdays o guban pang mga special nga okasyon. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. Pwede sit ninyo i-inquire via Facebook account si Ma'am Ginalyn Ilamne, ang iyahang ang maunga tag-iya. Ginalyn Villar Morados Ilamne. I-search lang na diha kayo. Antam rin na siya mo cater sa inyo mga concern. Speaking of cakes. Basta unsa pa inyong gilat, bisitahan na. Unsa pa inyong gihulat diya, bisitahan na ang Nalentia's Cake Shop. Kay mahot na niya mo siya kalamian na. Grabe good. Gina, kanamitang gina, ilugan, oh. Anyways, natay, last caller. Yes, hello, good noon. Hello.
1: Hello.
0: Hi, kumusta man ikaw? Manong Gian, mister.
1: Okay, napangyida ko si Bala.
0: Yes, hello, good noon. DJ Onsi, DJ Marco. Ang karon DJ Onsi
1: na. Otto, DJ Pra, and DJ Gagwapa.
0: Agoy. Kumusta naman ka, oy?
1: Ha?
0: Kumusta naman ikaw?
1: From head to foot, mutindog mo talaga. DJ Marco, lagi ako.
0: Hey! Pero mga tanaw na gani kong oras, diri nga alas 11 na gani. Tungod kay nag-newly, kuan ba yung karon? Pero di gapon mawala ang DJ Marco.
1: Anong newlywed?
0: Ha? Ano siya?
1: Anong newlywed?
0: Okay! Uy, welcome back, DJ Marco. Gimingaw ang tanan ni mo.
1: Yo,
0: oy. Yes,
1: kita
0: of course.
1: Kita mag-gimingaw. Oy, siya mag-gimingaw.
0: Siya mag-gimingaw na yun. Anyways, DJ Marco, ano naman ta sa last portion sa itong program ng Morning Pesada. Palabiyo ko natin ka sa imuhang greetings diha para makasakay pagyud mo before tamo garahe. Okay, go ahead.
1: Thank you. Good afternoon, DJ Par. Good noon, DJ Pra. Good noon, Star Radio Tia Sain. O sa tamo sa ating pamilya sa Star Radio ng Elevary Map Iba Kaya of Dubai. Mayo nga unto end. See you next week or next month or na.
0: Agay.
1: Tapos, sa itong tayo mag-start ni Ansay sa Navasado, ni Joe Ibasa, ni Mama Rosemary Delia Soberno, yung sa Sir Roy, ito may hapod to. Sa itong tayo lang nakatune in sa Star Radio San Mayo, yung hapod to sa mga family DJ pa, may hapod to.
0: Salamat kay DJ Marco, ang atong guwapito, ang bungan, mubo nga taas. Oh, sige, ay, ganang bitaw mag-picture taking ni aning DJ Marco. Siya, pasalamat rin yung kuwani niya kay Musimo sabay sa kong hi. Gifted mga na siya, speaking of hi. Ano siya, di yun ni matabang kung mauna yung add to na sa photoshoot. Ma'am Eva, maghanda ka!
1: Maghanda kayo
0: sa height! Bitaw, ikaw jud ang mo, dapat ikaw jud ang mo giveaway ha? Kay mura maturity jud ang height na mo. Hindi na jud matono, bitaw, oy. Salamat kay DJ Marco ha, Amping.
1: Salamat, DJ Pra.
0: Dari ka na ta, basta naka-star. Thank you. Ayan, that was DJ Marco. Atong higala, o gambungan, o gabuutan po ni Elias Picas Planeta. Thank you, support to Manggod Migyod. Kanang magtingog midiri, then support ni sa ilaha ditong program. Ilanaram gini ni sa Radio Gyod. Kumbaga sports, lagyod ang tanen. Kumbaga inaanarang Gyod. Sige mga kastan, salamat po kaayo ni Ma'am Eva Quijada, Orina of Dubai, Tech and Trajos. Kedakan po tang benepisyo nga makuha nato sa Indra Jos. I-connect lang niyo si Ma'am Eva via Facebook account Eva Space Q Space Arena. And I'm gonna share mo to nolong mga detalye, informasyon, maitungan sa mga produkto. Matag karon og onya para sa di magka extra income ka, willing gina si Ma'am Eva mo cater ninyo. Okay, thank you so much Ma'am Eva. So kato si Ma'am Island ganag-ganag. Ay kabalaka kay nag-atang na nimo ang radyo para nimo gikan ni Ma'am Eva, okay? No worries about that, okay? Thank you so much. Herbs Meda Pharma. Mo itigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment. Tawa-tawa si Sir Vicky Migaman ug Alina Beauty Shop. Madungog ilang programa diri sa Star Radio diya sa inyo at aglunis ang tuwing Sabado. Ang programa Sincerely Ate Arlene sa may alaon na imedia ang takna sa hapon pagkahuman mo sunod ay ng Balong the Great. Renita Vidal, hello! Nagkita mga gumi dito sa Cambaygod ganina. Sige rin sila paminaw. Sa hindi na ako ma-shout out pero giing na ako sila na himo namang tipik o gabayan siya kung kasing-kasing tatak. Basta naka-star si Kat. O, oh, diha naging mo sa kung kasing-kasing di na mo malangkat pa. Yes, of course. May mong dilipan tamo mo shout out on air pero sa kanunay kuhita ragyod ko. O, oh, kuhita ragyod ko. Kay andam ragyod ko nga mutimbaya kaninyo. O, oh, In or Out by Sandara Park requested a song ni Leonisa Irana diya sa may Ilaya Tayasan. Matod pa po di rin ni Ma'am Eva Orina. Salamat kayo Mr. Jace. Greetings and ampingan God bless. Matod pa Ma'am Eva Orina.

0: Okay, sige mga ka-star. Dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Dili na kita mo matagsa-tagsa pa. Nang hinaot ko sa inyo ha, nga mga pagsabot. May mga panahon nga ma-insert na mo po sa on-air. Pero mo kabala ka, babawi ako o mapuhon. Ha? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mga buutan yun kainis nila ba masinabuton. Thank you so much, reactors, commentors, silent listeners, na minabayo radio set. Dagan kayong salamat. Sa ngalan sa mga station managers, so ayon na niya lahat sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasin. Sa gihapon, kini lang ang inyong amiga, alagad sa kaginan, si DJ. Ako mingoin, bisa na luka pa ka man, barog o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan, enjoy the rest of your life. Maayong pagpaniod to. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
9: tama.
8: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
9: uh-huh.
8: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
9: tama.
8: Especially karon dok sa mabugnong panahon
9: okay.
8: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
9: yes.
8: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
9: tama.
8: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
9: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
8: yes.
9: ang pagpakabana sa maayong panglaw ka Dragon Mel no
8: yes, dok.
9: Mayong adlaw usab diha nimo
8: ano, yes
9: diba?
8: Dok
9: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa dai ni siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin tigpaminaw niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mapromote for blood flow no mga ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag o active o pagpagahi no muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw na ato ang kaugalingon kung onsag yod ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo'y namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo ka na igala mga pinalanggya kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog, kalig-on, labi na gyud kay sa imong partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
8: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tigpaminaw ang
10: this is Amapola Broadcasting System.
8: Doc, usa ni siya ka

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dok, ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
2: Okay.
1: Ug sa atong mga partner, ang atong love, Dok.
2: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking
2: wow.
1: Ting paminaw. So, kung gapangita kaga performance nga walay sama,
2: okay.
1: Mag Hard Max Extreme na mga suking ting paminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mm-hmm. Available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Uy, du! Kanusa man kanabot to?
5: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ani ron.
5: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang man ka? Ano ka't sinaka?
5: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon ug dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukit lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magkadik-adik ta.
5: Undanga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
3: Kining maong pahinumdum gihapud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya napod na siya'y kinini ang capsule. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Sa akong hunahuna, aniya sa gihapon ang kalibog og mga pangutana. Kung anong ang tao mubati man sa paghigugma, pagbati mulipang bisanway nag-amuma, nahimugso ning kaisipan ang dakong katingala. Doon ay higayon sa akong paghikatulog, sa akong pagmata, mutumaw ang kahadlok og tumang kabalaka. Bisag ianod ako sa bulog niya ng pulong agugma, pagkawa ko damhang ay kahibalag ko ang usa ka matahong nga dalaga. Pagkaanindot sunungon sa malulot niyang mga mata, mo'y hingabli sa ganghaaning pagbatia. Ting-abot na gayon ang akong gikabalak-an. Ang kainit ning akong pagbati daw asiro nga sinubhan.
4: This is Amapola Broadcasting System. Alindasay.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Way ikapasigarbo o way kinaadman. Nagpuyo sa pangandoy nga way katumahanan. May pasiguro adto ako magpuyo sa bukid sa kamingawan. Aron malimot sa masakit kong kapakyasan. Bisag mo biay-biay kanako ang awit sa kalanggaman. Di ko igsapayan ang tanan. Basta layo na ako ug di ko na ikaw pagahikitan. Kaya wa na ibili ang pagbati kong tinipigan. Alang to kaninyong tanan, oy! Basta mong tanan niya. Kastilyong buhangin ta. Sa tudling sa mga garay.

Oh, diba, Kastilyong Buhangin. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digpaminaw. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Basig na amoy mga asawa diyang...

0: gamit ka o wonder animal ba ita?
1: Ako si Gilbert Tano sa Nagpuyo sa Silaway Plak sa Bukal Norte. Gamit sa animal ba ita, gamit ako sa aking baboy. Wala pa magpuri sa baboy, ako nagigamit sa animal ba ita. Mm-hmm. Ang pag-anak sa panganak niya, sa unang panganak niya, anak niya, Dusi Kabuok.
2: Dusi Kabuok?
1: Isang anak niya, Dusi. Mm-hmm. Mayroong anak, isa doon panganak niya, ang anak niya, Dusi Kabuok, puro siya na siya buhi, dagko. Mm-hmm. Insug kayo, mayroon, ang tod ka.

0: Jay Abriol. Hinay og sayang papa nga si Binzi Dahinay gikan ni Angelin Abriol Dahinay. Salamat pag-aray ko Anita family, Baril family, Kapangpangan family, Kaitong family og Magadan family. Aray Luloy Anita sa Anahaon, maramag bugid nun. Salamat sa pagbasa. God bless. Shout out Kuya Carl sa kong anak nga ganahan kyo kayo siya maminaw ni mo si Prince Grison Evangelista. Sa Jutag family, Sor family, Algura family, salamat. Greet lang ko sa Gonzaga og Madula family diri sa Pangdalaga. Miss Samis Occidental. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganapitong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Imaon ay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
1: Kinsa gini ni Ma'am Palihog?
2: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Dawardin Norte.
1: Sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
2: Epektibo gyud kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, kanya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya kapikog Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon nya masige po siya sakit-sakit nga wala po siya katik kanang Vitron Drops bisan duha lang ka butilya ayang nahurot okay na gyud kay siya nya hyper na pud kay siya labi na makainom kay usay lagi maamong kuana dili kay maminaw bisan asa ra mo kuan ba kay tungod sa ka hyper oh nindot gyud kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak mag Vitron Drops na gyud sila kay nindot gyud kay Vitron Drops.
0: Nana, ganindot mga pinalanggang digpaminaw ang Vitron Syrup. No? Vitron Drops to? Vitron Syrup. Nindot po ning Vitron Syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron Syrup mga pinalanggang digpaminaw.
1: Salty Amy, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
3: Ay, giubo man ko maayo, kuya. Nya, marabi ka gulay kayuhon ba?
1: Giubo ang imong apo?
3: Oo.
1: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
3: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
3: Wala na.
1: Naulian na siya?
3: Oo. Sige man kung kuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo?
1: Mag-ubo siya basta sington sa ayo. O niya, wala po sa gilantan?
3: Wala po.
1: Wala po. Kana lang ubo yun?
3: Oo.
1: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
3: Oo.
1: O niya, pagamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
3: Umiangay man siya, kuya.
1: Kinsa ni pangalan na to?
3: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
3: Pirulino.
1: Taga?
3: Diri sa Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Ingon na kanindot, mga pinalagang digpaminaw ang Vitron Syrup. Ha?

0: Unang inyo na testingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kayo na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalanggan, tigpamin ng Vitron Tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsan lang ang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron Tablet, tingi gani. Ha? Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
1: Pangalan og kumpletong address.
2: Daday Briones Salaplaba Laguna Davao. Kusi magkayo ko yan, ino man sa ipalitan man po kusi ko na ko kapag humangko na. Kuan ganang pwedeng Vitron yung pupo kay yung senior, kani senior na lagi si Tisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
2: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inom ko nga. Yun lang kita na kung sabon sa mga okay. Kaya hindi ko katuloy ako inom. Kung maana dinugod ko katuloy, hindi ko sa inom. Ako lang yun. Kung hindi ko katuloy, inom ko anak.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Nauyon na sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Kanang, mayo po, kadali sa kang baka, inundong magkanang, umutuman sa kaitang malimot.
1: Mm-hmm. Limtanon, kay ka. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron Tablet, nawa, naulian.
2: Kay, maulian din niya, pero wala kayo na ko inyong napirmintyan. Kung ano man kaurot, kung pulong sa buhok niya, ikaw mahulong usap ko kay, basin ka rin mo, mainyong ko, dili nang dito matulong, hindi ko sa inang pag-Vitron, no?
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Garay di ni Albert Masyon og siyang pamilya diha sa Gituan Ipil kay Amy It's Me Zain. Idol mugrit lang kunimo diin akong mama Maribel Kalumba. Yap og papa Juanito in Masino. Yap din sa akong maigsuon na lang og mga bayaw diha sa Tayasan din sa Manila. Maura na idol gikan ni Marilyn. Yap from Negro, salamat sa pagbasa idol. Garay ko sa mga Batindol family ang lula diya sa may muto sawa dumalinaw. Si Lula Midilia Abaldi. Ang lulo Miloy Abaldi. Ang tanan lang na kong igagaw diya hurot. Ang tanan ako mga uyuan. It's me Angelic Patindol sa Munching, CI, Sambuanga, Sibugay. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero hindi lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Mit ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kanang po nga to ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na ginanin mo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo. Ayaw na po gisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor. Para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na, ha? O, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay colon problem. Pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay dahil din kag kasuko pati ni mong dali ka ayaw nga kanang muinit imong uba kahit taas kay ka o blood pressure maka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba wana aksyon nag-ungot imong tangkogo ba aksyon nag di mo na ungot kanang aksyon na o ganang gahi ang imong tangkogo ba niya mura na kag una-una kung gini blood pressure taas gini ano no. Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpamina. Kato pa nga ito mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkarayon nga lawas may puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginanglan na akay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kaya dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mo gamit gitag Wonder C Plus. Naamot ay kapsula na. Naamot ay kapsula para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C Plus na kapsula imnon. Naput ay sirap. Kana mga bata nga 2 katuig ang edad, taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na og Wonder C Plus nga sirap. Maunay sikreto, anak. Mayakar sa kong anak, si Angel K. Hizon, naminaw karon sa Giblawan. Salamat. Timbayan ako akong duwa ka anak og ilang tagsatag sa kasawa. Pangalan, Donato Lindon, Jane, Inday, og tanang apo, si Mama Lula Linda, nagpuyo sa Bugos City. Salamat. Shout out sa Purok 5, Hayang Gabon Claver, si Dolores Tandogon Abaw. Garay ko kang Alicia og Janjan og kang Crisil, nagbagaray kuyan sa Blan sa Lindaban, Manolo Fortich Bugidon. Og karon atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Rudy Ibar. Barangay Mighty San Juan Siquijor Negros Island Region. Ato ning hatagag pagtagad ning mong balak naguluhan. Pag-angkon sa Kaaniag og Kapiskay. Puro na lang bagugma ang suod sa atong mga balak. Hinungdan nga ang ubang binuhat makahilang. Di ba ang tumong na to ang mabuhi dinhi sa kalibutan nga Piskay ug dinhi Lugi. Ang gusto na kong ipasabot ug ipadayag ang atong lawas usara ug delikadong mabungkag. Atong ampingan kay kini ang atong puhunan sa pagpaningkamot aron mabuhi nga matarong sa maayong sabot. Nganong di na ito paghihisgutan o tukion ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated ayon gamiton. Kay kini sila epektibo ang tinuod. Mangway duha-duha ang FDA ay nag-approve. Sugda na ito paghihisgut ang Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga di ka manimahang masakiton o inutil. Anapay Wonder Banaba Plus nga makaayo sa mga bukol-bukol labi na sa mabahe sa ilang mga matris o suso. Og mahilig kitang mamuhi og mga hayop aron magnegosyo, mga kanding baka, baboy, manok, bibi og mga pato. Makatabang pa kita sa ekonomiya og sa atong pamilya, atong paliton og gamiton ang ginagaya nga Wonder Animal Vita. Sa atong pagmata sa bagong kabuntagon, ang imnon ang Wonder Herbal Coffee ang kaping pangkondisyon. Sa tanang tao high blood man o diabetikon kay giniluwas tunlon og dili kita atakehon. Kaniya pa Wonder C Plus nga maayo. Para tanang tao aron mulagsik sa trabaho. Mamahimong luwas sa tanang peligro. Kaya nga itong immune system mo kusog man pag-ayo. Mamalit na ako ang mga kawander, mga amigo. Uban sa pag-ampo, kapadayon sa pag-asinso. Ang RSB Life Care Marketing Incorporated sa maong negosyo, aron kanunay makatabang sa Kapiskay sa mga tao o sa serbisyo publiko. Pulma mo na imong balak, Rudy Ibar na. Barangay Mighty, San Juan Secure Negros Island Region. Pag-angkon sa Kaaniag o Kapiskay, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kanina yung tanan. Ando na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ang Diyos sa tong alagaran binagis tinuray ng pangservisyo siya mga katao.
1: Bayang pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, la una, 34.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tagmayang adlang Lunes kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ng atong tulumanon, Sensory Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

2026. Naiswatan po na usab ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Belia. Stand by Belia alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Stand by karon daw sa suwatan pa itong paghatag at pagtagad ng atong letter sender sa kanagngalan og Belia. Stand by Belia alang sa iyong suwat. Din na siyempre sa itong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

mi adunahan ate. Apan mahatag ka na ako sa kong inikanan ang tanan na akong panginahanglanon. Og tungod kay naginosara, kanako gyud nakatutok ang tanan ng atensyon. Si Papa nagtrabaho sa saka pribado nga kumpanya sa among lugar. Samtang si Mama usa ka housewife. Doon na siya trabaho dati apan gipa-resign siya ni Papa sa dihang gihimogso kuning kalibutan na. Abi mo ate, nagkasakit si Mama sa ovary. May hinungdan. Ngawa na ko na sundi. Busa, sobra-sobra ang ilang pag-amping o pagmahal nga rika na ko ate. Bisan unsa kabisi ni Papa, dili gyud siya mawad-an og oras para kanako. Matud pa sa kuinahan, si Papa ang gatugaw para magpadidi, mag-ilis sa kong diaper na itong baby pa ko. Bisag unsa pa kuno kakapoy ang lawas ni Papa, mumatagid siya para pag-atiman ako. Ug maokin na ako na mat-an, ate. Siya ang gapamalit sa akong mga bugko sa buhok, headband, mga dulaan o mga sinina. Ati R, ang di gid ako malimtan, ang unang adlaw nako sa dihang, nag-kinder nako, Ate Arlene.

adlaw sa eskwela, silang duha ni mama ang naghatod na ako sa eskwelahan. Abi mo, grabe gud na akong hila kay di ko gustong biyaan nila sa classroom. Naluoy ka ispapangari ka na ako. Iyan na lang gihangyo ang maestra. Nga ipapauli na lamang ko. Sobra gud ka sensitive akong amahan, ate. Pag-abot na ako. Og tungod lagi kay naamang ko'y separation anxiety, itong tungura, wa na ko gipugos ni Papa nga may eskwela kinder. Maglalis na sila sa kuinahan kay gusto ni Mama nga may eskwela na ko. Unsaon ko nun ako pag-recover sa akong anxiety kung patughan ko sa akong amahan. Magkalalis sila ni Papa ate. Kay dili man daw kuno modagan ng eskwelahan. Pwede man kuno nga sunod tuig na ko may eskwela kanang ready na kuno ko. Kanang dili na ko pugson. TR. Huwag imahimo si Mama. Si Papa Gyud ang masunod. Madumduman pa nako ate. Isayangan kay Mama sa mga ipamaliti Papa nako. Paborito nako nga mga cartoon character. Kompleto kog mga gamit, crayons, papel, lapis, tahal, erasers ug uban pa. Ang gihimo na lang sa kuinahan para dili masayang ang ipamaliti Papa. Siya na lang ang nagtudlo na ako pagbasa o pagsulat. Apan ulitan si Mama, ate. Pag dili dayon ko, kamao, masuko siya. Gusto na ko si Papa lang ang mutudlo na ako kay bisan o di ko makabalo dayon. Dili ko niya kasab-an. Basta sweldo na gani niya, daghan kong pasalubong. Iyang timanaan ang ako mga gusto. Iya dayong paliton ate, kung na siya kwarta. Tanan gid ako makakikayan ate si Papa ang gapamalit. Mura siyag babae. Mamalit siyag cologne, mga Hello Kitty ug Barbie nga mga items para kanako. Mura si Papa ang babae. Siya ang mamalit sa akong mga kinahanglanon. Makakatawa na lang si Mama ate kay sobra gid siya. Ka-attach nga rin kanako. Sagad Mama Mangyod ang hilig mamalit para sa ilang anak na babae. Apan sa ako si Papa ang mahilig. Excited siya kanunay na pamalitan kong mga nindot ng mga gamit. Ati R. Hangtod karon madumduman pa na ako ni. Usa kay gayon ni Ana. Mapalitay si Papag LPG. Iyang gipalit og boots na tag 600 plus. Haskal sukuan ni Mama. Mato ni Papa na ibog kuno kay siya sa boots kay angayan kuno ko adto. In town, wana palit ang LPG ate. Sa kalagot ni Mama giprenda niya ang iyang college ring para makapalit og LPG ni ato higayuna. Ingon anak ko kapalangga sa akong ginikanan. Ang kunon ko ate, masaksihan ko nga halos o anay mabilin silang sweldo. Puros para nako ang gidapata ni ini. Pag-abot sa pagkaon, ako ang mag-una, ilaha ang sobra. Nakita gyud nako ate. Hangtod nga nadalaga ko. Wa ko makadumdum kasabaan ko ni Papa og ni Mama. Sa usa ka pribado kong eskwelahan gipatungha. Hatod sundo ko nila. Ate agi sikulian ko kini sa pagpaningkamot. Consistent ko nga owner student gikas elementary hangtod high school. Proud nga ako maginikanan kanako ate sa akong mga achievements. Ang mas nakapahalipay kanako kana ipanghambog ko sa akong papa sa iyang mga kauban ug mga higala. Iya kong kanunang ginabida kung unsa ko kautukan sa eskwelahan ate.

na hospital si Papa. Na ICU siya, ate. Doon ay may buto nga ugat sa iyang ulo. Di-atake siya high blood. Na-trigger ko, no? Kay init kaayon ni atong panahuna. Abi mo ang tanang savings nila, Papa, nahurot gyud. Kay dili ilalim ang ma-ICU, ate, sa usa ka pribadong hospital. Second year college ko na ito'y gayon na. Halos din ako makaya nga lantahon si Papa nga naka-ICU. Pila ka aparato ang nakakabit sa iyang lawas. Na-intubate pa siya, ate. Di makaya sa kong kasing-kasing nga makita si Papa sa ingon ni ato nga sitwasyon. Halos matunaw ang akong kasing-kasing, ate. Una kini nahitabo, adunay nang ulitaw ka na akong ausa ka lalaki. Minyo apan bulag sa asawa. Pagkasayod ni Papa, mingon siya nako. Nga dili og dili siya gusto. Nga mahilambigit ko sa maong lalaki. Matod niya. Pag-abot ko no sa relasyon, mamili ko no kog tao. Nga dili komplikado ang sitwasyon. Wa ko no sa lamangandoy. Nga makabaton kog hinigugma. Nga maghatag lamag kasamok sa kong kinabuhi. Misaad ko kang Papa nga dili ko mapatol, ate. O gani gingnan ko siya nga wa pa kinasa kong nahuna. Ate R. Sa dihang nakumato si Papa. Daghan ang reseta sa doktor. Dako ang kantidad. Magikinahanglan. May offer ang mga tao ka na ko og tabang. Matod niya, willing ko na siyang matabang ali ka na ko. Para kang Papa, ihatag ko na niya ang tanan. In return, ate, siyempre, dawato na ko siya. Matawag na ako nga usa kini ka indecent proposal, ate. Butang, nga wa na ako mabalibari. Niyatihi kayo na.

na mi laing maduulan ate. Ugwa na ilaing misulod sa kuna huna. Nga nung balibaran man ako ang taong mutabang kanako. O ako'y choice ate. Sa laktod. Natugyan ako ng akong pagkabamayang ito kiniya. Pero remes tugilanon. Nahatag ang tanang needs sa akong amahan na dapat ang mga mahalong tambal na ito kaniya. Sa tabang sa maong tao ate, hinahinay na ka-recover si Papa sa ICU. Wala na akong iksapayan ang akong gihimo. Ang importante nga, ma-save si Papa. Na-guilty man ko sa akong gibuhat, apan wa ko'y choice, ate. Maura kini ang kaya na ako mabuhat para matabangan ang akong amahan. Gihila ko na lang ang tanan, ate. Wala ko matuman ang akong gisaad ni Papa na di mo patol sa maong lalaki. Fast forward, naka-recover si Papa, ate. Apan paralyzed ang katunga sa iyang lawas. Ang left side. Apan positibo ko nga makarecover siya sa tabang sa physical therapy. Pag-abot sa balay, nagpasalamat si Papa kanamo ni Mama. Nanguta na si Mama. Asa ko na ko nakahulam o kwarta kapang dapat ni Papa sa ospital. Nanguta na po si Papa. Pila ang ako na utang. Ate, sa pagpamakak, di gigo expert. Ning butanga, nabasa ni Papa ang akong anahuna. Itug-anan ko na lang sila sa tinuot. Gikonfess na ko kanila, nga gidawat na ko ang gugma sa maong tao. Para maluwas lang si Papa. Nakita ko ati R na mitulo ang luha ni Papa gikan sa iyang mga mata. Iya kong giignan. Okay raon ta ko no. Nga mawala siya ng kalibutan na. Wa ko lang isulad ang akong kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga komplikado. Ati R, gikan ni adto ako nakita nga kanunay nang magbasulubuan si Papa. Ugwa ko magdahom. Tulog ka adlaw lang so kag nakagawa si Papa sa ospital. Gitabang siya pagbalik, ate. Ug ning higayon na. Wa na siya makarecover. Nakabsan sa inaumang kinabuhi.

Meteor. Halos way kabutangan sa kong kagool niya, di gayo na. Di na ko makaya, ate. Gawa na sa hingpit ang akong amahan. Misaad man ko sa iyang haya. Nga di na ako usbon ang nahitabo apan kawang na. Grabe ka sakit, ate. Ang pagkawala ni Papa. Humana pa himutang si Papa, ate. Nagsulti kami ni Mama. Gignan ko siya nga ninauna ko mapadayon sa college. Manarbaho ko. Kaniya.

Apa na akong problema sa pagkaroon, ate? Kining matawag tanga ako ng hinigugma. Kanunay ko niyang samukon. Kanunay ko niyang hulgaon. Matud niya. Mintras ko nung nga naapa siya, di ko pwede magitaglain. Umaw ka na akong problema. Unsay ang ngayon kong pag-abuhaton, ate. May saad ko sa kong amahan nga dili o dili na ko makiparelasyon pa kaniya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Belia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Jibugat ay mong problema. Diriyo na kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812. LTR, palangga agay kayo siya maginikanan. Kung normal lang yun sa ginikanan ng kasama na mo ate, nga bukaton ang tanan para sa anak. Remy of Banilad, Bacong Negros Oriental. LTR, wag i-klaro ang iyang nahimang hinigugma. Sa mukong yun siya, ana ate. Kaya dako siya natabang sa iyang papa. Gitawag niya niyag utang kabubuton. Jackie of Trinidad, Gindulman, Bohol. LTR, dili lang siya bago yab-uyab. I-focus niya iyang pakatiman.

Welcome to Todd Alang sa Health Education Program with Dr. John Paul De Asis. Mosunod gila yun, ang Balong the Great. Sagya po gini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o mo nang daghan dyan kayong salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alang sa 2 Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa atong 0917-159-5812. Ti Arlene and Doc John, na ako ipangutana, hapit na 1 year, walay regla ako iksuon. O si mayong imnon, nga okay na bag cervic care lang, nga walay pari. Salamat Luna Chavez from Santo Tomas, Davao del Norte. Of course, focus lang ka sa cervic care buntag o hapon.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Kanang 1 year na problema, dali ra na.
1: Mm. So, mokiling itawag na to ng mga hormonal imbalance, mga kanans. Hormonal imbalance, posible siya nakuha na to sa ato ang mga pagkaon na wala na to, na nahibaw iba, na naka-contribute di ay siya sa paglala sa imuhang pagbagsak sa imang hormones. Halimbawa, mga kanans, no, na yung mga particular na mga pagkaon na to, mga kanans, no, na sa ilang pagkaon, naa sila ginasagol na ginatawag na to na change hormones.
0: Okay.
1: Unsa ba ni yung change hormones para dili ma-develop yung reproductive sa usa ka mananap. So meaning to say, kung dili ma-develop ang ilang reproductive organ, dili sila mag-breeding. And then ang kay tungo dili sila mag-breeding, mga kanans, ang usa ka mananap ma-focus siya sa pagpadako. So meaning to say, dagko o bugat ang ilahang harvest, mga kanans. Pero tungod na as isagol na mga synthetic na mga hormones na makakause og hormonal imbalance or makakause og change hormones, ang maapektuhan kadalasan ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan, sila man ang naga-produce og egg cell. So which is yung change hormones, ang purpose ato, dili mangitlog o dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka mananap, mga kanan. So, meaning to say, ang babae ang kadalasan maapektuhan. And then, unsa may tabo, mauni karon, daghan na kaayo sa ato ang community, sa mga kababaihan, daghan na nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, dili nagkatultol sa insaktong bulan, and then kung mag-men sila, gadismenorrhea, sakit kaayo, na yung mga apulapol, na yung mga itom-itom, then ang uban po, kung napasagdan, pwede ma-develop ang inatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or mga problema sa sulod sa ilang matres, susama sa natawag nato ng mayuma, mga kanans. Dok, unsa ba ang akong angay pagabuhaton para ma-preventionan na dili na maglala ang hormonal imbalance sa sulod sa ako ang panglawas. Dako kayo ikatabang kanimo, susama sa ingon ni Ate Arlene, ang Cervicare Brand Herba Capsule.
0: Yes.
1: Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inuma na buntag, ugto, din gabi, humankaon ang pag-inom, mga kanans. And then, mga kanans, as much as possible, iwasan ang vinegar, mga kanans. Kaya dili na to, ikadin na yung vinegar, makapahina yun sa reproductive organ sa usaka babae. And then, mga kanans, no, mas nindot po na mubisita mo sa ato ang Nance Wellness Center or sa ato ang medical mission. Kaya nga naman, dili man gud ato pwede, no, na isulti na kuunsa to siya ng mga mananap, ng mga pagkaon na makakause og hormonal imbalance, kay negosyo man po to, mga kanans, no. Farming man gud to siya, mga kanans. Ang ato ang mga kanans, kung gusto niyo mahibawan, pwede mo mo-add to sa ato ang Nance Wellness Center or sa ato ang medical mission, mga kanans. Dok, katumbang mga pagkaon, makadaot bagyo to sa ato ang panglawas? Usually, mga kanans, dili siya makadaot, mga kanans, kung insakto kita sa mga vitamins o nutrients sa ato ang panglawas. Kung nindot pod ang function sa ato ang liver, wala gyud to'y mga problema ang mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified. Kaya nga naman, kaya o kaya sa atong lawas na i-detoxify, i-neutralize. Kaso lang, tungod sa atong lifestyle na dili maayo, muna ang atong lawas nihina ang iyahang detoxification, pag-neutralize. So may tabo, mabatsyagan pod nato yung effect niya, mga kanan. So wala to siya problema as long as healthy atong panglawas, kaya o kaya sa atong lawas na i-handle. Ma-okay ni mga kanans, no, ana-anaa ang ato ang mga produkto to support sa ato ang panglawas para at the same time ma-enjoy paghihapon nato ang ato ang mga pagkaon, mga kanans.
0: Ate Arlene, rin, Dok Jan, aslang ko, unsay maayong ipainom sa nagadialysis na sa kidney. Lalaki siya, 21 years old. Uy, bata pa mga kay ni Dok. Mas maayo ang tao makabisita sa to mga medical mission, Dok, no?
1: Okay, mga kanans, no? Lately, mga kanans, no, ako'y nakita, mga kanans, no, sa balita, mga kanans, yung chronic kidney failure, mga kanans. Base sa mortality rate, mga kanans. Ikaupat na siya.
0: Ay. Dago na pagyapon ang sakit sa kasing-kasing,
1: yes,
0: Dok.
1: Yes, kasing-kasing is number one gid sa mga kanans. Mm. Pero ang kidney is failure siya. Mga kanans, dili na to ika-deny. Na daga na kayo, ikaupat siya. Dun millions of millions na sa mga tao nahibawaan ba na naay mga kidney failures, mga kanans. So mga kanans, kana mga kanans, so ang ilang nakita na figures, mas dako pa kana siya kay daghan pa man sa atua ang wala gyud nagapat check up. Kay talag sa silent ramangod siya, talag sa pagmuadto na sila ulahina. Dok, unsa ba ang common symptoms? Now there is a possibility na pwede magkaroon ka ng kidney failure. Pinaka-simple, mga kanans, kung sige balik-balik ang imuhang UTI, urinary tract infections. Once magsige na balik-balik ang imong UTI, mga kanans, yes, there is a possibility, mga kanans. So, mga kanans, mauningon ko na prevention is better than cure. Kaya balo na kita sa kahimtang sa gipang dialysis. Luoy gid sila, mga kanans. Kinsa ba ang common na maapektuhan sa kidney failure, mga kanans? Mostly mga diabetic patient.
0: Yes.
1: Yung mga tag-as og sugar. Ikaduwa, yung mga pasyente na tag-as og BP. Taas ang ilahang blood pressure. Maokini ang mga sakit na pwede magkaroon ng komplikasyon sa iyahang kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans. Daga na pud kita natabangan, no? Na taas ang ilahang kriya, subject for dialysis.
0: Yes.
1: And thanks God, mga kanans, natabangan sila sa ato ang produkto o nakita yun nila, mga kanans, during sa ilang laboratory, nibalik o nindot o maayo ang ilahang creatinine level, mga kanans.
0: Okay.
1: Anaa ang atuang UID herba capsule para mutabang sa atuang panglawas, para madungangan o proteksyon ang atuang panglawas para dili na kita mabilang sa mga nagkasakit sa kidney failure. Kung kaya raman nato ma-preventionan, nga naman dili, di ba?
0: Correct.
1: Nga no, ginauna na nato ang mga gagmay na gasto kung kapalit raman ng mga kanans na ang kaayuhan sa ato ang panlawas, di ba? So UID herba capsule, dako kaayo ang proteksyon niya na ikahatag para sa ato ang kidney. Sa mga kidney failure, unsa ba ang pamaagi sa pag-inom sa UID? Kung gapanghupong ka, I recommend duwa-duwa ha ka capsule ang pag-inom. Duwa sa buntag, duwa sa ugto, duwa sa gabi. Kung gapanghupong ka. Pero kung nawala na imo ang panghupong, pwede na lang isa-isa na lang dayon.
0: Okay.
1: Kay para protection and then pag-repair sa imo ang kidney. Then mas nindot po sa bayan sa nans, herba capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans. And then mga kanans, pag naa kay kidney failure, please, ayaw palabi inom og dagan og tubig. Musamot o maglala ang problema sa imuhang kidney. Lalo na kung gapanghupong, control ka sa tubig. Kung pwede, mga 2, 3, or 4, pinakataas na ginang upat o naakay panghupong. Pasabot sa panghupong, daghan kag tubig sa imong lawas na dili mo kayang ipagawas. So kung magsige kag inom og tubig, musamot ang imong panghupong. Magsamot og huot ang imuhang dugan, mga kanans.
0: Okay.
1: So control. And then pati sa mga prutas, basi mo ingon mo. Dok, okay raman yung prutas, dok. Okay man isa, daghan man nag-ingon ang prutas makaayo sa panglawas. Yes, makaayo sa panglawas. Pero iba ang usapan kapag kidney ang ginaistoryahan, mga kanans.
0: Correct.
1: Kung nagkaroon ka ng kidney failure, usa sa mga electrolytes na isa sa mga pinakadelikado is yung potassium, which is yung protas na pakataas ng potassium. So pwede magkaroon ka ng hyperkalemia. Pagtaas ang imuhang potassium, pwede magka-cardiac arrest.
0: Alright.
1: So mauna, mga kanans, na be careful sa protas, sa mga fruit juices, lalo na kung kidney failure ka, mga kanans. Mas nindot pa yung vegetable juices, mga kanans.
0: Okay.
1: So medyo masilan basta in terms sa kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans, anaa sa atua ang nans herba capsule o UID herba capsule, moagapay sa atua, then dili pa po siya dako ang gasto, mga kanans. And then of course, mga kanans, please bisita sa ato ang nans wellness center o sa ato ang medical mission kay para matagaan pagod nato, no, o matutukan nato kung unsa pa po ang uban ng mga diet sakit o mga ilim nun na dapat nimong imnon para mas dali ka makarecover mga karan. So, usually sa itong medical mission, anakitay package para sa na mga kidney trouble, na mga kidney failure mga kanan. Sa taas ang ilang creatinine, nakitay package ana para sa pagtabang, para dali mo us-us ang imuhang creatinine. At the same time, dali mo balik o kaayo ang ato ang panglawas.
0: Ate Arlene and Doc John, na ako'y cyst sa right, then pico sa left. Cyst sa right, then pico sa left. O thin endometrium and introverted uterus. Sama ni Doc. O sa dapat imnon ako, Doc John, para mahilis akong cyst o picos. Nabay posibilidad nga maulian ang akong matres? Tambagi ko Margarini of Cebu City.
1: Yes, mga kanans, no, na-adjud ka possibility na malusaw.
0: Wala may sakit nga dili maayo, Doc.
1: Yep, at yari.
0: Paningkamutan lang yun.
1: So sa mga gitawag na to, mga kanans, no, yung mga ovariances or polycystic ovary or PCOS or naabay mga bukol sa ilahang matres or na mga endometriosis or mga mayuma, kinitanan, nagsugod siya sa kakulangan sa hormones, sa kakulangan sa mga vitamins o nutrients, sa kakulangan sa mga minerals o mga anti-proliferative, pati man yung mga antioxidants.
0: Okay.
1: Mao ka na ang hinungdan ngano nagkaroon ng mga opportunity na pwede ma-develop yung mga sakit. Halimbawa, mga kanans, yung ginatawag sa nato ng mga ovariances or polycystic ovary or PCOS, resulta kini siya na every month ng usa ka babae, dili siya nagapagawas, nag-ovulate og egg cell. So pasabot, wala siya gapangitlog every month.
0: Okay.
1: Kaysa normal cycle, mga kanans, no, sa mga kababaihan, ginapahinog nila yung egg cell sa sulod sa ilahang ovary. Paghapit na siya na mahinog, ang imuhang ovary magbuhat na siya og mga follicle cyst. Ang follicle cyst, mga kanans, dadto moagi ang imuhang egg cell para mo ovulate, para makagawas, and then muhulat na lang siya para ma-fertilize. Sa mga pasyente nagkaroon ng mga ovarian cyst, ang nahitabo, yung ovary nimo, wala siya nag-successful sa pagpahinog sa egg cell.
0: Okay.
1: So nahitabo, wala'y nahinog. And then, ang imong ovary, kay tungod normal niya na pattern, magbuhat gina siya og follicle cyst. Sad to say, walay egg cell na nigawas. Walay ovulation na nanahitabo.
0: Okay.
1: So, yung follicle cyst, nagpabilin siya og borot. Kumapasagda na siya, and then mugahi siya, ginatawag na na dayon siya na ovarian cyst, kung usa lang kabukol. Pero kung duwa na, tatlo, upat, mahimo na sa dayon na PCOS or polycystic ovarian cyst. Okay, polycystic kay daghan naman siya.
0: Dok, ovarian cyst, usa ra nakabukol, Dok.
1: Yep.
0: Kading follicle cyst, unsa man ni siya, Dok?
1: Yung follicle cyst mo na siya katong sa normal process. Na magbuhat siya ba para dadto moagi yung egg cell.
0: Okay.
1: Now, kumbaga na siya gipahumok na part sa imong ovary, din humok ayo na siya din pag-ovulate, dadto din siya na mugawas ang egg cell.
0: I see. So kung ovarian cyst, isa ra din nakabukol. But kung multiple na,
1: ano na siya, PCOS or polycystic ovarian cyst, mga kanans.
0: Okay.
1: Okay, mga kanans, no, napay possibility na pwede mabuntis ang babae kung na ay PCOS or na ay ovarian cyst. Yes, na ay possibility na mabuntis siya. Kay dili man punta na nahigayon na dili siya mangitlog. Napoy panahon na mangitlog siya, mga kanans. Pero kung na kay ovarian cyst or polycystic ovary, mga kanans, nubo yung chance na ma-fertilize or mabuntis ang babae. Kay dili man siya nagapangitlog every month. So meaning to say, muna dugay sila na mabuntis ang mga kababaihan. So unsa ba ang angay? Pag-aampingan, and then pati man sa mga pagkaon. Number one, mga kanans, yung mga pagkaon ay sagol na synthetic hormones or ginatawag na to na trans hormones. So iwasan nimo to siya, mga kanans, and then as much as possible pod yung vinegar is likayan.
0: Para sa mga babae nga doon ay
1: ovarian cyst or polycystic ovary. Then unsa ba ang angay niya na imnon para maibalik sa normal ang iyang hormones at the same time malusaw yung bukol.
0: Okay.
1: Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. One capsule, 3 times a day yung pag-inom. So sulod na sa 28 days, i-continue lamang siya up to 3 months. Kay hormonal man yung problem. And then, mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa non-herba capsule kay naay anti-proliferative properties mo tabang sa pagpakuyos, pagpalusaw sa mga bukol-bukol sulod sa imuhang ovary.
0: Okay.
1: So one capsule po, 3 times a day, good for 28 days, then continue siya up to 3 to 6 months. Then mas nindot po, no, na mubisita ta sa ato ang wellness center. Kay para may sugutan nato kung unsa pa ba yung mga angay pa
0: buhaton.
1: Nato na pagabuhaton at the same time kung kinahanglan ta na ba i-reduce ang imuhang imnon ng mga herbal.
0: Yes.
1: Para kumbaga to continue na lang ba, to continue to support, to continue to strengthen sa imuhang reproductive organ, mga kanans. And then kung dool ka mo sa ato ang mga medical mission, mga kanans.
0: Yes, ato i-encourage. Mawag na sila sa mga nakaschedule na itong medical mission.
1: Yep, Ate Arlene. No? So, importante yun ng mga kanans. No? Kaya talag sa mungod, na atay mga pagduwa-duwa na kung kahantot ka, no, sa ako ba ni siya imnon, on sabay mga pamaagi sa pag-inom. At least, kung maka-add to mo sa atong medical mission, nakahatag na kita o guide kung unsay mga pamaagi o unsa pod ang mga dapat natong likayan. And then, mapangutanag yun ni mo kung unsa ang imuhang gusto na mahibawaan ng mga tubag, mga kanans.
0: Okay.
1: So, dalikat mo ko sa dool na mga lugar kung anaa kita'y mga medical mission, mga kanans.
0: Okay. At your andok dyan, ako di si Edsel from Pagadian City. Ngayon, takong advice on si angay na kong buhaton na ako'y bukol-bukol sa akong liog. Dahil ana ang doktor, extra pulmonary daw. Ako ang ask at your if okay lang ba mo inumog na product bisag gatik po ko para sa TB. Oo, pwede ra.
1: Okay, mga kanans, no? So, mga extra pulmonary tuberculosis sa mga kanans, no? Kumbaga yung ano niya, is ni-add to na ba sa ubang party na siya, mga kanans? Kumbaga, if it's extra pulmonary tuberculosis, ang tuberculosis is dili mismo sa imuhang baga. Kundi li anaa sa alimbawa sa imuhang lymph nodes. Possible, there is, yeah, is more on sa iyang lymph nodes. Napoy uban po na ano, mga kanans, no, na ginaingon po nato na tuberculosis sa bukog. So anaa po na siya. Mao na mga extra pulmonary gawas sa iyahang baga.
0: Okay.
1: Ang kagaw niya na identify na the same siya sa Cox infection or katong kagaw sa tuberculosis, mga kanans. So ang treatment, paano dok ang treatment, ana? So I recommend kung extra pulmonary tuberculosis, muadto mo sa ato ang DOTS facility. So or adto mo sa health center, mga kanans. Kay ana ay mo cater kaninyo, mo hatag sa inyo ha og libre na tambal. So libre ka na ihatag sa inyo ha. Importante lang i-comply ninyo if buhaton ninyo kung unsa ba ang ilahang ginapangayo, kay para na asalay supporting documents nga no tagaan ka sa imuhang tambal na libre. Dok, unsa ba nga akong angay pagabuhaton, kay medyo isog manggod ang mga tambal na ginahatag. Yes, kabaluta, mas isog na siya, bugat na sa ni antibiotic din daghan ang ginapainom sa pasyente. Talagsa ang pasyente mahadlok sa iyahang atay, sa iyahang kidney, kay basin madaot. Don't worry, mga kanans. Anaa kita para mutabang kaninyo, mga kanans. Pwede gyapon ninyo ma-continue ang inyohang tambal na dili ka mo makulbaan sa inyong liver or sa inyohang kidney, mga kanans. Okay? So, muna mga kanans, no? Ano lang yun? Focus lang yun, mga kanans. Then, inom kita para kung unsa yun ang mas makaayo sa ato ang panglawas, mga kanans. Okay. Unsa ba ang pwede nato na ihatag sa mga pasyente nag-undergo siya sa treatment susama sa tuberculosis, mga kanans. Mm-hmm. Ang treatment sa tuberculosis, uban ana 6 months, ang uban ana 8 months, ang uban ana 1 year.
0: Ano yun, ana man dok? Kanong dili man pareha nga kung tuberculosis sa... dapat 6 months lang or dapat maulag 3 months lang? Anong dili pareha ang pagtambal, ana dok?
1: Depende sa iyahang category o depende sa kaisugon sa kagaw.
0: Kung ang so by category day gihapon ni?
1: Yep, day category. So naay category 1, category 2, and then category 3, mga kanans. So mo na mga kanans, no, kung nakita ana na bag-o pa lang siya, first time niya nagkaroon ng tuberculosis. So kadalasan 6 months ra gyud na ang iyahang treatment. Pero kung makita dadto sa iyahang sputum exam and then na culture ang iyahang bacteria, and then nakit-an na naay resistant ang kagaw. If is resistant, isog na kaayo ba yung kagaw? So dili siya madala for 6 months. Mo na siya nan ang uban treatment 8 months.
0: Mabot og 8 months or 1 year.
1: 1 year depende na lang sa committee sa pag-assess sa imuha, mga kanans. And then ang tambal nimo mas higher na siya, mas isog na siya kay tungod mas niisog man yung kagaw sa tuberculosis. Mao ni mga kanansong gina encourage po nako no. Kung nagsugod ka inom og tambal sa tuberculosis mga kanans, kinahanglan nimo sa tiwason.
0: Oh yes, dili gid lagtaw-lagtawan.
1: Yep, so religiously i-follow gid siya mga kanans kay para dili siya maka-create og resistant.
0: Okay.
1: Kay once maka-create sa resistant mga kanans, sunod nimo na pagbalikan ang mga kanans, dili lang tumada ang imuhang madawatan na tambal kundi naa na po'y injection.
0: Aray.
1: So ang injection ana kundi kumasipit mga kanans 2 months ang injection, taga-adlog yun na siya. So muna mga kanans no, as much as possible i-follow nato yung mga rekomendasyon kay para mas easier lang yung treatment. Then kung nahadlok mo sa inyo ang kidney, don't worry, anaa kita para mutabang kaninyo.
0: Okay.
1: So dako kaayo ikatabang kanimo kay para maproteksyonan ang imuhang kidney o ang imuhang liver sa pag-inom sa UAID Herba Capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. And then sometimes yung mga pasyente pag-inom nila mga tambal, dili na to ikadinay. Ang uban is luya, puy-puy, haway, kalabad ang ilang ulo mga kanans. Kaya tungod, di man na to ma-i-deny na yung mga synthetic ang naapod na siya ay mga adverse reaction. So, pero na ating mga pamaagi para malikayan yung mga adverse reaction niya mga kanans. So muna na mas nindot na isabay po yung non-serba capsule. 1 capsule 3 times a day. So makita ninyo mga kanans, lahi ang inyohang paminaw kumpara katong wala pa ka nakainom.
0: Okay.
1: Og mga herbal na isupport, mas gaan, mas lagsik ang imuhang panglawas mga kanans. And then I encourage gyapon no, na continue paghiapon ang pag-inom sa tambal hantod matapos yung treatment nimo mga kanans. And then inom pod og Nans corn coffee kay sometimes medyo isog sa ato ang tiyan ang mga synthetic medication. So sa pag-inom nato og Nans corn coffee, mukatabang siya kay para dili kita magkaroon ng mga hyperacidity or pagpanakit sa ato ang tiyan mga kanans. So mao kato no ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na naa sila yung mga tambal na ginainom lalo na katong mga long term na mga treatment mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Na naa kita yung mga pamaagi para maproteksyonan gihapon nato ang inyohang liver o pati man ang inyohang kidney. At the same time, makuha nato ang ato ang gusto gyud na maayuhan kita sa ato ang mga sakit.
0: Ati Orandok Jan, maayong adlaw. Nga naman, sige panglipong ko. Bago kong nanganak, Chris Dainey of Sambuan, Cebu. Sige kuno siya ga kalipong dok. O niya,
1: bago siya panganak.
0: Oo, basig kulang siya dugo. Tama ba na dok?
1: Yeah, term? Isa po siya, Ati Arlene, na dili na ito ikadinay sa pagpanganak sa mga kababaihan, daghan o mga red blood cell ang nawala po. So, grabe man po na good ang bleeding po. Dili na ito na ikadinay mga kanans, no? So, muna mga kanans, ang mga kababaihan during sa ilang mga prenatal check-up mga kanans, ginamonitor ang ilang hemoglobin. So kung nakita dadto na masyadong ubos ang ilang hemoglobin, mao to ginatagaan sila og mga supplement, mga vitamins to improve sa ilang red blood cells mga kanans. And then ang uban pod pod ana mga kanans no, na dili wala tod sila problema sa ilang hemoglobin, kaso lang yung stress sa panahon sa ilang pagpanganak.
0: Okay.
1: So sometimes kung dili nila ma-control ang ilang stress mga kanans, there is a possibility magkaroon po ng postpartum depression ng usa ka babae. Muna magsigi sila og labad-labad. Muna mga kanans no, sa mga partner nila, dili lalim na magbuntis ang usa ka babae. Dili lalim kanang manganak ang usa ka babae.
0: Correct.
1: Muna siya mga kanans, as much as possible, ayaw niyo intawon tagaay og mga dako na mga problema.
0: Yes.
1: Lalo na pag duol na og mga anak.
0: Yes.
1: Kaya hinga naman, lisod na mga kanans, daghan na ang nangahitabo na human nilag panganak, nagkaroon ng postpartum depression sa tusiang uban, dili na to ikadinay no, na iuban yun na nagapsanggit sila sa kinabuhi mga kanans kaysa sobrang depression mga kanans. So mga kalalakihan,
0: kani ba postpartum doc? Unsa magani siya, sagad bation siya sa babae nga bag-ong nanganak or
1: postpartum is tapos sa ilang pagpanganak.
0: Okay, after sila manganak, muna ilang mga side effects bali.
1: Yep.
0: Nga so, parang depressed
1: sila, na parang ano gitla, down na down, tulala sila. Kana siya mas mulala na siya kung walay family support, particular na sa iyahang partner or sa iyang husband mga kanans.
0: Yes.
1: Then problema po sa ilang family mga kanans. So muna mga kanans no, na importante na maayo yung ambience sa iyang family.
0: Yes.
1: And then yung pagtratar nindot po mga kanans. Kaya para at least malikawayan nato yung mga postpartum depression mga kanans. So, although mga kanans to, kung ikaw makabati ka na magsigilabad ang imulo, so meaning to say, mga acid na siya, mga stress na siya, na until now, na wala pa ni mo na ipagawa. So, unsa atong okay. Nga pagabuhaton, of course, mga kanans, pwede ka makainom og Nanserba capsule. Pwede duha ka capsule mga kanans. 2 capsule, 3 times adi ni mo mga kanans. Mm-hmm. And then, you aid 1 capsule, pwede ra 2 times adi ang pag-inom mga kanans. And then, family support, husband support, importante na siya mga kanans. Kaya para malikayan na to, yung mga postpartum depression mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adang Lunes, hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes. Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nanserba Capsule. Karon ang Nanserba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan, gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong NANS eye drops para klaro ang pananaw. limpyo nga itong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ang akong gibatik doon ko ng kahay, ang akong bitin mo, kata doon, di mo ko gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa hidlag nga gasalitong sa butika kay madlo ko di ko. So, kung paminaw aning sa sinseria si Aileen, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayaw sila kay hidlag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan ko sa'yo salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano said, ang kayo ko dili sa Pulok do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las dos, 55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Malong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagbaminaw kanin chong tro. Welcome na sab sa program Mas Kurimaw Balong Dagri. Ah, kumusta? Okay. Magda otlan to migalang anamos kada si Kapiskay. Kakondisyon sa panlawas. Adlaw kita karong Lunes bay. June 15, 2026. Sweldo. Ah, katong na pa'y pabuton, sweldo. Katong wa na, sold out na. Murag numero swer 3-1. Nga, nga. Renew na laman. Bayaran karong katapusan na po. Okay, atong tigmo may gala 700 pesos. Wala siya'y pulos kung wala ko. Wapo ko'y pulos kung wala siya. Ha? Wala siya'y pulos kung wala ko. Wapo siya'y pulos. Wapo ko'y pulos kung wala siya. Unta mo na. O nagligaw-ligaw siya te. Number 7 og pabuta migal lang duha para makompleto ha. Pabuta sa batong gandam. Karo adlaw nga nasa jod baga mo mga kurimaw. Magsugod na ta, dure sa tuwang pagpilaguman. Ayo pa.

0: lang tubag. Atig mo sa kinan o gasolina. O gikan daw kang pipi sa Buhol. Ayan. O di abiyod. Lang tubag si mutig mo kay ana ako kadaan sa bigaw. Parang naipulos. Huwag ko ipulos kung wala ka, wala ka. Pulos kung wala ko. Gikan Eric ng Sikatun na Street. Cebu City. Kumusta man Eric? Diyan na... long binta nga naa ka og naasab ko ako. Aron ang binta magpulos. Wala ko'y pulos kung wala ka. Wapo ko'y pulos kung wala ko. Eric Gapon may gala. Ah, si Sikatun na Street ng Cebu City. Lalo tubag na ako kay sinina og tao. Pipini. Pwede naman, hubuon mo nila. Eh? Ah, kanang sinina, hubuon mo nila magkamuha. Lalo tubag tig mo kay kampa, kumpay. Og kabayo. Ayan. Lain pa, ikan naman pipi. Tubag balong kay galingan bata. Ah, galingan bata sa mais. Benedicto Pani, East Malabag, ba? Valencia Negros Oriental. Oy, kumusta mo niya? Mga taga East Malabag, cellphone o signal ang tubag sa tig mo along. Pipi sa Buhol, Pioto! Ang tubag long kay Anino, Adelaida Cipres, Bogo City, Cebu. Kumusta mga taga Bogo? Agang Kuya Jesus at Tilos na sa Insi Compound. Oh, may pagpamina niya. Long tubag kay Til o Ogwala Nata. Siya. Ang tubag analong kay Til Ogwala Nata o sa Til. Wala na kapuslan gikan ni Marjorie. At tadiro ng Barangay San Miguel, Santa Catalina. Di po doy. Kalagang tao di ang awan ay Til. Ah, wala yung isa katil. Buhay mga yapon, puslan mga yapon. Ang uban, duha gani katil ang wala. Ang uban gani, may ulo, mga puslan mga yapon. Lang tubag ibutig mo, daspan og silhig. From Tubigon, Bohol. Uy, mga taga Tubigon, Bohol. Madyong pagpuminaw ninja. Og tubag lang kay Sundang, Bayakabak, Maribok. Bohol. Uy, kumusta mga taga? Ano yung kining Bayakabak, lugar gyapon eh? Or apelido? Asa Maribuhok, Bohol. Ayan. Lain pang tubag. Tig mo, Bugas. From Maribuhok, Bohol. Pioto! Wap, agabo! Mga kurimaw! Hoy, unang ligaw-ligaw, siti ha. Huwag pabuta, may galang duha para makumplito. Mga kurimaw. Huwag balong. Tubag imong tigmo kay Sudan. From Maribuhok, Bohol. So may Sudan niyo diya ba? Huwag tubag kay Bato. Adnidikto. Pinapart Balabag, siya Binabia, Balinbia, Negros Oriental, Balinbia ni Balinsia. Huwag mo kasi na, huwag mo ka, maon ang tiks ni mo. Lalo tubag kay Sakinan, Abon, Karkar City, Cebu. Kumusta mang Karkar City, Abon. Galingan sa Mais Lalom Ogdas, Benedicto Pina, Valencia, Negros Oriental. Og motor na lang kayo, dili driban, dili mudagan. Og wala po ng driver, ay katulad yung motor sa amigo. Nasa suod siyang balay, didagan mo na yung motor. Ikarnap ba eh? Manang ayaw, ingon nga og, dili mo driban, di mudagan. Dagan ay. Lain pang tubag. Balong kay. Tubag ka na lang sinina, ikan daw kang pura. Nang lambusan. Ama ng lambusan, napit ba? Ay mo pang lambus. Okay, dito may galas. Unang pasiaw. Gikan daw kang Nika may galas Buhol. Dito sa tindahan ni Tikla, sorry, grocery. Ayun nang. Unsa may ato dong? Namoy siminto nang. Unsa? Siminto. noon sa mantang ko nabuang naman tiyali, grocery ni Dong. Pagtuon ni mo ni hardware, ay sorry nang namoy para si Tamal, ay gilantan to sa tatay. Na ah, huwag ka, huwag ka mabuang. Ano naman mo yung paracetamol? Parmasin eh. Ayaw! Grocery man ka niya. Ayaw! Ayaw! Isa mo, parmasin? Ayaw! Ayaw! Kabalos ba? Ayaw! Nika may galas, Bohol. Ah, kumusta mga taga Bohol? Madyang pagminaw niya. Aga, ang tumaglong kay Sako Bugsundang, kika ni Marjorie Atadero, Barangay San Miguel, Santa Catalina, Negros Oriental. Aga, may hapon balaw ang tubag, simutig mo kay Samin. Or salamin kay kung wala ka ang tubangan sa amin, wa kay makita, wa nga hulagway nini. O niya, kung wala nasad ang samin, dili nimo makita ang imong kagalingon. Dagang salamat, og si Asol nilong. Porok dos daoh, Dawis Bohol. Kumusta mga taga daoh, Dawis Bohol. Og anino na sa taulong, gikan ni Marjorie at ni Rogapon, San Miguel, Santa Catalina. Mayong pagpaminaw. Ang tumaglong ginikanan o kanag kay wala man kapuslanan o guwatoy ginikanan si Marjorie Atadero, Barangay San Miguel, Santa Catalina. Dagan mag mga tao nga way ginikanan. Ang uban Miguel lagi pang wanang ko na, ipang pasagdan. Maayo bang gihapong kahimtang noon.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Masya masya nga.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Balaw akong tubag anagay, ballpen og babel, Lisa sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Mayong pagpaminaw. Onsay tubag atong agoy? Pila naman yatong konbe, pila na itong one week na magkita? Ha? Pwede maminaw. Kaya malong, ang tubag sa emotibo kay ana ay pulos kung ikaw o ako. Magtinabanay kitang duha. Walay pulos kung wala ka. Wala po'y pulos kung ako. Huwag ikan ni Eric si Katuna Street, Cebu City. Ayan. Dayon tubag, aron magpulos. Ikaw o ako, magtinabangay kitang duha. Eric, yapon. Tinabangay, Derek. Nabangi ko, Eric, may makikwar, Derek. Magtinabangay lagi. Tinabangay, Derek. Ang tubag, outlet og blog. Ace ng Negros Oriental. Kumusta ni Ace? Dayon tubag lang kay Bugsay og sa kayan Felix ng Amlan Negros. Uwa ay pagyapon. Wap ang yapon masalingan. ang tubag anak kay Balong kay Reading Las Isidro Dumagil. Abot mo tag-iligan ba? Bisayas mo nga number. Abot tag-iligan? Tabo ka tani? Mindanao mo tag-iligan. Lain pang tubag, lay atong number dito. Tag-anak ko along kay kwarta na kay magsigira kag pangahoy, apanghoy ab. O katulog ko nawa kay kwarta, lahi po ko ba? Digi po ko katulog ko kay kwarta. Pero na ako'y dahang kwarta, lami akong katulog. Pero kung ako'y kwarta, hindi ko katulog bisan sa limbag-limba. Lang pungango na or puday. Ano na puday na? Lang taga daw kay puday or pungango. Bunhok ni, oy. Bunhok? Or nag-ibunhok na imuha niya. Lang tumagdig mo kay mga butang or magamit kay kung wala, wala ta wala puday. O si Inday nilang Medellin Cebu. Kumusta mga taga Medellin ang Cebu? Lang tubag anong tigmo kay Jackfruit. Tip-tip from Dumaguete. Ayan. Langka, no? Langka ang Jackfruit. Lang tubag sa amin si Eliasar Humula. Taga Santa Fe. Bantayan Island, Cebu. Kumusta mo niya? Kumusta mo diyan sa Bantayan, Cebu, diyan Santa Fe. Aga ang tag-an long kay inaan o ganak, puring ng San Remigio, Piotr. Imaw, sa'yo na may ginikan, inahan mo yung layas, wakay pulos na ka. Ako tubag long, ka-drive og motor si Kihor ni. Oy, mataga si Kihor. Kumusta ang mayong pagpaminaw? Long tubag ting mo long kay Galingan sa Mais. Gikan daw kang puran ng lambusan. Ayan. Tubag na ko balong, magdiayon. Why mga similya, pareha sila may pulos. Kayo anak dati si Rafael, kalapi, daan bantayan. Kanabi ito yung anak magdiayon. May ang bana mo ay di ka anak. Ako, mapahina po ko. Oh, mabulog din kong pahina. Hapon, tubag ko, tig mo, dili na anino. Ako na magiging pangutan ay. Ang puti mo. Pangutan ay mong anino. Law ako tubag, tig mo, talang pangalan sa mga tao at mga apelyedo. Arsenio Padaya from Bacay, Minglanilla, Cebu. Piyoto. Kumusta mga taga Minglanilla? Ayan. Mga taga Minglanilla, Cebu. Dayon long, ako tubag, Kalabaw. Og ang Araro, kay og wala ang Karabaw, walay pulos ang Araro. Mausap ang Araro, kung wala ang Kalabaw, walay pulos.

Ben, June ng Sibulan. Ayan. Og di abiyod, tubag kay Blackboard og Shock. June gihapon ng Sibulan. Og Pio to! Kaya na akong amigo may galam. Ang uyab ko na siya, good nurse. Di siya ganahan kimbahong alkohol. Uyab po siya, maestro. Di siya ganahan pag-uli kay nagkatsok ang ilong. May pa ko ng mga uyab.

maximum tingbo kay magkay usa ta joint exercise. Wala ko ipulos ko wala ka wala kay pulos ko wala ko gikan ni Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Ayan, good PM, nag-inisipan. Nag-inisipan. Eric Gapon. Masa inisipan. Kanang kwan? Di mo trabaho kay Adlok Magansi? Muna yung isipan? Okay, dito may gala sa lain pang pasiaw. Okay, gikan daw may gala sa

Long akong tumag, nag-iya-iya. Okay, gikan daw kang Eric ng Sikatun na Street Cebu. Mag-iya na mag-iya-iya. Oh, para na sinado, nag-iya-iya, mag-iya-iya. Na po yung ibang grupo may gala, mag-appeal po iya-iya. Na, baka po pong iklaro. Long ako tumag, anak kay Kandado. Uy, Kandado daw. Gikan daw kang pani sa Buhol. Manaw ako tubag si Pitibo kay Utok sa tao. Oglawa sa tao Alfredo Cusi. Poblasyon Tabilan. Kumusta man Alfredo? Ah, Poblasyon Tabilan. Lalo tubag na kay Lusong. Lisa sa Bugo. Computer. Computer Lisa. Aga manaw tubag yung tigmo kay Lighter og si Guerrillo Alfredo Cusi Gapon, Poblasyon Tabuilan. Lain pang tubag manaw tubag yung tigmo kay Bano Kasawa Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Ah, magbuwang yung uban gani kaya wako ni pulos. Ah, pasudano lag nudos muhilak mamiya ang layo. Now, ako tubag tigmo kay Sakuban ug Sundang Alfredo Cusi Gapon, Poblasyon Tabuilan. Og law tubag kay Tiel ug Mata Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan. Pio to Uap agabo. Uap Gapon mga kurimaw. Dayon tubag manong kay Nagdung Nuts. Kasi Nagdung. Nagdug. Ah, Nagdug. Dali ni. O, Nuts ni. Ang kinisinat sa Bugo ni.

padayon to sa tuwang pagpataguban. Long akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay sapatos. Michael sa Dumaguete. Usda mataga Dumaguete. Yan. Long akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay. Unsa ni? Tinidor og kutsara. O tating daw may gala sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminda sa mga reklamador kayo. Wala ko na ayuda. Okay, wala ko na yung administrasyon. Wala ko na ayuda. Pero magkauna may gala dito sa gym. Oh, reklamo pa. Kung sa maning ayuda ni BBM. Nodos, makakabuhi. Bugas in IPI, makakabuhi. Tinapa, makakabuhi. Dunggan mo sa purok president. Lagi apin, huwag lista. Oh, pagkuhan, kayo man siya apin sa lista. Suko kayo, nagparadyo. Ikabuhi, is miniradyo. Oh, makakabuhi ko ng sardinas. Bugas ko nung atag-20, makakabuhi. Wa bitaw ilista sa president, purok president. So, nangaway. Nagparadyo. Oh, ang tagaan ko nung

Oy, unsa sa punya tabor sina Dubai? Kisa po mga warot ng gawas or kisa na po kay mga pitlokono karon sa Dala por ba isang himbalhin may gala sa Black nila ni Kwan, Queen Gatsalian. Wala na. Wala na. O pwede na sila magpili, magpili. Tracy naman sila. Pwede na sila magpili. O manaaw na ganyang kapitoko niya. We are under attack. We are under attack. Hoy! Pwede maulaw ko. Agalong tubag na ko anang imuhang adik mo kay positive o negative o undo daw may galas Bohol. Kumusta mang Bohol do? Ha? Kumusta mang Bohol ka do? Eyeglasses na balong Sheila Bogo. Kumusta mataga Bogo? Ag agong tubaglong ilong pumok or bahong eh. Ay agong amigo Imbalmer ni Lapu-Lapu Sibo si Punyong nga og guwapog brief iyang basa maron kay ilisa siyang gisiyon. Bugoy. Ang tubag na ko na imong tigmo kay ligid sa sakyanan. Gikan daw kang tatang sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Majong pagpuminaw ninyo. Des Bohol mga kurimaw.

mag-una. Mag yun. Mapag yung mag-una-una ni Ayuda, masaling. Nala, magkakabuhi na to.

Kay Arius. O katos Kapitan, katos Kapitan Balong. Doon na po din si Kanding Daghang Binuhian, may gala. O reklamo na, daghang reklamo silang barangay. Kay daghang mga naitanong, kapanganoon sa mga Kanding Binuhian. Pag meeting, ang nindot, ano, kanang mga tanang Kanding Binuhian, hikta na ninyo. Kap. O, hinikta naman amo, kap. Ang imo naman ay binuhian. Mau ba? Wala may problema, kap. Ang imo naman ang Kanding kanang binuhian. Kanang naiduha katuro di ang tulok kay naya. Mahiktan, pas buang. Oy, happy tara ba eleksyon ba? Iski ang barangay eleksyon. Kato mga buang, mga may pulos lisi na. Ha? Kanang ito mga nadyang barangay o niya ni Daog. Pero wala niya agapuyo. Ay, ilisi na ka na natin agapuyo. Shalan po. Shahay. Okay, dito may gala sa tuwag na sa Jodba Kamung.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibati mo ng isahay, ang akong lipi mo, kaka, yun po gusto nga mag-insin ko kay mga para sa hibag nagapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanosa, agayo ko din sa Pulok Dong, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns.

0: Hasta pues aquí viene megalas curima cuatro. Cuatro. Wala oras, salamat kisa pagpaginawa. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Mapalit sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po dyan po saon sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butik.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors dari sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
4: DTX Coffee Week. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang lain ka kung paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Actual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalot Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
16: Happy birthday.
17: Uy, thank you. Unsa man eh?
16: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
17: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
16: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
17: Tambal nga sabon?
16: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
17: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
16: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
17: Para sabon eh.
18: Up katol-katol
17: ug fungi.
18: Mag Dr. Fungi na.
17: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: May special nga okasyon? Una ba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop?
20: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mug Hard Mama. Extreme now.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold!
4: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
5: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:49.
3: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
4: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
3: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
4: Wow, baday! Niligo day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
3: Maayo pa dong Tulits.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no. At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsuna nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga soki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usa sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
9: A message of concern from this station.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, size.
10: Fantastic na hapon.
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: Manindot ng music.
11: It's hapon-tastic.

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
0: So unsa may tilde sa imong bana de, ma'am?
1: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminor ba og makatumar gitan sa estate ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
0: So wala pa na siya ninyo man, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya, dali siya magubo. Magdala-dala na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Katanawat ko to sa kakosyugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 ng may visyo. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites

bawas, nagabagong taas pa rin siya. Titibukin noon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UOED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipang bati sa kalawasan, hili ako, matiyon o kapoy. Kaya ako adyod tanang trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Baraba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Wheel. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kalot siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakog. Gib siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gudi. Hindi siya makalakaw. Hindi, mahal sayang kamo. Ganyan baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibog ang haplas ng Wonder Wheel.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy!

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
12: Ang inyong mga kito in Retoso. Kagkarangan, usamang siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong matilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso, di nasakit akong kilig. Naayuan
11: Ko Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig.
2: Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo o luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
18: Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuan.
24: Call or text 0966-348-9336.
25: Emps Flower Shop.
26: Emps Flower Shop.
27: Emps.

0: direhe na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tino. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans Plus.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit. Okay, giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. So layi ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
2: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Isay pangani mo nai?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
4: Matuong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, isay pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di ako nusya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na man yung hubaga sa iyang mga iyang
3: no, kuan. No, sa mga yung tail.
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nang hubag tanang.
4: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Inchoa sila yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
3: ya karon okay na yung bana
4: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
3: pa di
4: kuan 79
3: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
4: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
3: amigos ko pe ra gino
5: salamat mga idol.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
4: Mabasa ako si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil kay ang akong gibati mangulngul ba. Kad na ko paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuot.

0: ang Jonel brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel brand. Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Pilatorica. Naguhoy sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako ang among ang ato. Gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo. Dali ra kay manubo. Dali ra kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang hitupa. Ila naman pang tuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am. Sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung yung kayo
1: kausapan,
0: din ang
1: among mga
0: ayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mong gamita ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
10: Dragon Fruit Plus.
11: William Anfone.
12: Okay.
11: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
12: yes.
11: Philippines.
12: Mm-hmm.
11: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
12: mm-hmm,
11: na herbal. Dili na ko daghan ng istura. Mayog yun.
12: Yes.
11: Mayog yun. Mm-hmm. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
12: Mm-hmm.
11: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
12: Mm-hmm.
11: Sulayan ninyo.
13: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga benta ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihula? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
4: Saan po mangihi? Na ako kidney stone eh lagi ko ang pioten ko kugot sa kung mga tambal ba karon mag-inom ko ang akong ihi kurang mga balas sa last sa pag-ihi na ko ang murag mga batos siguro to
5: nadalas ya pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
4: O karon na ko sa mga ihi hayaan ako kung ihi
3: Wonder Banaba Plus mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlene.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 5:48.

0: pinaado na gipamati sa kalawasan. Tara, let's atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, may na. Okay na, yes, balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa atong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan to, sir?
1: Ako nga, Alan Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, na, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, pastor?
1: Na ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamaw, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pa ka nag Amigos Coffee, unsa man yung gibati sa itong balawas, pastor?
1: Una sa tanan, ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyahang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse og number na ko diya sa imo, ha, kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka nga noong mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karon nga nakainom na ka Amigos Coffee.
1: So, una na, yung ko'y gibati nga kinibitang aslum-aslum, manugab ni nga ko ang guan. Manugab ko aslum mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko na yung kanang way ganang mukaon kay ingon anak magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Hyper.
1: Na'y panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buka nang mo inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Noon sa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit. Kining amigos mo, yun nakapa na tang-tang sa akong gibati. Pero na po ko'y prostate.
2: Oy, nasa may bilang ba eh? By the way, pastor, anay prostate. Bilang na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Ito na lang itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate nga. Sige, kung pangihi kada makanang magabi, hindi normal ako pangihi, na ayosay, kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinisor buhas katog, sudi ka katog, atong tarong.
1: Nili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulog.
2: Oo niya, sa pag, lugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, tayo, lugay na.
2: Mga pila na katog-katog
1: na, ay, umiyo siguro nga, pulo, nga kung pag, ikuan ako itong sakita, pero karon anam-anam na, gamit ko amigos, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na.
2: So di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal.
1: Oh, nili na suka.
2: Mga tanan ko ni mo Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit o Amigos Coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkakita na ako sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Unya kita na ko na may amigos diri. Naku sir, na ba kay baligyan ni sir? Siya discipline. So, pero nga kuha dyan nga kuhaan to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy.
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagatoy pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag inoon eh, napag-iod ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Nahutdan.
1: Buol kay ko ato kay kami ba yung duha si Mrs. nagamit? Nakaroon kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na kong himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit og duha na lang kong karton. Gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton ko. Utdo na lang ako nagpalit, ma'am. Mautong na, karon mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uol kami ato karon. Ito isang simana na diri ang ako ang mga insuon, diri gikagkabangkalan.
2: Ah, taga Negros dahi ka?
1: Kabanggalan, Occidental akong kuwang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karon, nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wa man yun dito sa Kabanggalan.
2: Nagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wa pa sila kandumunuman na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
1: Ako na silang sugin lang ito, makalaboy ko nito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
1: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
1: Okay, sir, lipay ko rin, sir.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dagan mi kayo gi konana kanabang gi sukinlan ini nga kape nya dagan na puno na gamit karon di sa mga silinga. Tumud kay tis nito lang.
2: Okay nya. Yeah. Medyo putol-putol ato signal pastor. Dagan kay salamat nimo ha.
1: Okay sir.
2: Salamat. Pangalan pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Di asa kwan kito asa tinyo ha.
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan Negros Oriental.
1: Pero naamin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway ra.
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Aya na. Ipaka, na yung makadrop by ha.
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karoon. Di kini mahumanong tuiga. Pwede.
1: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
2: Ayan, salamat kayo, sir, ha, pastor.
1: Okay, salamat kayo. O panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

0: Yes, kapitam na mga KMRGBFM nga nagpaminawa rita sa kape nga lamian. Ang kape nga adunay vitamin C mga higala. Yes, ang kape nga kung makainom ka, birahi chachahina. Yes, no, inubanan sa atong Amigos Capsule. Iniyong nabatian ang maong testimonya ni Sir Pastor, no, gikan sa... gikan sa tayasan. Wa nagilaing kapeng ginainom. Matod pa ni Pastor nga, ayaw tawag hutdan ninyo ang kape. Kay mahutdan o mahutdan diwada. Mo nang giingon mga lods nga pag stack mo diha og daghan para di mo mahutdan. Yes, one hilahing kape nung gibalik-balikan. Tungod sa iyang kalami, tungod sa iyang kaepektibo, of course. Ang kape nga pwede sa bata sa tigulan. And syempre, sa katong mga dili o diligid sila mga pe, bisan pa man o herbal. Arita isbog mga higala sa Amigos Capsule. Kung unsa kanindot kaepektibo sa atong kape, aduna po dai Amigos Capsule. Yes, tatak, amigos. Arita sa Amigos Capsule, atong pamation, ang kaepektibo mga lods.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pitya sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, Ma'am, imong paggamit, Ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, Sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, Sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, Sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry kay

0: Last December, yun ni nako, sir, nako panggi pa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani sir, niya, tagaan lang ko, o ko, ang resita nga pain reliever. Gipa-observahan ako, o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang di agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ako nga naday amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura syag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba naganam-amnam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
1: So nawala ang po ma'am nawala ang lumbar pain ni ma'am sa usa lang ka pad na amigos capsule.
0: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad sir
1: na usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gising gid na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
1: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
0: Wala na gyud sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So kaduha pud nako sir no mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako kaning ako ang kuan sir tin ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuog ko og kanang kuan ra to sir dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po nga lik ka capsule sir again. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir. Pasalamat jud ko sa amigos capsule kay dako gid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom yes, imong amigos capsule na normal na sad.
0: Oo kay since December sir 2025.
1: Ay by the way ma'am Melissa pila yung edad nimo?
0: 49 ako sir. So mao bito to nga
1: ang to angay naging magmenopausal no.
0: Oo sir nagtuo gyud ko nga mao gyud toy dala pod sa premenopausal nako kay wala naman po nag menstruation. So mao to ako lang budong giagwanta ang akong lumbar pain sir ako lang hiapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa amigos capsule hing try gyud ko sir. Ang reaction gyud ato niya mao gyud tong ako ang kanang bingod nga padom dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, kuana, modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, dako ang ko-answer no, na-experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko-ana, kaning sa ato pa.
0: Budagay-day na din, sir.
1: So dagay day na dili na kuan dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nag-answer kadtong napakwidi pa mati nga kadtong lumbar pain na ako sir. mabalibad gud ko sir kay kapoy man unya bali na gud bayang sakita gud unya ko ano dry gud siya sir honestly dry gud siya
1: dry gud siya so karon nga naka amigos capsule ma'am ni balik og ka kuan dagay day
0: yes sir baka kuan gud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement unya lubricant food sir honestly lang sa katong na print yung sir ba
1: dila
0: try lang gud nila sir ang kanang
1: dila ta nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant
0: yes sir
1: sa mga usay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program epektibo gyud ang atong amigos capsule.
0: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kaysa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang amigos capsule kay matabangan gid ta kaysa ako adako kaayo kog pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa kaliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Dagangay salamat, ma'am.
0: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong udto or may adlaw ni mo diha, idol. Kisa itong pangalan, idol?
2: Pangalan ko, kuya, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginain yung lugar, Idol Cardo or Pari Cardo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes.
1: Kuya. Yes, tagbilaran mo. Tanda, tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan dia, tutulan.
1: Tutulan, murag tutunlan dai. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom gano ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong inatag ka o ganang ko ano kanang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule so muna pa yun ako ang gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga na po pabuksulod so pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na feel na ko nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
1: so mabigyan na ko na kuwang digestion
2: kay okay. Na pagkahuman do ko ya naka doong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita na ko nga na ay mga bula-bula
1: okay onya onya
2: so, bisa kuwang kuwan
1: kanang pag unsa man imong digestion nagbulak-bulak sa man nagdanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag feel ako kuya murag detox to siya.
1: Nagdetox sa imong lawas. So yes. Pag sa tong Amigos Capsule gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes kuya.
1: Anya, sige okay. Sige. Padayon.
2: Moto ako ang gigoan nya. Ya karon kuya ang nakanindot na is moto murag dalami na ang pamati sa kuang panlawas natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong kanlawa, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule no, kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
2: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal, Then nindot kayo ang iyang combination, no? So mas ding complement pa yun. Tungod kay naadi ko nakita ang ingredients, naadi ni si vitamin C.
1: So which yeah, is naadi nakapa- vitamin C. So naipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko nung imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule?
2: So kung nagyabog ko yan, no? Kaya nang nakanindot na nung no? Sige tag. Well, nakainom tag amigos capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: So, sige pangita, kisa may gipangita na, ingon si Anli Pop ko, na si Anli Pop ko sa live siya, kinsa ko nung gipangita sa imuhang manoy.
2: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa magkita o gato ang kuan, ato ang pares. So,
1: ayay!
2: Bati na ito yung mga nagpaminaw nga kuan.
1: Ayay! So,
2: na, open na, na ta kuya, open.
1: Napin ang panawagan, Anli Pop. Gato ang Anli Pop ko eh. Open, so sa ato pa willing, ang sana, kanang willing to mingle kakaroon.
2: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo.
2: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamino karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa tuwang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Two years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na ganyan nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na, pero na-amaze yun ko.
1: So far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag-yoy effect.
2: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, through enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, nihingon si Juan, nihingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, Ana Carlo?
2: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan.
1: Ingon si Carlo, oh. Ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview. Dili ni Uyab-Uyab, ha?
2: Pinag-uya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, yes, idol.
2: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Saya itong dali, takapo yun. Makatugtal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
2: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, sadagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol, no? Buhol. Tagbilaran, Buhol.
2: Yes, kuya. Sa tutulan daw is Buhol.
1: Yes, sadagang kayo. Salamat!
3: Yes, dugay na kayo. Salamat, no, Sir Carlo, sa maong testimonya. Amigos, Amigos Capsule na mga higala. Wa na ilaing capsule nga 12 ka ingredients. Grabe, no? Mix of herb and fruit extracts ang ating Amigos Capsule. Mo nang unsa pa gipaabot. Amigos, Amigos Capsule, inubanan sa atong Amigos Coffee.
4: Amigos Capsule na ay natural nga sang...
3: Yes, wala na taigong oras unto palasay sa 30 na mga lods. Inang ko magdugay kaya rin pa ko sa unahan. Daghanagang salamat o maayong gabi sa tanan. At duwalang ang mga suking butika tindahan sa inyong lugar. Daghang salamat!

Yes, mayong gabi eh, Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga ka-Easy Radio kanlaon. Sa atong mga higala diha sa Bayawan. And sa ating mga ka-likers, John, Kevin, sa Manidol, likers.

0: Pero si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school, din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C, TTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
0: Ako ay Roseline Bulanda, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butik.
4: Mapalit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka ba't pick ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimod Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pag-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Helen Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lami po ang katulog.
9: Karoon?
8: Katungo pa ka tilaw.
9: Katilaw?
8: Sila ka ng capsule o
7: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Christy, sakbakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
13: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
12: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon nyo nga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpali sa inyong product na nuts o guid o minamins oil o nasan coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Sana sa isya, makayo dyan sa sakit. O, kung ba na po, na, ko ano si sagit na tipo, ganit po si Ani kay, mag-ayo man dyan, hindi na si Ani ang kayang umupadak ni Ma'am Aileen. O, di na gano'y magpabulag, anak, sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayaw dyan mong sakit.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
5: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
2: tulo pod ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga buhi. D3 Bio.
3: Ako si Pilip Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
10: Yes, oringos sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
11: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
10: Daghang kay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya, iko ka tabawa. Iko ka pani.
11: Sadya na kay ka sa sadya na kay inom ka Dragon Fruit capsule og kape. Ni manindot na gid imo paminaw.
10: Oh. Salamat di ko na nimo produkto so dok.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaipit.

0: sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. An MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako dai si Manilyn Madera taga Tehero Hagna Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Kami among tulog magabi niya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga sikog paminawa nilang sa radyo.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni so, siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: So, salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Ingan ako, si Sunray Wonder Iswalin kay Hayahay yung lukasan. And hindi po ko ang titik-titik lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya amon na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinatin sa Wonder Iswalin. Lamig yun sa mga pamating.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Ulala.

0: Good enough. So, ni-try you po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: DTX 500. Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

Mayo. Ay, osa gamahimsugon na. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpanamanti ning aton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans sa Lima nalo sa inyong mga paborito nga mga sibyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Bisaya ug Mindanao, tibuok kalibutan. Sambuanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Hopefully, mga higalahang tanan na to nga mga naka-tune in karoning atong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot mga higala nga layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base nga vitamin C. Isabay

0: ka na, naka-detox ka pa. Kini ka to ang mga produkto is available mga higala sa tanan nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, dita maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Ga purifier sa to ang lugo, blood purifier. Ganan mag herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Bansa daw. Kung gusto na mga higala nga na himsog basko nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo, mga higala mo ay kurinti sa tuang kinabuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay dugo, mga higala patay. Oh. So importante nga natay healthy, limpyo nga klase sa dugo. Dili tong hugaw nga dugo. Oh. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kayo waste o toxin mga higala. Eh, possible ginta nga magmasakit ginta. Kabalo mo mga higala na mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Aron nga naantay quality o limpyo nga dugo. Naantay healthy nga lifestyle. Aron nga naantay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary nga main purpose sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na, mga higala, ginabiyahi ka na sa tundugo,

0: sa mga nagkalain-lain ng parte sa tuang lawas. Ikaluha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon, mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana. Gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaing ato sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa itong atay, i-deliver mga higala sa itong mga kaugatan ang lugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa itong lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. Oh. So, to provide the protection mga higala from pathogens. So, yan. Para nga kana mga kagaw nga mosulod sa lawas, nga moagi sa dugo mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo pa lang daan ginapatay na. Kaya nga tong dugo, naapon na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na to mga higala, ga-regulate kini sa pH balance. Sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa tuang dugo. Ang atong lugo nag-contain kani og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang lugo. Yan. Tanay tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong lugo kay kon dili limpyo mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usa ni sila sa mga organo nga cleansing o ga-filter, ga-detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa tong lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissue sa atong lawas. So karon atong buhaton, limpiyuhan na to ang atuang dugo. Number one, ang pag-inom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. Oh, blood purifier. Mag-DTX 500 kada adlaw. Tungod kay taas siya antioxidants, ga-detoxify siya sa atuang blood, ga-cleansing, ga-limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent na to ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggod ni siya'y ambalaya. Sa science, based sa study mga higala, dagha mga pagtuon, nga ang ambalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muli nakanindot sa ambalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa siya'y capacity nga mo limpyo ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo, mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya, ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna yung nagkanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukao manugaling kag ampalaya, niya, magsigi kag gisa sa gulan pa ni mong itlog, mas common mang gina, di ba? Ang uban sa gulan nila o ganang uyap, murag dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Kapag kalamihan ang pait-pait yun. Anaka-kuan yun, anaka-hatag og sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad na yun. Ang uban, ginajuice. May ngunday ang uban nga dok, murag dili yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Lagi mga tao nga gadyos o gampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili ni mo malasahan ang gapait. Kaya mo mang-imnon. So, directly nga mo-travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine, dito siya ma-absorb. Walay pait nga imuhang malasahan. Oh, inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kaya mo ka anong palaya magsukag ko. Marpaita na gyud kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaluha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Yeah. Available sa tanang mga butika o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, ganun ay gasamtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingot ta, trabaho ta mga higalagasaka ang oxidative stress at itong lawas. Gani usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress at itong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Manang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress nga byproduct sa itong activities, pagpasingot na to, trabaho na to, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss usab, no, bungo-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna, mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala, timaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga naga-interfere sa itong nervous system. Yan. So, kanang makalimot na ta, hindi sa sign, ha, nga gasaka ang itong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablangko atong unahuna. Then sometimes, galuha-luha ta, dili ta ka-desisyon ang tarong. It because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy nira. Arthritis is a sign of oxidative stress. Nga gasaka. Mga pagsaka sa mga pagpabalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpanakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign, mga higala, of having high oxidative stress. Dalitang mutinguang, dalitang mangunot ka na. It is a sign of highly oxidative stress ng lawas. Gray hair, kanang kanunay tanga, ga na natay mga kuan ba, mga uban, yan. So, gakawala ang color sa buhok, mga higala, gakapuhaw. Ubanon na ta, mga magka-wrinkles ta. Mga sinyalis ka ni mga higala, gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parehas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban manghihigala mas tigulang lang taon. Bisag matanon pa mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kini ha mga sinyalis kini nga gasakang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata manghihigala ang tissue sa mata ganipis. So apektado na ang atong mata tungod sa radiation nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone, kana mo man ay rason. So kini sila mga radiation nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O pagpanghanap sa atong mata. Headaches. Pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Lalita maglagot, mga higala. Irritablita. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag-antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then, susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection. Ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa itong internal defense sa itong lawas. Yan. Ang itong immune system made up kanisa sa mga cells nga mo ang target sa gitawag nga oxidative stress. So, unsa pa may itong gihulat dira ko na amoy gibatyag aniron ha. Susceptible sa infection, kanunay magsakit ang ulo, sensitive sa noise, ga-decrease ang itong eyesight, nagandag wrinkles, nagandag uban, gray hair, kanunay pagpanakit sa mga muscles o joint pain, gakawala itong memory, natay brain fog, dayon fatigue kakapoy sa lawas. Kung sa pamay itong gihulat, hulat to na ito nga mabutang panahon nga mabalda ta. Mabardown ta mga higala, mulubog ta. Kinaan natin gibatyag. Kunaan natin mga sinyalis aning ginabatyag. Kinahanglan na ta og antioxidants. Kinahanglan na ta og DTX 500 tungkol kay mo kini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya. Muamping sa itong mga selula. Kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 o mighty C kada adlaw. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kanig antioxidants. Minilyon ang antioxidants nga makuha na to sa paginom sa DTX 500. For sure, protektado yun ang itong mga selula atong lawas. Aron dili madamid sa mga free radicals o oxidants stress nga gasaka sa atong lawas. Mag DTX 500. Ang mighty C mga higala usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab. Nagabawas atong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection. Labi na yun mga higala sa mga virus o mga kagaw nga mosulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do mga higala kauban ang mighty C. And of course, ang D3 bio. Kalinga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika. Ga-prevent kini mga higala sa atong lawas. Gikan sa oxidative stress. Nga mo'y usa sa mga rason sa mga balatian. Gipaglangay. Oh, mag-mighty C na. Mag DTX 500 na, mag D3 bio na kada adlaw. Kaduha or katulo sa usa ka adlaw. Mas labing maayo. Ang uban nga ni kaduha, duha ka DTX 500 sa buntag, and then duha sa gabi. Ang D3 bio duha sa buntag, duha sa gabi. So, grabe kaayo mga higala ang iyang healing. Healing mahatag sa itong lawas. Duha ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, duha ka kapsula sa gabi. Yan. Available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, pamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugarcane extract. May pinakamataas ng aura value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Mumortica Sharantia compound mula sa ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Mahit sa ang bayan.
3: Kung nga na ay, pastor, isugin.

0: pagpili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o GTX 500.
2: GTX 500, mabalis sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
4: Ako si Renato. Nalarom ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang perming nga pag-ataki sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

si kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato ang D3 bio sa by the way ha. Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot. Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng vitaminas mga may edad. Pwedeng vitaminas sa mga buntis. Pwedeng mga vitamina ni Mrs. Oh, para kanunay glow ang pamanit ni Mrs. Himsog kanunay si Mrs. Hamis kanunay si Mrs. Healthy ang flowers ni Mrs. Oh, alam na. Healthy ang korason ni Mrs. Oh, healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression, layo sa palpitation, mag D3 bio kada adlaw, makapakunhod sa kolesterol. No? Munin, pinakanindot mga higala, munin nakanindot sa D3 bio. Ang atong extend herbal capsule, usab mga higala, para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mister, extended ang ligaya, extended ang saya, mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. Naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira nga usahay magbagulbon.

0: extend sa...
1: Para dili ka magbagulbol, satisfy ka pag-extend herbal capsule. Extended gyud kanunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala sa mga mahiligong drag kape. Hindi yun pagkalimtan ha. Naipatsada ka ingang kape nga naas butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang ka sa Urans may panglawas. Kauban ka rin yung kanunay mga higala Doc Hands Lima Nolo. And of course, ang itong mga klinika products nga naas sa mga butika. Ugma po, the same nga oras, the same nga sibyan, mag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, kumusta? Og welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome mas kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome mas kamo sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna og plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos og higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto to, like ang mga kapsula uban pa niini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail, dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay anuna natay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o aduna po tay Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon naman mo sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus. 650 o 700 milligram. Ipagsabay nyo buntag untog hapon, 1 hour after meal. Bakit na ang pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw. Kay napamatud-an na sa kadaghanan ang ka-epektibo ini. Nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw, walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala ngunya FDA approved. Ang uban po nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw, reduce ka klase mga herbal niini, may kape ka na, may tambal ka pa. Mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw nga ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na yung mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit yun mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyong panglawas, no? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Namamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa dragon fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pug ka manimaho ang ini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha? O, na ikala, ang ato usab nga hisgutanan karon. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:04. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatama.

kayo mga bay, adlaw karong Lunes, pit sa 15 ni mga bulan sa Hunyo, tuig dusmal 26. May nasabihog na sa itong tulumanon, mga lamas sa kagahapon. Ning kagabion mga bay, atong basahon kininga sugilanon sa usaka Angelo or Angela. Depende mga amigo kung unsa ang matod niyang personality. Ano gitawag ni si Angelo or si Angela? Wala nga siren ninyo karun mga bay maghandos niya. Ay, dyan magbuhi niya. Alasundi kanunay, kinato nga tulumanon ilabinagyud sa pagbasa sa sugilano ni Angelo or Angela. Ngayon namugna kini ang ngalan nga Angelo or Angela. Okay mga bay, ha? Niya atong doon na po titambag ay dinay lang kumutambag. Kamu po diha nga naminaw diha. Maano na mo'y katungod o kanang oportunidad agang butambag sa tuwang nga nagpadala og sugilanon nga mao si Angelo or Angela. Mga bay, ha? Atong numero ng inong matiksan mga bay, pwede mo nga makatuig sa Smarts 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Diha po, pwede po mo nga makakomment diya sa itong comment section sa itong account ng Rune Librado. Halay, comment lang ang inong tambag diha mga bay. Ito na pagbasahon karon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, silbing sinugatan ka natong tanahan. Anak yun nga manindot nga musika ni kanta ni Renz Birano nga naguluhan ibang iba ka na nga.

Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, mga maka...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga herbal nga tambal, so dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan, so pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Zan. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Godel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
4: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
6: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the bio-nutrition formula. On MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy marurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o.

0: Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas ay o kayo mo'y nakahatag og kastas o kinabuhi na sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
1: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Cook. Diabetic manggugko cervic care para sa akong apo kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na motultol. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: Savon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Savon Beauty Soap wala numima imun kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isug sa panit makahumok ug makahamis ang IU Savon IU Savon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Naaji Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalod Negros Oriental PHCCI atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuhan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.

0: that you're just a boy.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang takna, gihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalit dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bakamu sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee, ani ana. Gipela ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Okay mga bay, ito sa bunha, mayong nga pagtimbayas ng mga higala karon, na naglantaw karon sa itong panaguban, sa itong tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. At itong lantaw rin kay aduna yung mga pagtimbaya ha, sa itong mga higala, nga naminaw, o naglantaw sa itong tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Ako nang gire-freeze mga bay, maghando sa kay aduna itulon na ito ka mga higala, nga naminaw sa itong panaguban sa itong tulumanon. Ana naglantaw na minaw si Bay Tuto Petilona, matubato ni Bay Tuto Petilona, maayong gabi ibay. Samtang ni Ma'am nga naadiha sa Arabic area nga namina mga baybakandos. Maayong gabi sir, tapos na jud ang fiesta sa Tayasan. Samtang ni Bay Jorin Grapa, maayong gabi sir, watching in kang haray himalalod. May nga paglantaw o paminaw diyan ni mo Bay Jorin Grapa nga naminaw karon sa itong katulumanon diya sa kang haray himalalod. O maayong pagbahayahay, pagharay-haray diha sa kang haray himalalod. O maayong diyan nga pagpasulod sa magipasulod sulod din tag na gabion ay nga mga butang nga diya sa gawas na limtan ala kay ngit-ngit na hala ipasulod na mga bag makahandos. Sige ha, sa talantanan nga naminaw karon ha, good evening o maayong gabi, pagpili lang mo mga bay o maghandos. Okay ha, sa lain na itong mga paglingaw ning tag na nining kagabion kamudi ha, nga samtang nga nagtagay-tagay, naglingkod sa lantay, samtang naglingkod sa sopa, kauban sa iyong asawa, o inyong hinigugma, ing na sila, Bibi, I love you. Mga lamang.

0: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sukin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sukin tigpaminaw and erectile improvement mga sukin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon na nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sukin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sukin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sukin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sukin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sukin tigpaminaw and additional mga sukin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sukin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sukin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usa sa sachet sa 21 grams mga sukin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sukin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sukin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sukin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: ID, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
3: yes.
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes.
2: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

At oras mga bay, 5 minutos nang milabay sa alas 9, mga bay kin mga tagna. Yatod ka na to sa Amigos Capsule, nga mutambal sa mga naglain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badagong resasta Radio Tayasan, ang ilang programa, matagalasay sangtod sa alas 6:30, ang takna sa gabi, Lunes sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badchan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Edchanchan Pharmacy o Sinovit Pharmacy. Sa Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Dextor, Rue Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabay o Tinsyod Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Elgantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga. Sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crester Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pambagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga boy mapaputi o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Okay mga bay, mayo nga paglantaw sa itong mga higala karon nga namina o naglantaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Ano naglantaw? At tumabtikon nga election officer na itong lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asintista. Madu pa ito niya. Mayong gabi sir and God bless always. Salamat sir o magiging gabi pa rin mo sir. Diya si mga uban si pamilya, diya si mga mutangan karon iningatag na nininga kagabihon. Samtang ni Ma'am Bilin Kalihan Salisi, I'm watching para niya kasete. Good evening, Byron ni Bay. Salamat yan mo Ma'am Bilin Salisi nga naminaw karon ini nga mabugnaw tang gabi. Kaya sa tanan-tanan nga naglantaw karon karon naminaw, hala, ay lamog baka ulaw di hala, paminaw o glantaw dayon. Timbaya-timbaya para nga tumabasa ang inyong mga pangalan diha sa kahanginan. Sige, timbaya na mga bay ha, para tubasahon ang mga greetings haron yung atag na ng kagabihon. Pukawa inong mga silingan diha nga nangatulog na. Aron nga madugan ang ilang mga pangalan sa kahinginan, silang tanan ang inong mga higala, mga tawa. Sige, lain musika, alang kanatong tanan mga bay. Ikanta kini nila ni Karel og ni Ugi Alcacid nga naguluhan, Kung Mawawala Ka. Mangalan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and...
5: This is Amapola Broadcasting System.
6: Start your morning with

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas o malag ma dili mo ka po yun kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Isa'y pangani mo nai?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
6: Matuong.
5: Pila edad ni mo?
6: 78.
5: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo,
5: sa limon, imong sorry, bana, ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
5: no, kuan. Sa mga yung til?
6: Nang hubag, siya maayo.
5: Nang hubag tanang.
6: Oo, kami yung inyo, huwag abot tiri, huwag sa abot tiri. Kuan?
5: Punuan sa paha?
6: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asun na yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
5: Ya, karon, okay na yung bata.
6: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
5: ka. Kailan na idadad to?
6: Kuan, 79.
5: So, sa mga naminaw ka ron, ma, kung sa'yo ka istorya ni mo.
6: Okay. Magamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos, akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
5: Amigos ko, pe, ray gino. Salamat, mga idol.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na. Ulan.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
3: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag yung kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo.

0: by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 26 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna. Gihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Mao sa natural, ng antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistance din sa salawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Kappa Mix with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Chewarken Extract Powder. DTX Kappa Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga ba, itong hatag at pagtagad, kini yung mga pagtimbaya karon ining takna, ining kagabion, uban sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, naglantaw diha mga bay. Ito lang taon rin ha, kisa pa yung mga naglantaw rin mga bay o maghandos. Naas si Ma'am Wendy Landisa. Good evening bay, musta watching from Bago. Napo diya si bay Welly Torres. Iyon sa si Igat Vlog. Matuman niya, good evening bay. Ni Day Jalibi Alba, maayong gabi eh. Matuman to ni Boss Laksina, good evening idol. Insam ni Idol Milboy B. Kabanag. At tuhatag at pagtagad, kineng greetings ni Idol Milboy B. Kabanag. Maayong gabi diya, bye. Pa-shout out, ako diha. Okay, way, sabayan, bye. Shout out na kabay sa kahanginan, bye. Samtang napo doon si CJ Kalumba, maayong gabi ni Modira Idol. Pwede pa-shout out ko ni Idol Easy from Tanlad Tayasan Idol. Samtang, nabulit ka abang DJ si Amy Labs. Good evening, bye. Dayon, shout out. Thank you, bye. Dahil matubato ni CJ Kalumba, thank you sa pagbasa, Idol. Samtang, dugang pa ni Idol Melboy B. Kabanag. Mayang gabi ni mo diha, usab bay, di pa shout out. Di ay ko sa Kabanag pamili o Munoz pamili. Diha sa Himalalud. Bahalag pirmi aluya lawas sa trabaho. Basta dili nato kalimtan ang pag-ampo. Okay. Dayon ni Rudy Alfonso Kabarsi. Bay Kabarsi. Bay nga pagpaminan ni mo bay Rudy Alfonso Kabarsi. Nga naminaw karon ni nga takna ni nga kagabion. Basta kay mga Kabarsi pamilih. Nga kumasayop. Nadyo na diha. Daghana. Sa barangay Bago. Mga bay o maghandos. Sa tarantaran ha. Nga naminaw karon ha. Good evening o maayong nga gabi. Di ba yan mo diha mga bay. Kaya itong hatagan o pagtagad ang inyong mga pagtibaya o greetings karon sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Mato ba ito ni Boss Laksina? Shout out lang ko sa mga kadundoy idol. Okay. Mayroon pa kumina diya mga bay sa mga kadundoy pamili. Na kadundoy diya sa Sukib o dito po usab sa Barangay Kambay. Okay ha, sa tanan-tanan. Mga kadundoy pamili, napo sa Ilaya diya. Napo yung mga barangay. Barangay naman. Diya sa Barangay Ilaya, napo yung mga kadundoy dihan dapita mga bay o makandos. Kaya sabun ha, kadundoy pamili sa Barangay Kambay o kadundoy pamili sa Barangay Sukib o ngato diya sa Ilaya. Mga bay o makandos. Sige, sa tanan-tanan nga namin karon, laing musika alang kaninyo, naguluhan kini mga bay o maghandos nga can't fight this feeling.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe. Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Si Lori Lindley ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervicare na ulian jud ko og nga hapsay akong paminaw na binagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay na ulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: Atong oras mga bay, 53 minutos nang milabay sa las 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumara nagtambal. Sulay natural nga pamaagi. Pagmumasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, ama mga sagol, aduan antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic, teon ka doon na kinay lauric acid nga makita sa BCO. I-applas lang kinay sa pitado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas gahomot o gibiktibo. Shiva Essential Oil dari sa tayasan. Mabalit kini sa Curie Pharmacy. Sa barangay bago, sa panimalay ni Handos 38 Buyax Labiu Krinal. O sa Malabuyog Cebu, sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyog People's Palace. Mga lamang sa kagahapon. Sige mga bay, dito maglangit itong hatay pagtagad kini nga pagtimbaya karon sa itong higala ni Anaminaw sa ito ang panaguban sa ito ang tulumanon. Aniya si Sir Jovenel. Sir Jovenel, may gabi.
1: Good evening, Sir Byron Bay.
0: Yes, sir. Dito maglangit, sir, sa mga pagtimbaya, sir.
1: Timbayar ko una ni Madara. May gabi, Sir Byron Bay. And sa inyong station manager, Sir Ayan Lahato, and then the visit. Sa mga digital staff and technicians and also sa mga tigpamunawan kantot karang rasa o silangkan Maria Bungangyawa dahil dahilang sister nga si Tia Julin sa Bobos niya sa Bulok niya sa Media niya then sa kanapod mga solid disunan yung mga silang Madam Alma and then silang Sir Leonard si Janiel and Sir Daniel mamibakyo rin and then sa tanan na po ang tigpamunawan na gamang sa gamilhan na pakay tigpamunawan ni Nudra tawag niya tayasan and then silang manang din na po and then si Edna sila din din and then si Paolo sa tanan na po mga distant family rapat ang nanay may last na sa mga Romana family sa Bindan and then kanala na sa barangay
0: salamat sir niya ikaw na sir okay kauban sir.
1: Kasi nito ang marinang bayan kay kung ano pa ito anak na sila na pwede.
0: Sige, sir. Salamat ka, sir, sa pagtawag, sir, dari sa ito at Lebanon, ang mga lama sa kagahapon. Salamat, sir, Juvenel.
1: Good night, and good night.
0: Okay, mga kandos, moto si Sir Juvenal nga naminaw karon sa tungkol manon ang mga lamas sa kagahapon. Nadia si Ma'am Lin Tugdang, matubato ni Ma'am Lin Tugdang. Maayong gabi dia, bye, with a laughter emoji. Ma'am Lin Tugdang, may gabi dia sa Mansuhi Bindoy. Samtang doon ang mga pagtimbaya, dito paswaso niya kay api kita sa panahon mga bay, mga kandos ha. Ania naglantaw, namin ang mga bay. Sila si bay, dari hadapit ha, dari hadapit sakban ha. Ubus-ubusan. Si Day Ay Ay Ortega, Adipel Dio, may gabi, Kuya Byron Ibay, watching from Barangay Tabay, Barangay Awaan, di, Barangay Awaan. Samtang Bus Laksina, uksa ko ba na ko, idol, shout out lang ko, ha, ni Juni Baynusa. Bato-bato ni Bus Laksina, shout out lang ko ni Jobo Kingkito, idol. Dayong Rudy Alfonso, kabarsi, may gabi ni Mudiha Dol, from Saksak Bago. Mag-game pagpaminaw diya, sa Saksak Bago, mga bay, o mga kandos nga naminaw karon ini nga kagabion sa tuwag nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon mga bay. Okay ha. Matubato ni Bay Milboy Kabanag, may gabi din mo bay. Usap nga pa shout out deko nga sa Kabanag pamili o Munoz pamili diha sa Himalalod, bahalag pirmi Luya Lawas sa trabaho basta dili nato kalimtan ang pag-ampo. Mao na importante bay ang pag-ampo. Okay. Sa tanan-tanan hanga namin na karon, maayong gabi. O karon dito maglangay. Arita sa nga tambag mga bay.
2: Bay Ronnie Bay. Paliyog. Tambagi ko.
0: Okay, bye Angelo. Parang po ito, Inday Angelo. Okay, bye Angelo. Ako katambag ka na mo. Aron nga magmalinaw na yung muna-huna. Ako tambag nga kalimta lang. Ano lang na si Miles. At tungkol kay dili na tinuray nga higog makanimo si Miles. Kung dili, sige siya panawag ka na mo kay wa na may sustento. Gikan na mo. Siya, karun pa mo siya ka-realize nga sa diha nga wala na ka. Diha siya nga kiliran. Awa na siya makatabang diya kanimo. Iaw mo nang lupig pa'y imong kaugalingong anak kay imong gihatagan sa tanan. Naiinding, gibinuangan ra ka. Muna nga akong tambag kanimo sa lagto pa itong pagkasulti kalimtan lang gyud ang maong babay. Dayon nga pag-abot sa kanaw nga pag-ampo sa labaw nga makagahom nga itugyan ra diha kanimo ang binuhat nga tinuoray nga kanimo ang nagmahal og nagpangga. Ako subon ha. Kalimtan lang ang maong nga babay. Unya ayaw pag-uol, ngisi lang. O sa Tagalog pa to, ngiti lang.

0: na nga kumo sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon? Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

0: Transmission begins. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, tanay, tatay, dudong, og inday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Abangon na ta kay buntag da, oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay ragyon. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang inyong higala sa kagidad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Martes, Pizza 16, bulan sa Hunyo to Eg 2026. Sa mga ka-birthday nung adlawa, happy, happy birthday. Sa nag-birthday, kagapong adlawa, belated, happy birthday. O sa mag-birthday, o bang adlawa, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Origiday, pinaka-the-best sa atong birthday. Abdikus gan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre rigidta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kay nangagasa. Gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun tang. Lami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong baka panugab abot sampot. Okay, oras 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalirigit sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Region masikat, di nagyod kapunggan. Ano nga, tunga na ta sa tuig to smell 26. Huwag di na po madugay. Musulod na po ang tuig to smell 27. Region, another year. Another blessing. Another problem. Huwag another plus one. If you still breathe your big hole nose. Oh, maka plus one kita basta padayon patang maginawa ng atong dako nga bangag nga ilong. Sa alag dakog bangag, importante preraka nga makaginhawa. Preragyod ang tanan. Libre ra ka nga makalaag. Libre ra kag unsay imong buhaton. Mao na siya. Unay giyon, dako na kay nang grasya. Murag na kay kwan baga nang magsukan pa na kay freedom gawas nun ka. Nga mabuhat bisag unsa. Basta maayo ra po di mong gibuhat. Dili babad ba. Basta kayuhan sa imong kaugmaon. Ipadayon. Continue your good future. Naram na kasimple good. Nagiyon nga da important atong mga dili maayo. Nagiyon ato tong stop. Stop bad. Bad do. Bad do. Napoy bodo. Ay bodo na po bod bod. Okay, ito na, 52 minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa gandahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo atong call and text line number sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. 4. Mao na tong call antik slide number. Nga pwede niyo tawagan, pwede pwede tiksan. Kay andam gida gamatag og maayong pagtagan. On may mo, team plan po mo ni Gatas, pakanon mo humba. Para mo bright, manambok ang inyong otok na manabi sa silikan. Kanang pagpanabi, usahay makayo sa ipod makadaot. Og manabi, magani ka na regyong makaayo. Para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi nga magpuyo sa kalibutan. Region masikat nga life is nothing without peace. Wala kunoy pulos ang kinabuhi kung walay kalinaw. Wala pobre. Importante nga atong kinabuhi ang malinaon regyong nga magpuyo sa kalibutan. Regyong pinaka importante. Alak pagkaon og sigig manggang hilaw. Basta importante, naragi kalinaw ang iyong kinabuhi. Okay, ito na 54 minutos, manok labay ang alas 4 sa Kabuntagon. Madali araman sa oras. Sa nangapiron, may pagpangapi. Binigid sa itong mananay tatay, ang atunas kusina. Katong malulog lola. Lola, exercise na lo, exercise na la. Muna giyon, exercise na gabi sa mga 30 minutes. Okay na, importante nga mugnat po ng atong mga ugat sa atong kalawasan. Mag-exercise kada buntag. Kay God benefits yung kayo sa atong lawas, basta kita maka-exercise. Murag mapilgin niyo ang kanindot. Kanindot sa paminaw yung lawas, basta maka-exercise. Video ka na exercise kapoy mga giyon. Pero after exercise, hindi niyo paminaw. Murag mo ka itong ilambusan o tubo. Okay, kumusta? Itong kasikpit niya kalungsura, labi na ginimis atong sutatayasan. Good morning, good morning. Bangon. Yes, ay malalod, Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning. Bangon. Yes, ayungan, bindoy, manoyon. Tog sa uban pang kalungsuran, nga mabot sa itong signal.

0: Ang buntag good morning, good morning. Ang mga unata kay buntag na. Nagiyon oras-oras naging para mangmata, oras-oras na para manglayat, manglokso, manglupad, paygod sa kusina. Nakalata mo nagkong kaliro na itay, nagkong sampot, nagkong lagom. Kapatay, tubig, inita, aron makain mo, gabi si Dudong o si Inday. Anong kapinabes nung ginaka na buntag, bawagin natong pangtaon, hindi mata na to sa sayo sa kabuntag ko. After you wake up, always find kape. Because kape, it's very delicious. Alamik, ano kayo ng kape? Anong kape sa mumpay nas itong kinabuhi? Makapalingon, makapakusigan sa itong panglawas. Sabi na gid sa itong kasing-kasing. Huwag balikayan pag yun ang type B diabetes. Drink kape to avoid a type B diabetes. Speaking of diabetes, masikat para malikayan din ato na kapalumagod sa inyong buhaton. Likayan regular ang mga tamis ng mga pagkaon. Don't always eat sweet food like chocolate, soft drinks, or any kind of sweet food. Amin talaga na maglikay tagmatam is kay muna yun 20 katuig yung kinaog tam is hindi na mong resulta na yun diya diya abdan murag matinuig so para malikay na itong hindi na magka-diabetes likay lang na kaon mong tam is kaon pukas ka balansin agad kay sus hindi na magka-diabetes muna yun maputol yun imong mati is naganahan wana kaon na pukas ka bulag ginamos wag yun diabetes nga mabot siyong lawas kunilik kaon na mo kanang kidney honor mo misunod kong ngehe kay UTI ay naman putag ng tubig nagigil pindir man na to hindi mo gagambot tubig it pagro drink no drink it eight glasses or more than eight glasses every day. Ana ragod, para hapsay, pinaw ang ihi, inaw na dagang tubig. Okay, tara, sige, 10 minutos, sumunod kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali naman sa oras, regyo ni nato ka. Kung tinato kabantayan, malas 5 na po. After alas 5, alas 6, yes! Regyo ni nato, nakapaspas din ang atong kinabuhir. Oh, ano dyan pabadugay mo sa nuwa na po? Oh, pila kadis na lang masikat sa nuwa na po. Oh, pista na po din sa barangay Kabulutan. Oh, atong advance daan, advance sa pipista barangay Kabulutan. Oh, barangay Tamaw Tayasan. Muna yung magpista, mayroon na list kami ngayon sa 24 of June. So, sa mga nagpista or magpista, nag-ready-ready na sa daan para dili mabisi. Okay, tara, si Peter Bimilato sa mga kalabayang alas 4 sa Kabuntagon. Masa mo tawag din ang Buntaga Masikat. Masa mo katawag ron, nag-tawag ko sa Kastam Lastasan. Okay ka na sa Astasan Management. Makadawat magtag sa Kastam Lastasan para ang iyong lawas, Kusgan. Okay, tara, sila 5 punto na sa Kabuntagon. Diyas, barangay magtotayasan, may buntag din yung Biboy Noo. Nakanong na ginigalang ganoon si Paang sa radio, di anapita siyang kamali. Anong Biboy Noo, good morning, good morning. Nakaoban siya pinanggabutan ng asawa, in short, supportive wife. Anong Rina Noo, good morning, good morning. Anong by Francis Dia, may Imad Myra, good morning, good morning. Anong natak kay buntag na. Oh, biasa si Tia Laguna. Oh, lang si Mina Vincent Dalang. Lalo si Pasipa na po ng studio. Oh, good morning, good morning. Lang yung Titi Vincent Dalang. By Lexter, by Dan, by Joey. Ni Syra, Akila, o Garby. Good morning, good morning. Oh, biasa parang kayo tayo tiyasan. May buntag ni by Kukoy Guardario. Ako ni Higala nga kanunay. Magtangkil o binbiruan. Nagup at kabuok. Ay para kung inigsup-sup. Sumarot ang usah. Napay tulong ang reserva. Ay si by Kukoy hilibis ang sup-sup. Ako ba ni by Presinet Kerganira? Na magilapag ito ni by Presinet kay...
1: Sao mas by Kukoy, di man manghatag yung binbiruan. Okay, kulang ramad. O na, mag-ilak lang yung space person at inigsungkos the plate. Mag-salod og... Ang samay, salod bay. Saloron niyang luha. Ang gigamit pag yun, arenola. Bay person at Gerganira, diyan sa sityo. Prinsa, good morning, good morning.
2: Bye. Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at tak, kay buntag na. Speaking of arenola, gamit bago na kay arenola. Kanang arenola, pwede na nimo butangag sinsilyo. Kanang mamaligya ka. Uban, mamanay gamiton. Butangag kwarta, butangan salin. Kay di buhinas, kuno na. Nga, mapunay gamiton. Og mangihi kag magabi. Eh, arenola. So useful yung kay kining arenola. Pwede po nimo naggamong helmet. Og wak ka helmet. Ah, kada, munay gamon nimo helmet. Dili na ka nadakpon sa LTO. Helmet, magyapon na siya. Wa na LTO mo dakop anak. Kay pag... Padool pa lang nimo, makayong ilti. Ah, baho mang pang ang so. Ditso, ditso, ditso no, ditso. Kay, nindot pala yung helmet, arenola. Okay, Toras. Arenola po, tatag arenola noon andi. Kanang arenola gamit, ginoon po na siya. Hindi nato na pwede nga, hindi nato na pwede ibaliwala. Kay gulay arenola na. Asaw mangihi magabi eh. Sabi na itong sig pangihi. Oh, anak, God. Karang arenola, ampingan, God. Okay, Tora, sa 5:03 na God sa Kabuntagon. Oh, na God. Standby na buntag. Aminaw na buntag mga awit. Oh, I play a song entitled Kung magmadri ka, magpare, pud ko. Request ni Divay Coco.

Guardario. Kaysa una kuno si Baiko ko, plano niya nga magpare. Ya kay nakitaan man niya ang gwapang asawa ron. Ang munang wala mo na yun niyang pagpare, nagminyo na lang yun siya. Ang munang request na lang siya nga, kung magmadri ka, magpare ko. Ang munang request ni Baiko ko, Guardario.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros. Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan.
13: This is Amapola Broadcasting System.
14: Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagpa eskwela kay Maka Bright di na no kay naana mi siya nga palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag dali rata makasabot una nga ako siya pagamintinan ana
2: Retron Syrup mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako siya yun siya Nicolog gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stopful mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintain ako ang nans daghan tayong salamat sa nans na mao nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hardmax.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-hard mama. Extreme now.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang nyigala sa kangidad. Og na moy otang. Og mo palit. Ana rin kasimple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og kay kwarta mangutang ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagngag. Okay, ito ras 32 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lola na nagtatay dudong og inday.
1: Bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Lukutan ang banig, tikan ang habol, og hiposa ang unlad. Unag yun, keep all your things in your bedroom. Fold your blanket. Lukot your banig. Ang siya'y lokot kaya banig ba? Ang banigod lokoton. Murag ka tong galikit og kuan ba? Galikit og ng turon. Katong kuan sa turon gani, kanang hanig sa turon. Siya'y tawag anak god. Okay, padayon na tas itong kapalaran karabuntaga kay medyo atong oras gadagan sama sa atong gininhawa.

0: Kadang mong kapalaran gatod gata sa asta sa herbal capsule matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, adili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa asta sa pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kauban ng asta sa antinorganic. Mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makagkon o baayong panglawas, tungod ang astasan baratula. Ang astasan na palit yung masuking butika o tindahan. Dias barangay Bago Tiyasan, available sa mga itong astasan herbal capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Carina. Sa ganahan nga magwapa, muputi mga misang panit kami tag-ayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Baka paputi makahumo kung makahamis sa panit, adunay avocado oil nga dalag vitamin E, lecithin, collagen, og mga nutrients nga maoy, mupaputi, og mupahamis, simong kotis, naturally. Ayo sabon beauty soap, mapalit yung masuking butika og tindahan. Okay, itong oras, alas 5.36 na yun sa Kabuntagon. Sa itong malulog-lula diyan na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon-bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Kita na kayo ang atong kalibutan. Kita na kayo ang langit. Kita na kayo ang lubi. Kita na po kayo ang pusti. Pusti nga na ay transformer. Insert hayag na kayo itong kalibutan. So, kinanglan tang mo bangon para mo trabaho. Mo bangon para mo laag. Dagang rason ng pagbangon. Nayoban din na ganahan mo bangon kay gikapoy. Nayoban din na ganahan nga mo bangon kay tungod sa kadagang problema. Tungod sa kadagang problema. Nayoban, magkutlo na lang siyang kinabuhi. Nagiyon masikat nga. Isan pa man unsa kadaghan sa atong problema. Padayon lang kita. Kaya ka na ang problema. Basta imura nang huna-unaon na masulbad. Malay giyon, sulbad na gina. Ay raguna-una ang adili masulbad. Di gina masulbad. Kaya ka na ang problema. Normal naman yung corona. Kaya sa atong pagkay mugso nining kalibutan na gikaluhaan na daan kung tag problema. So problem is our kambal. Okay, to last 38 minutos sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa lipat ng friends na naminaw na po tag pangkabuhayan syuke.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit, ihang murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya nainom ana, unsa day ang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Ya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may pisig. G3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TX Coffee Mix.
4: TX Coffee Mix. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Magali si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga juice na tubo na nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa kutsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
4: TX 500, mabali sa mga butika.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa non-product nga UID and non-herbal katol, non-scopy. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nasakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa non, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
10: Merna bro mo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pagsugod gyud.
10: Sugod, oo.
9: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Ah, okay, sa una day nay
10: gato. 180, 200.
9: Mo na blood pressure ni mo.
10: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
9: Karon wala na kay lagi.
10: Wala gyud.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permamente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
10: Wala pa ituig. Kay Jotera man ang among kuan.
9: Jotera. Mm. Oh. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
10: Matoo.
9: Barangay.
10: Barangay, oo.
9: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
10: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa so, salamat mga idol.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Chrome Extension? O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kapulsa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: ako si Cristita Elma Babor. Mm-hmm. Oh, ganang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Mm-hmm. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Mm-hmm. Oh. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker. O, legion nga. I work is photographer. Okay, Toras. Simbitay una minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. At ang malulog-lulog niya na nagtatay dudong og inday.
1: Bangon
0: na, kay buntag na. Labi na giyot sa atong mga estudyante. Kinahinay nagkamang paingon sa banyo aron maligo. Ayaw gid mag-eskwila o gamay ligo. Dapat may eskwila mo maligo para humot o prisko ang lawas. Ayaw po mo kalimot sa pagkaos yung pamahaw, ha? Okay, diritsa ra mo adto sa eskwilahan. Nalimot na mo pagkaos yung pamahaw. Ay basig, bation mo kagotom. Muna hinungdan nga kamo, wala ka pasar. Wala ka pasar kay Perming gigotom. Okay, rata sa itong Swerteres Resort kagapong adlawa. Sa mga nakataya, tanawa, tutukin na ang inyong tiket kay Basin og Usamo sa mga mananao. Sa itong resulta kagapong adlawa, sa alas 2 sa hapon, 184. 184. Og sa alas 5 sa hapon, 349. 349. Og sa alas 9 kagabi, 5-9-9-5-9-9. Magkado itong Swerteres Resort kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Magkado mo ang Swerteres. Sigatod ka ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o herbal nga barato gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika ang nabantog og maski pa barato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw, hulatang ang imong lawas mabigay. Panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit yung masuking butika og tindahan. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaran na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbaton o gatritis na yung maguban patungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bosa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Caline vitamin C. Mopatin o sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit amis pagyud ka. Mapalit siyang masuking butika o tindahan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka naman sa lami. Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ania dagi pa ila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini, lamian, mapalit siyang masuking botika dool sinyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking botika o tindahan. Maayong buntag din ni Ma'am Mel Galios o sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na tama si Kat kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntag ko. Okay, di na ito nungayon. Ano na punta sa atlong kapalaran? Ato lang itiwas o gatag.

0: kadtong mong kapalaran gitod kadato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood diabetes, arthritis, taas cholesterol, dili katulog ug uban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan. Ayohan kana sa Amigos Capsule og Amigos Coffee. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule na Small Bual, Mual Bual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badjan Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wicor Pharmacy, MP Drug Store, Roy Pharmacy, Gilmo Pharmacy. Diya sa Lagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Santun Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga. Diya sa Tumanog, Pharmacia, Sipura, Happy Jug, Alcantara, Butika Marga, Bantalongon, Butika Barga. Dias Tumanog, Bitoon, Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy, Ogdias sa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita. Og Dinisa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Tanang Butika, dool sa inyong lugar. Og Dinisa Lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy, Ogingel Pharmacy. Okay, ito ras, 58 minutos na gano'n mong makalabay ang alas 5 siya kabuntako. Okay, ito sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Baldwin out na sa Blue Eagles. Nagsumite ng resignation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin matapos ang trahedya sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adil. Tinanggap ng pamunuan ng Ateneo ang resignation ni Baldwin. Nag-resign din si team manager Ipo Kimpo. Mismong si Ateneo President Father Roberto Yap SG ang nagpayag ng bagong balita kahapon sa isang press conference. Tinanggap ng Universidad ang pagbitiw ni Baldwin upang magkaroon ng bagong pamumuno sa basketball program nito kasama na ang pagbabago upang matiyak ang kaligtasan ng mga student athletes. Sa panungkulan ni Baldwin, nabigyan ito ng 4 na corona ang Blue Eagles kabilang ang tripit noong season 80, 81 og 82. Naging bagi rin si Baldwin ng Gilas Pilipinas, gayon din sa PBA kung saan naging consultant ito ng TNT. Mayroon pa sana itong 3 taon sa Ateneo matapos mag-renew ng kontrata noong nakaraang taon. Nagulantang ang lahat ng pumutok ang trahedya sa team building ng Blue Eagles sa Aurora. Bumungad ang bilang nasawi or bungad ang balitang nasawi sina Baterbonia at Adili matapos humampas ang malakas na alon at tinawag na Rip Karen. Ilang araw matapos ang sidinti naglabas ng video si Baldwin kung saan humingi ito ng sorry sa pamilya nina Baterbonia at Adili. Wala pang linaw kung sino ang papalit sa pisto ni Baldwin sa Blue Ego. Magganto atong balitang sports karong buntaga, masikat. Head coach sa Ateneo. Indot pwede sa head coach medyo niresign lang yun siya kay medyo na konsensya na gawin siya na itabo. Onsa na ko itong itabo, basig aksidente na gitingalit to. Pero katuyang gibuhat nga training sa mga players medyo unaig yun nga medyo delikado po tingali ito kay gigapos man ang kamot hasta ang tiil. Grabe ya pong training nga. Unaig yun nga kuyaw naman kaayo risgo na kayo kinabuhi. Unaig yun nga dapat nang mag-training secure po nga murag dili maapiki ato ang life. Nakonsinsya tingali ang head coach mo nang nag-resign na lang yun siya. Resign na lang yun Baldwin kay basig di kakatulog magabi eh. Okay, mag-gato itong balitang sports karong buntaga. Ang gantong mabalitang sports, giatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranay nagtambal, sulayang natural nga pamagi, pagkumasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinibo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract, ang maumasagula na anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay doon na clenoric acid nga makita sa BCO. Iaplas na kinisapiktado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, o palit yung masuking botika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tiyasa, available ang itong Shiva Essential Oil diya sa Ix Pharmacy o Cure Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available ang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit. Sari-sari store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan. Available sa bang itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindan. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, sir? Kabalo ko, sir. Naligo na dyan karon, sir. Naligo, di ang mamahawag sa'yo. Kay, mutudlo na po sa imong mga estudyante. Sa atong mga excellent teachers, Barangay Bago National High School. Good morning, good morning. Lang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, o sa abot pa mga teachers, tinadapita. Good morning, good morning. Mangon na tama sikat kay buntag na. Legyon ang pagbangon, importante gyuda. Para matuman pa ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Wake up, wake up. Okay, Toras, alas 6:03 na gyud sa kabuntagon. Napupos na gyud atong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makigalaanon nga ni Minaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, Dias, Tariasan, Urgel, Bisayang Manok, mayong buntag or mayong pagkaminaw lang Joy Sorinyo, Dia, Jo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Ogni Fighting Katipay. Og ni Boss Chano Nogina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Yes, Barangay Poblasyon Tiyasan, may buntag po ni Boss Chirjos Nabdos niya. Kauban siyang asawas, Madami Rian, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Itzaran Piso Office, may buntag diya sa Piso Manager, Madam Chris Miramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bayjil Balasabas, diya sa Barangay Poblasyon. Kanunay ang galanog-lanog, sipa-sipa ang staridyo, dinadapitas siyang padibalay. Og diya sa Barangay Bagtaw Tiyasan, may buntag mo lang by RG Balasabas diya. Ang atong higala ni nga ang gugma, perming walang kopas. Kay ang yasawa, perming labas. May buntag diya ni Ma Mel Balasabas. Ang asawa ni by RG Balasabas. Og ni Balantikya Balasabas, ng Toro Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og lang nung Judy da, nung Judy Bainosa, ilang by Nonoy Bukingkito. Og lang by Ruel da, by Ruel Hinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consial da, Consial Juicy Fernandez, nung Julimber Fernandez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay lang nang Ilisa da, nang Ilisa, kanunay po nang galanog-lanog si Pa, si Pang Staridio. Ilang nang Ilisa Hinoo, nung Naroy Hinoo. Og may buntag po ni Kapitan Dia, Kapitan Romel Mayagma Cap. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang Kapitan Dia sa Barangay Magtuha.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong mga kagalanda sa Ori, by Aljon Day, by Poport. O Aljon Quinones, good morning, Port.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni by Totski, or Tito Tirano, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang bangon na ta, kay buntag na. Ligyan ang pagbangon, importante gina para kita makakaon pa og luto, makakaon og sudan, og makainom og tubig para maka panugab. Oh, bangon gyud. Og diya sa Barangay Gumintok, Ayungon. Mayong pagpaminaw, mayong buntag din, Madam Jocelyn Dia, Madam Jocelyn. Kaliaw Puerte. Galanog-lanog, sipa-sipa ang sa radio din na napita. Good morning, good morning. Og dias barangay Tampukon, may buntag ni Madam Josephine Dia, Madam Josephine Garcis Aguirre. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang tagyog tagdumala sa Endless Life.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Legion, bangon na ta. Kay, buntag na. Og dinis barangay Kabulutan Tayasan, may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning. Kauban siyang tindira ng Madam Kathleen Lidama, Wilsa Ganaganag, og ni Madam Madam Jima, Jima Cabrera, Ayon Diaz, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: May buntag po ni Baisunog dia, Baisunog Orinante Herodias, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Baitokles dia, Baitokles Kaliaw, nga kanunay po ning naminaw sa Star Radio. Kauban ni Bay Porto Kaliaw. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga barangay konsyales, diri sa barangay Kabulutan, ilang konsyal si Muyo Soris, konsyal Roslyn Navier, konsyal Nolvin Abilog, konsyal Vic Marmora, konsyal Marnie Rodriguez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong sekretary, or treasurer diri sa barangay Kabulutan, si Madam Julie, Madam Julie Torres, kauban ni Bay Jan Paul Torres.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang atong vlogger diri sa barangay Kabulutan. Og sa atong sekretary di iPhone nga si Bay Nicodel, Nicodel Gauran, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Kabultahi dia. Kabultahi, Bay Kinit Abuyba, good morning, good morning. Kuya, kini si Bay Kinit, gadala ni siyang boltahi. Sa mga dalaga nga muhikap, sigurado yung mamagnet tungod sa kusog sa boltahi. Okay, Toras, salasayos na ibinagid sa kabuntag. O, ano ba'y dalimtan? Tingog mga kanding. Niyog na ginatong malang naman ako, ipanggutom na kuno sila. Naigot-gut mo ng hayop, gut mo po ng tao. Gut mo ng tao, gut mo po ng hayop. Basta na ikinabuhi, makapil ginagoto, mangita ginag kaon. Naigyon kaon, kaon, kaon. Okay, nagkita yung oras. Wala bang italimtan, tiyog mga bigal. Tingog yun ang bigal. May buntag po na by Manuel Bulahan, Nerod. By Manuel Bulahan, ang atong higala ni nga Bulahan, Pirmi Kadadlaw. Kay Pirmi Regnesia Makadaog, Og Swertres.

0: Okay, sa ngalan sa tong station, manager Mr. Ayan Nenelatog sa tong kabanan sa buwat. Andos 28. Mandos og madlaw. Mandos pod og maga bi.
1: Lamia, oy. Ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Boyax Labiog Karinal. Ako nalang mingon, atong alagaran ng labaong makagagaw sa mas pag-alagad, kaya dinni ka na ito. Og madapod po, hod. Magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, gita. Bye-bye and God bless everybody.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 11.
6: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.
8: 1 plus 1.
9: 2.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I dream Remind Choco.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Ora sa Star Radio, la 6:14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health

May itong isgutan kaysa magmaritis na niya. Kumusta nga ito mga kaigsuunan karon? Unsa man yung gipangbuhat karon? Uban na kami, uban ni kami. Uban ni ko mga igala sulod sa 30 minutos. Pinagi sa pag-isgut

kataas sa presyo. Gumikan sa kataas sa presyo mga palalito nung mga higala, gipang high blood. Kailang mag-relax na kita mga higala, no? Okay? Di na kita magpadalas nung gibati ba? Eh kung magpadalatas nung gibati mga higala, no! Lain na dyan, mamintana dahil. Kung nang karoon mga higala,

nasa gipangmulo karon nga mga balatian, mga higala. So atong isgutan ron, mga higala, no, kining unsa mo kunin ng high blood pressure, mga higala. Ang high blood pressure, mga higala, no, mas nailaw sa sa tawag ng hypertension. Na kumuni condition, mga higala, nga diyan ang ikusgon sa pagdaloy sa dugo diya sa atong ugat kung arteries. Kusog kayo, no, kini makahatag o seryoso.

0: Unsa man? Ang uban mga igala, di na kuno magpa-BP aron nga di may bawang high blood ya. Di kito may bawang mga igala, nga high blood na ka mga igala kay di man ka magpa-BP. Hibala, mahibalo lang kang high blood ka mga igala, kung inigmata nimo patay na ka.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako di ay si Ruel Austria. Users no, sa Astasan. Then sa wala pa ko nag-tick, no, ako ang putong lan, paos kayo. Sige, marag, na, sige bra-bara. Pero after nga may use ko, no, mga more than 2 weeks ko rin ako itong gamit-gamit, dito may action ng kalma, no, hindi na tapon akong pagkatulog. Hindi na ako magsigigagok. O daghang salamat yun, no, sa Astasan. So akong yawhag ang tanan, nga nakadungog, mga amigo na ko, mga listeners, no, avid listeners sa tuwang station nga magamit kita ni Astasan kay dako kasiyag tabang para sa tuang kanang kalusugan na to, health na to. Tang salamat.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dayhi.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: In uric acid, high

BP na to mga igala, no? Ato lang ihatag sa itong mga kaigsoonan. Unsa mo kuning si Stulik o Diastulik, mga igala? Mauki niya ang duha ka numero nga tanahon aron nga masukod ang blood pressure sa usang katawo, mga igala. Kung mingon kang Stulik pressure, mga igala, mao ka ng numero nga nasa itaas. No, kung magpa-BP ka, mga igala, ka ng numero nga nasa itaas, mga igala, mao na siya gitawag na itong si Stulik. Mauki niya ang ikusgon or pressure sa daloy sa dugo. Iya sa kaugatan samtang magpitik ang atong kasing-kasing, mga igala. Unya diri sa ubos, mga igala, ang gitawag nato nag diastolic pressure. Mao kini ang numero nga makita nato diha sa ubos. No? Matod pa sa in English, mga igala, is the pressure in your arteries when your heart rest between beats. Mao man diha, mga igala, nga dili pod maayo nga paspas ra kaayo ang beating. Ang beating sa imong kasing-kasing, mga igala. Unya dili pod maayo, mga igala, nga hinay pod kaayo ang beating sa ato ang kasing-kasing, mga igala. O muna gitawag na to o diastolic pressure, mga higala, o diastolic pressure kung magpa-BP ta, mga higala, no? Now, karon unsa na to, mga higala,

mga numbers, no? Kini mga numero importante kini na mga indicators sa gitawag nato cardiovascular health mga higala. Na unsa man dayang normal nga sukod sa blood pressure sa katawo mga higala. So do na tay mga kategorya aron nga makita nato kun unsa man gyud ang normal nga sukod sa tong blood pressure mga higala. Now matawag nato nga normal mga higala kun

di lang kita magpa-BP mga higala, no? Aron itagahigbalo mga higala ng high blood na dahil. Noon sa pagtabang sa produktong astasan mga higala, kung dili ka makahibalo, ma-high blood na dahil ka mga higala. Manang importante yun nga magpa-check up yun ta mga higala, aron nga mahibawaan nato kung high blood na ba ta? Now, actually mga higala, ang high blood

pong mga higala. Cheese pain, pagpanakit sa dughan. O niya, paspas kayo, doon ay heart palpitation mga higala. O kineng itawag na itong nosebleeds, magsunggo mga higala. Balantayan na siya mga higala, kay doon ay mga panahon. Nga kung aduna kanya,

mga higala, no? Now, unsaw man ato mga higala nga makalikay ta sa ato ang high blood pressure mga higala. Now, una, mao ang pagkaon ng mga masustansyang pagkaon. Prutas, vegetables, whole grains, lean protein. Pero sahi mong kita mga higala, kapuya na batang matos tiyanggi. Unang kutumar lang tao gastasan mga higala. Kaya gastasan mga higala, kumplito na. Kusgan kayo mga sangkap mga higala. Nakipang sagol yan ang mga higala, no? Labi ng seaweeds mga higala. So grabe kakusgan ang ato ang produkto ng astasan mga higala. Ikaduha, kung saan na ito paglikay mga higala sa high blood pressure, mao ang limitahan ang pag-take na ito mga sodium, labi

Makalikay ta sa high blood pressure, mga higala. Ikano ha? Kanunayo na to, insaktong timbang. O kung taas kang timbang, mga higala, may posibilidad o dunay risgo ka na, mga higala, sa high blood pressure. Munang importante yun, mga higala, no, nga magpaus-us na sa timbang. Kung overweight na kayo, mga higala, mas

Mas maayo mintinero na yun ang insaktong timbang pinagi sa balanced diet o regular physical activity. Ikatulo nga, unsa na ito paglikay sa high blood mga higala, high blood pressure, mawang exercise regularly. Oh, mag-exercise ta, kabuta, matod pa mga higala sa mga batid sa mga panglawas. Kabuto na ito mga higala ang 150 minutes. Minutes of moderate to intensity aerobic activity. Sama na lang sa walking, bisan sa usa ka semana, kas alam. 150 minutes mga higala sa usa ka semana, bisan kas alam. Okay na kain na siya mga higala.

mga higala. May kinaingon nga, mahal laging bugas, mga higala, o kining food supplement. Pero ang long neck, mga higala, o bipa, kabaratuhan. Ay, kalima, mga higala. Dili, manabako, o katungkos ko mga manabako, diya. Control, control, alam mo, mas maayo. Mas maayo, undangan na lang yun nato, mga higala, no? Okay, sus, una hinungdan, mga higala, nga, magka-high blood pressure ta, mga higala. Ikaw nom, i-manage ang stress. Kining stress, mga higala, pirti kayo ning makapa, makapadibilop o high blood pressure, mga higala. Manong nang ta magpa-stress-stress diya? Ikapito, monitora ang BP kanunay. Muna kung gingon lagi ninyo nga mag

kining astasan mo ni mutabang na to nga mo lower ang atong blood pressure mga higala. Unya tumar og food supplement na ilabi na mga higala ang astasan. Oy ana na mga higala no ang produktong astasan may makatabang yung kay nato mga higala sa to ang aron nga mo lower mga higala nga to ang blood pressure mga higala.

0: higala, available na nga to ang mga produktong astasan. O diha sa butika mga higala, no? Sa nasa nga butika karon pangutan na lang diha og astasan.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na ni maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
1: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
0: Balik ta mga ikalas, tumaparang ubay. Mga kaastasan, kumusta ka mo diyan, no? Inyong nadunggan kaganiha mga ikala. Ato ang paghatag ninyo kasayuran may tungod sa sakit mga higala nga high blood pressure mga higala, no? Onya ayaw to ninyong

kasulay, mga higala. Sulay ninyo. Kanay-kanay yung katong wala pa kasulay, panulay naman. Bita, no? Layin na mo ng tang wala pa kasulay, panulay naman. Katong wala pa kasulay, mga higala, mas maayo inyong yung tilawan, mga higala. Inyong yung sulayan. Ngayon, saan man ninyo pag-ingon nga ang usa ka produkto epektibo, mga higala, kung kamo mismo dili mo musulay, mga higala. Sulay lang ninyo, mga higala, no? Ang astasan, mga higala.

Ang nahabilin mga higala, magproblema sa tanan, baligya ng mga lamakan diyan, ng baligya ng mga property mga higala. Karon na yung katabangon mga higala. Minang kita karon na ang himsog rata, o atakay gibati mga higala. Ato nang batasano ng pagtumar sa astasan. Kaya mo na yung ginaingong prevention is better than cure mga higala. Karon palandaan mga higala, ato nang ipanalipdan ng ato ang panglawas. Manay ginaingon, unya na ba day ka manguros kung maigo na kasgilat mga higala?

Ito ang panglawas mga higala. May nalang ni maghisgot ang mga higala. Huwag kaayos itong panglawas mga higala sa maghisgot ang masipang libak. Ano mga tao? Oh, ang nanindot isgutan mga higala. Kini ito ang mga panglawas mga higala. Kaya muna puhunan na ito mga higala. No, kaysa masitag isgut yan mga higala. Sito panglibak. Ano mga silingan yan mga lisngag. Okay. Dahil mo kalimot, mga higala, no? Kini ato ang produkto, kipalayuhan kita sa astasan, mga higala, no? O niya, sa sunod niya nato, mapanag-uban atong isgutan ang mga sangkap ni ini, mga higala. Kung unsa'y katabang ni ini sa ito ang mayong panglawas, mga higala, no? Kung unsa kakusga ni gitawag nato o produkto ng astasan, mga higala. So, manamilit na ko, mga higala, hangtod na lang sa sunod.

0: Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
4: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagsalit ko ng stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang cervicare o ng capsule. May nagyan akong pag
11: now,
12: narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
14: Donnell Brand. Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuan atong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma-dili mo kapuyon kana lang.
15: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
18: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
19: Okay.
18: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
19: Wala pa ka tilaw.
18: Kanang kapsul o
17: mga penata! Ang
15: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
20: Ako si Larry Maria Kapagaipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pagamix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maong kineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani kaya ang Wonder Animal Vital.
19: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingkod nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
22: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
23: Sa M's Flower Shop.
24: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
25: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
26: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
27: Sayon ra kayo pangitaon.
28: Tapad lang sa pansuan.
29: Call or text 0966-348-9336.
30: Amps Flower Shop.
31: Amps Flower Shop.

0: Si Lenin Bulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya sa lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nagpuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
6: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Oras sa Star Radio. Las 6, 56.
9: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
10: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
11: 1+1
12: 2
11: 2+2
12: 4
11: 4+4
12: 8
11: 8+8
12: 16
11: 5+4
12: 9
11: 5+5
12: 10 My name is Maria.

0: Malita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kining maong talamanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bagua High School Star Radio ug 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuo kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.web.com. Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.1 Bagua High School Star Radio. Mga sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ang tinuod nga mga balita matag karon og unya. Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Headlines.
1: LTONIR nagpasidaan sa publiko batok sa mga nagpakaroon ingnon nga mga naggamit sa ngalan sa mga officialis. Tayasan Primary Care Facility, ito na importanteng pahibalo sa mga tayasanon nga nagamit sa family planning. Bus driver trainer sa Sirs Liner nga si G. Rakoy uban sa pakikalayon sa LG Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bember Beto, padayong nagpahibalo sila nga ipahigayong special recruitment activity karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall alang sa gikinhanglan nila nga mga madugang mga drivers o conductors.
0: Headlines.
1: Tayasan Car Coordinator J. Boy Hinoo, padayong nagpahibalo sa mga schedule sa pagdawat ni Congressman Emmanuel M. K. Chong Iway sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students.
0: Headlines.
1: Congressman MMAY, miklaro nga ang maunga pagdawat sa mga requirements alang lamang sa second semester sa 2025 to 2026, samtang sa first semester sa 2026 to 2027, ipahibalo lang unya. Hiniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bember Beto mobahigayon usab sa SSS Ewals Activity karong Hunyo 23 diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Lungsod sa Bendoy nagdeklarar og special and working day og mang adlawa Hunyo 17. Mel 200 ka senior citizens sa Negros Oriental nakadawat na sa ilang social pension. Sa Manhoyod, 45 ka mga ginikanan sa mga child laborers kung mga child laborers nakadawat og kapin sa 3.3 milyon kapisos nga livelihood grant.
0: Headlines.
1: Usan angol human ang motorsiklo ni bangga sa sakyanan sa PNP sa Tanhay City. Sa kanlaon, nangabuno sa sakabaol gipusil patay samtang NPA miangkon sa krimen. Pagpatay sa magtiayon sa gihulungan giangkon sa NPA. Sa nakbayan sa gihulungan lang gihapon, 27 anyos nga lalaki sikop atol sa gilusad nga baybas operasyon sa kapulisan. Sogbo, iaprobahan ang bagong 80 megawatt nga wind farm aron pakigbatok sa kakulang sa lokal nga kuryente. Sa Rangani, nagkinhanglag tubig, Sogbo, mipadala na og hinabang. Mga senador nga mapreso, magabigto sa maghusay sa Vice Presidente. PBBM naghatag og mensahe sa adlaw nga natawhan ni US President Donald Trump.
0: Handos Balita Headlines.
1: Isa Chief Mark Lapid gipasidunggan sa Gawad Pilipino Awards tungod sa serbisyo sa katawhan ug sa nasod.
0: Handos Balita Headlines.
1: Trump nagpahibalo nga nakabot na ang kasabutan sa kalinaw uban sa Iran samtang hulga sa direktang pagpamusel og missile sa China batok sa Australia nagkadako.
0: Handos Balita Headlines.
1: Bagong pagtuon, glucosamine supplement posibleng makapaspas sa memory loss sa mga adunay Alzheimer's.
0: Handos Balita Headlines.
1: Sa boxing, Canelo Alvarez mas uhaw sa iyang pagbalik.
0: Handos Balita Headlines.
1: Sa Itbulaga, Raisame og Bembe naghatag og kilig sa mga dabarkads.
0: Handos Balita Headlines.
1: Seth Rogen, klaro nga nagpahayag, wala day plano nga makatrabaho pag-usap si James Franco.
0: Handos Balita Headlines. Handos Balita Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Nagihandos kanato sa Astasan.
0: Handos Balita, Handos Balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Adlaw karong Martes, pizza 16 ni maong bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Bus Ayan, Aniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kerechi nga si Bayray Sorinio. Manusab sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Aikun. Kini ang nuntik balita, Handos 98, Byron Ibay Librado.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
1: Mohandos na kaninyo sa mga labas o tinood ng mga balita matagaroon o unya. Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Mga kahandos, sa dilipa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karong aninawon ang kahimtang sa itong alakat sa itong panahon. Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon ni nga itong lalawigan sa Negros Oriental o mayo nga buntag diha kanimo.
0: Handos Balita Weather Update.
4: May buntag, nagbuta ko sa taong tigpaminaw, kini atong latest weather forecast para kaong adlaw, June 16, 2026. Ang easterlies, ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko, ang nakapekto sa eastern section sa Visayas o Mindanao. Wala kita karoy ginamonitor na low pressure area o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o generally fair weather condition. Narahigayon sa mga pakalit o gumalabay na pag-ulan o pagpanudog kilat tungod kini sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o ginay nga sa kasarangan na paghurot sa hangin nga malagikan sa habagatan silangan nga sa habagatan kasadpan. Din hinay nga sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.3 1.8 meters ang gitasun. Walay nakaot sa nag warning sa bisan atang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong buntag, alas 10.39, nga dunay gitasun na 2.2 meter, samtang monas karong alas 8 sa gabi, nga dunay gimugon na 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo kini ang alas 6:30 sa hapon ug mosilang ugma sa buntag alas 5:28. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pagasa Dumaguete, kini si Leopard Crispo may adlaw sa tanan.
0: Handos balita. Weather update.
1: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update. Oras sa Pilipinas alas 7:16. Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay aniyana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di nilik kamhayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulatang ay mong lawas mo bigay panalip degyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan salkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton o arthritis sa banpang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya ati nanay tatay lulog lula pag dumara kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata salkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Magandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilaw di sinyo kini nga mo ayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, katray, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Maray pa usap sila sa mga sala sets. Mudawat usap sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisapakyawon sa stem. Nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligyan kawayan o goo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Booking Kito o Geoffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, agilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, ugang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 Chief Mechanic Rodzico Kayakap o assistant nini nga si John Lyle. Oras sa Pilipinas, alas 7:19. Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: LTONIR nagpasidaan sa publiko batok sa mga magpakaron ingnon ng mga naggamit sa ngalan sa mga opisyalis. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa 1991 Bago Farms Call Star Radio Boyax, Lasigi Handos o Labio sa mga balitang lokal.
0: Handos Balita Live Report Live.
5: Tawag na naman nung bumagbay sa mga sungitig, ma'am, inong. Ang Land Transportation Office ni Cruz Island Region kun LTO in ay arang nagpagawas og pasiraan ngadto sa publiko batok sa mga individual nga giyong nagpakarong ingnon nga mga official sa inyo ug naggamit sa ilang mga pangalan sa dili awtorisadong mga komunikasyon. Sa usa ka public advisory nga gipagawas nitong Domingo Hunyo 14, giawhag sa LTO in ay arang publiko nga magbabilan tayon kung makadawat og mga tawag, text message ug uban pang matang sa komunikasyon nga nag-angkon gikan kang OIC Regional Director Jake D. Conlo o Assistant Regional Director Monico Puente Villa Jr. Gipiho sa ahensya ang mobile number nga 0927-747-6944 isip usa sa mga numerong gigamit sa maong binuang. Tungod nini, nagtambag ang LTO inay aro sa publiko nga dili una tagdon o sanungo ng mga hangyugikan sa mga individual nga nag-angkon nga nagrepresentar sa ahensya nga walay pagtino sa tinuo nilang pagkato. Giyawang usab sa ahensya ang mga hingtungdan nga makikalayon sa business.
6: This is Amapola Broadcasting System.
5: Iyado sa LTO.

0: This is Amapola Broadcasting System. Alisimo ang balitang lokal. Oras sa Pilipinas, alas 7:22. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal. Ang Tayasan Primary Care Facility, pinagi silang opisyal nga FB page sa doon na importanteng pahibalo sa mga Tayasanon nga nagamit sa family planning. O bagi ni ang ilang pahibalo. Pahibalo sa tanang Tayasanon. Ipahibalo ang tanang users sa family planning, PELS, COC o POP nga sa pagkakaroon, wala pa'y available nga stocks sa health center. Tungod ini, ang iyon ang mga kliyente nga mapalit una sa ilang nga gikinahanglanon nga PELS sa mga butika aron makapadayon ang gusto o regular nga paggamit nini. Mapahibalo ra dayon ang health center kung arunay bagong stocks nga maabot. Salamat sa inyong pagsabot o kooperasyon. Katumaw nga mahinungdanon nga pahibalo gikan sa Tayasan Primary Care Facility. Ang Yanson Bus Group of Companies Baliacar Transit Incorporated o mas na ilang Sirius Liner nga gipangluhan sa bus driver trainer nga si Giuracoy uban sa pakig-alayon sa LGU Tayasan nga gipangluhan ni Mayor Ben Barbeto upahigayon sa special recruitment activity alang sila nga gikinhanglan nga madugang nga mga drivers o conductors karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Alang sa kompletong detalye ani ang panawagan ni J. Urakoy, ang bus driver trainer sa Yanson Bus Group of Companies Baliacar Transit Incorporated o mas na ila nga Sirius Liner.
1: Ako si J. Urakoy, bus driver trainer sa Baliacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company. So, nang natay special recruitment from the 19 sa driver o conductor. So, ang ato ang kwan sa driver is COA, driver's license, more na ilang na doon sa binyo. So, natay mga exam nga gipagahigayon. So, makapasa sila sa exam, so automatic na sila nga recruit. So, sa ato akong conductor is high school graduate, tapos without experience, pwede ra. Tapos, physical and mentally health. Mentally fit. Pwede ra 1, 2, 3 or sa ato arong bagong coding ro na to is EBC naman. So at least na sila D. Pinaka-importante ang letter D. Okay. More na bus ang one na prescription na is bus magyod. Bisag pila kutob sa ato makuan. Bisag mga tag pulo-pulo ba o 20-20 amo nang ikaitertanan. Tay training o sa ma-hire na natay training 9 to 10 days. Pero kanang 9 to 10 days naana na sila sweldo. So ang ila sweldo ilang atugwaan sa ilang medical tapos na pa sila masubla. So ang medical nila libre na. Ang isa mo, pareha na sila.
2: Naga po sila allowance.
1: Karong 19 na atay special recruitment din sa taas sa Changi. So ang hire is driver conductor. So sumala pa sa akong aso sa ganina nga mauna to yung mga kwan. So manginaon ko nga maapil na ta sa Baliacar Transit Family.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,

0: Brasil. Tayo San Kerr Coordinator Debo Hinoo nagpahibalo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Lemke Chong-Ewai sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa uban kung sa unang distrito dere sa Negros Oriental. Mokin ang mga pizza sa pagdawat sa mga requirements ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Himalalod, Hunyo 20 sa may Himalalod Chain, Tayasan Hunyo 20 City, diha sa Tayasan Covered Court. Ayungo Holyo Kwarkon, Holyo Quatro sa may barangay Awaan Covered Court. Bendoy, Holyo 11 sa may barangay Malaga Covered Court. Holyo 18 Manhoyod, Holyo 25 Canlaon, Agosto 1 Gilgan City. Mga requirements nga kinahanglang dadon: school ID, pamatuod nga na-enrolled na sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026 o national ID sa mo process. Kato mo nga pahibalo ikan sa buhatan ni Congressman M.M. Lemke Chong-Ewai nga gipaagi ni Kerr Coordinator Debo Hinoo. Samtang iklaro ni Congressman M.M. Ewai nga mao nga pagdawat sa mga requirements alang lamang sa second semester sa 2025 to 2026 o sa first semester sa 2026 to 2027 mo pahibalo lang unya ang ilhang schedule sa pagdawat ni ini.
1: Nangayo education assistance kini sa klaro na kuniha para ni sa second sem 2025 2026 pasabot na nga manamo na ilang klase late din ato ang pagkuha ng pagprocess sa ilang education assistance. Ang rason magulaan ni tinuod pag istorya kay ang DSWD late kayo nakasugod og panghatag sa karong tuiga imbis musugod na sila usually end of January na sila musugod og katong release sa katong hinabang sa katong previous nga months. Nakasugod na sila Marso na sila nakasugod kunang atong gipadali kay giura ginato tong mga medical mga burial assistance kimo manggutay nagkailangan una atong gipauda release after na gasugod na tag release sa mga education assistance para sa katong first semester pa. So kini ako usbon karoon ako ni para ni sa second semester katong iagi na nga na semester wala pata sa katong karoon maabot na semester na musugod karoon na klase mo July. So kung ipasado mo ganit mo palingon ko traawa lang ang Facebook page at okay na dito ko kinumdong sound sa schedule nga date atong gibuhat na ni karoon imbis sa una at tumusmo opisina sa libertad nga magdasok sila dito kini na ato staff ko atong gipatulong sa lungsod para at least mo dili na makagastos pliti pa ang mga bata nga mo apply.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal. Ang hiniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barberto pabaygayon nasab sa SSS Ewals Activity karong Hunyo 23 adlaw Martes gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Tungod sa nasampit nga schedule yawhag ni Local Youth Development Officer General Inicio ang tanan nga mga Tayasanon pinagi siya nga official FB page nga Laido Tayasan nga dili palabi yon kini nga maong panahon aron mubayad sa mga kontribusyon sa SSS nga sayon og magproseso sa uban nga mga transaksyon sa SSS uban sa tabang sa mga personahe sa SSS Baez dinhi mismo sa Tayasan. Tungod kay karong nga Hunyo 23 mao na kini ang dako nga oportunidad nga dali nga maka-access sa mga serbisyo sa SSS diri sa tong lungsod sa Tayasan. Oras sa Pilipinas, alas 7:31. Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal, gihandos ganito sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, tawataw sa Saber Kermigaman, og Alina Beauty Shop kong diin. Madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yerlin sa May Alaw na Midyan, takna sa hapon og pagkahuman. Musunod ayon ang Balu the Great.
2: Balitang provincial. Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Bindur. Nagbaligyan sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahilan nun sa Manimalay. Engon man sa labas kamay sa daw karne ang D3 Arbistor 1 na himutang diha sa Bulongeta Street obusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblacion Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Bindur ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor. Gay pa nagiyag dumala nila ni Roslyn Bulongeta ug Dihito Bulongeta. D3 Bio Food Supplement mo sa kanat natural ng antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lipstiasis and the Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex may kapika na nakadetox ka pa. Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chest, pump, disc, cabinet, floor mat, rappel, agaman pa. Nahimutang diha sa Bulongeta Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Fee Amison og Julius Amison. Ho Wonder Herbal Oil nendot alang sa mga katawan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho, usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana apa mga plus gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panuhot, sa yun na napaagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwander manghililot, mga kahwander masayista. Unang-una tungod humot kin mga plus bu sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dilig-dilig ka maulaw, kay tungod dili sila manibahong masikiton. Ang kabog na unene, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos, balita,
0: oras sa Pilipinas, alas 7:34. Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal.
0: Lungsod sa Bindoy nagdeklarar og special and working day og mahonyo disisyete. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bago Farms Call Star Radio. Boyex, lasigi Handos og Labiu sa imong balitang provincial.
2: Balita.
3: Dagat talaga ito yung bunda ko sa bayo sa masukit ang paminaw. Di problem, harang Miyerkules o mga adlaw, ahon nyo 17-2-2026. Isip o sa ka-special and working day sa lungsod sa Bindoy, lalawigan sa Negros Oriental, kinisumala sa Proclamation number 1302, nagipagawa sa Malacanang. Ang maong proklamasyon, giisyobo sa otoridad sa presidente sa Pilipinas nga nagdeklarar sa maong pizza isip special nga adlaw ang walay trabaho sa tibok munisipalidad. Tumong sa maong deklarasyon na matagan o kahigayunan ang mga residente sa Bindoy sa pag-apil sa posibleng mga lokal ng kaliukan, selebrasyon o pagtaho sa mga importanteng okasyon sa ilang komunidad. Di pa rin naman usap ang publiko ngang special and working day nagpasabot na walay trabaho sa gobyerno o pribadong sektor gawas kung adunay laing pamaagi o kasabutan subay sa balaod o regulasyon sa Department of Labor and Employment kung dili. Bila uman nga mong deklarasyon makatampog ni sa pagpalikon sa lokal nga partisipasyon o paghatag o kahayag sa kamahinong danon sa mga kaliukan sa lungsod sa Bindoy. Nanukad gitan sa Bago Farm School Star Radio. Alam sa sibiyan ang may tinugdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkarunulunya. Kasi handos.

0: Daghang salamat handos 38 Boyex Labi Ugarinal Zimuhang Balitang Provincial. Oras sa Pilipinas, alas 7.37. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang provincial.
0: Nagkadawat na sa ilang tag 3,000 pesos ng social pension ang kinatibok ang 1,200 ka senior citizens gikan sa nagkadaiya nga lungsod ug dakbayan sa tulo ka distrito sa Negros Oriental. Sumala sa Provincial Social Welfare and Development Office on PSWDO among ayuda kabahin sa padayon nga programa sa kagamhanang provincial aron masuportahan ang panginahanglan sa mga tigulang o makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhan. Lakip na ang pagkaon, tambal o guban pa nga batagang panginahanglan. Gipadayag sa PSWDO nga ang paghatag sa social pension usa ka pamaagi sa pagpasalamat o pagkatiman sa mga senior citizens nga nag-amot sa kalambuan sa ilang komunidad. Nagadawat og kapin sa 3.3 milyon pesos nga livelihood grant gikan sa Department of Labor and Employment Condole ang 45 kagidikanan sa mga child laborers sa Manhuyot, Negros Oriental. Isip kabahin sa paningkamot sa gobyerno nga mapalig-on ang panginhanglan o panginabuhian sa mga pamilya o papugngan ang child labor. Ang matag benepisyaryo nagadawat og 50,000 pesos nga kapital alang sa gamay negosyo o mga proyekto sa agrikultura. Lakip sa mga nakabinibisyo ang mga miyembro sa Kampuyo Men and Women's Livelihood Association DN. Gamiton ang pondo alang sa poultry farming o smoke fish production project. Sumala sa dole, gilauman nga makatabang ang mga grants sa pagdugang sa kita sa mga pamilya aron dili na mapugos ang mga kabataan sa pagtrabaho sa sayong edad o hinoon makapadayon sa ilang pag-eskwela. Oras sa Pilipinas, alas 7.39. Ini mo sunod nga mga police report. Giandos kanato sa Amigos Capsule nga motambal sa mga nagkalain-laing mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasa na ilang programa matagal sa isang tod sa alas 6 media ang takna sa gabi ilon isang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Molboal, Molboal Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badgen, Botica Santo Niño sa Alegria 8 Chonchon Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sinatilan with your pharmacy MPG Drug Store a pharmacy shell mo pharmacy sa Dalagit Ready Pharmacy it's an it's pharmacy sa Malabik Sinsuit Pharmacy sa Runda Bilcura Pharmacy Alison Pharmacy og Butika Marga sa Alcantara Butika Marga sa Mantalongon Butika Marga sa Dubanhog Bituon Pharmacy Zipura Pharmacy sa Edis Pharmacy Happy Drug og Crestor Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran og dari sa Tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy Kiori Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kay presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabag. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipan lagi og dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga plansi sama sa Lasco Cars Refrigerator kaban pa duulay lang sa bang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo na imutang diha sa Bulongata Street Oblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilanasab nga giblihan ng laing brand sa San Genesee samtang padayon gihapon sa mag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Genesee. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang laing nilang brand sa San Genesee diya sa Brom Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise ilang sapatusan o chinilasan. Oras sa Pilipinas alas 7.41. Sa detalye na sa itong mga police report. Police. usa na angol human ang motorsiklo mibangga sa sakyanan sa PNP sa Tanhay City. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Buyex, Las Gihandos o Labiu sa imuhang police report.
1: Handos Malita Live Report.
2: Dagi na lamang pimpunta mo sa bayis na masukit ipa minaw. Usa ka driver ang nalandig sa tambalan. Ano man ang gimana yung motorsiklo aksidenteng ni Bangga sa likod ng bayan sa patrol. Karo sa Tanhay City Police Station. Ubo sa hayag na panahon sa National Highway Barangay Tugas Tanhay City ni Grosso Rental itong Domingo, Hunyo 14 sa may alas 2:45 sa hapon. Subay sa inisyal nga investigasyon sa trapiko nga parihong nagsubay sa amin ang direksyon ng duha ka bihikulo sa Simintanong Karsada sa riyang kalit nga nilasmagan sa sunod ng motorsiklo ang dapit sa rear right signal light sa nagunang pickup truck sa kapulisan na padulong mag-recurrida. Gila sa Tanhay City Police Station ang driver sa PNP Mack vehicle ng Toyota Hilux na si Police Staff Sergeant Dave Manuel Bulaw, 45 anyos, samtang driver sa Rossi 150 ng motorsiklo na ilan nga si J. Lo Tampos Lagarde, 30 anyos. Tungod sa

sa loob ng bihigo. Dalhin ang itabangan sa mga responding pulis o mga sakop sa T-Sit o mga biktima kinsa gidalagidayon. Pinagi sa ambulansya nga to sa Tanay City Urgent Care Clinic. Samtang ang mga nalambigit nga sakinan na sa kustudiya sa kapulisan alang sa saktong disposisyon. Nanotag gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang si Diana nga may tinubran sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matagkaroon o gunya. Please, 100, 30, 8.